0: lagi taro naga. Pwede ka ba yung balibad sa ginatawag na pagbulig? Kasi para sa kamagayuran is kadagayaan. So nagbulig, ito niya mga barangay ang daga o sa pag-demolish, kuro yun yung mga ibang stalls. Pero sa ibang aron na binlan, kaya ang nagot aron is market administration kung sino rin karon pwede ma-pull out. So nun ay kahapon man abis, nag-inform ka kung doon ni MG nga ginpadala na da ako ikat before ni Slater nga da kay Mayor Juris na harun nga ni mas tachit ayata sa kuitin patangan ni dapat ro akel ko o magbutang man sa anda una nga ano ron sa MMG and nga connection so ro alerta no ako pahabasa kasi hapon yung nabi manag ito kita hapon sa nagatin kita tubong so basta din inform lang ako if MMG nga yung copy file siya ko request now katodong Jujit sa masarabi na sayron ko ka BE nagpanawagin ako kay kabarkada ng CN Delivery kung ano kahapon lubit istoryahan if MMG ako ato ni Office of the Mayor wa ako ito. Ay, harong doon nga, medyo hindi at makatransfer is na yung September.
1: Hindi, hindi gid sa sitwasyon.
0: Kung kahapon nga, before the, ano yun, yung November 3, kalibo din. Before that, ay harong doon nga, kasi na ito matano, pizza nga pag-transfer. Ay, siyempre hindi ito magsugod na NNG nga niya. Nag-request ang disclosure, pero yun yung tangaroon nga, Ricardo, nito sa San Lorenzo Drive.
1: Okay.
0: Kasi yun, yun ako na may mga stalls. Kasi nga nga kinahanggan yung nga buon yung pagiging na dapat ikaw ng mga stalls. Ay, doon na ako nakunan mo sa ato ng market administration. Sa ato ng LGV Palibo. Kung naman hindi, di karoon mabuon. Masyaging ba, ginaano sabi na nga, ako rumagaro.
1: Ikaw rumagbuon.
0: Oh, magpabuong.
1: Diyos.
0: Kung Renato endorse matakamo, nagkamo directly, ang simple, doon yun rin yung mga vendors ay, nangutaroon ipano ito, market administration and the LGU Kalibo, nagbuli ko paro barangay ang Dagaw. Now, ay, sa ruling yun yung harong lahambay mga closure sa ruling karsaday, siyempre, huwag din nakakita karoon no, nagpamilit sa makaraha,
1: hindi
0: rin nga, ginsalidan natin na mag-transfer na sa late September.
1: Oo. So, I doubt nga makahali ni September sa itsura ko tindahan nga ron. Uwa, itsansa nga makatransfer ni September. Anong kita makaroon? 22 na kita.
0: No, ako man ang konta, wadi na ayo, no, sa ako nga contractor, ito yun nga ron nga, may nga public market, no, ay kabuhay yun, di pag tiniyabaw man. Gintingaan matakunta, nga ma-i-deliver.
1: Tama.
0: So, tama, no, ay kaba utaro din ang
1: una. Kasimple gilang konta, ano, kasimple gilang kung gusto gila ha, kung gusto gilit contractor, nga taposon.
0: Yes,
1: nagbutang sanda ita, bastanting tao para magtrabaho, 24 hours, tapos yun dun.
0: Now, gani, ay sabilog pa ka to nung Judith. Aman yun, hindi kita matransfer sa karsada nga roon. Nga ito, anay, di ba may human man ba yun? May mga natapos yung mga stores para madikongis o mabuog at alikaro. Kung ito ang anay sa sugod nga to, ay ito ang anay sanda for the meantime nga, kung halimbawa man na may 2 months pa before December, magka-transfer. Ato na nilimpiyo na ito na rung arsada nga roon. Agad maka-ruplo matay.
1: Maligwa man ba ga? Maligwa man daw. Kapin simenteryo pa una, abi.
0: Yes, oo. Aga magunok kung gawa nung ika, no? Kali nabimanay ko sa barangay hall. Ay, malibot ka ting ito sa Ureta Road. Aga, agi ka kayo ni Cardinal Singh. Aga, malalik ko. Ang makaabot ako sa Amon. So, ama kung mo, kung naga, kita gasolina, aga conserve kita ito atong energy, ay, siyempre, dapat, ano kung tayo, sa malapit na, ayagyan kita maagi, ugaling, ginatiisan man natin, nga sa pagsalig man, nga, hindi man, kung nakatiis kita, tatlong dagon, ay, kung nalimbawa man na, before the October, ay, makatransfer, ay, ato lang rin yan, ato lang, ay, masubukan, ay, sa hashtag, Ano rin bikini?
1: Ay, nag-in-extend nga, nag-in-extend eh. Dati, December 2025. Wa matabo. Anangin Pebrero 2026. Na, wa man matabo. Na-extend yung man ita Agosto. Wa, Julio. Wa man matabo. Gin-extend yung mat September. Hindi uman matabot September nga ra. No, ano uman ko no? November na naman. November na naman. Before mag-Kalibo Day. Kono. Kono man ang gihapon, ha?
0: Kaya, ruyan nga ni Ron katulong GJ. O dapat, maging consistent kita ko ato nga din na may mga plano, no? Mga pagpaano pala, pagpa-transfer yung una. At yung tinungaan nga ma-deliver doon yung bitawan ato nga mga ano bala, mga binunggan nga, masailuhon. Ay, dati abutan kita iniro pasta mag-ati-atihan di karon ay ay medyo nga sabi ka, no? What definite nga action nga talagang harun dita? Ay, kung ako nga nga sa guni ang bayan, ay what is ang dait may nahimu di karon yun? Kaya was mo dito nga ang dalawang barangay council?
1: What a grabe ito nga, actually grabe ang perwisyor daga ko pagpatindog na tindahan nga kabuhay-buhay matapos. Maliban sa mga ko mo, nag-umpisa akong kita nga magbinayad itaton nga loan, principal, interest. Nag-ibinayad pa kita 30 sa gugta, 300 mil. Ha? Atong renta karon. Ayaw ako mataro atong gina binayaran. Kapilang kita nag-renew kontrata sa mga Garcia ko rin nga temporary relocation. Ay, sige atong bayad itong utang. Sige pa atong bayad itong 30. Pero wish you para sa atong mga pumuyo.
0: Ang dilo bitaron nga factor nga ako nga nakitaan man lang mo. Nga, wapon nga, ako nga, pinansa sa ako nga LPU kalibuhay, aron din. Mm. Ako sa ano ay sumuroy-suroy kasi abura ako ng mga negosyante ay gaban na binagsaraman. Mm. So, wala sa nagabayad ang mga expose nanda.
1: Mm.
0: So, sa ako ng mga permit ay harun doon nga isang dito pa pero sa dahilan nga
1: okay.
0: Nga dapat kami tinor nga kung ako garoon yung mga negosyante na makabayad at ang daon.
1: Tama.
0: Ano man yan at ano man yan at ang sokton.
1: Ay, wala man eh.
0: Sa dating ka.
1: Wala man yan nakita. Ay, alas, Jesse, gauli. Nga ni. Eh, wag ano, gagto sa tindahan.
0: Ay, harun di karun nga ni. Ay, harun man doon nga ni. Nasinguha. Nasinguha lang man doon siya sa itong mga kabarangayan niya. Maka bulig man siya sa ganhagan, no? Kasi problema natin sa LGU.
1: Si Kwan, no? Si Judge sa... Si Judge sa New Body Marine, kapamati. May anong suggestion na kap ay total one week hapon nung Kalachuchi Road. Gatiniyog tiyo katimo. Ara nang suggestion. Good morning, Jet. Suggestion ko dahil one way kada chotse, one way man dong Oreta Road from Ross Avenue to Cardinalsin Avenue. Pwede ko nang i-one way laman eh, kaisot man abi ng Oreta Road eh.
0: Okay, so kita nga ni Oreta Road nga ron no. Masiot na ano pa, biliko-liko, masisibudayan.
1: Mm.
0: So, kung ato na may one way ro, do oresa ro din ba si kung mas lalo pag kita nga ano pala nga mag ito yung buto kay ro yun nga ng ano option ba nga kahit paano makaagi sa Oreta Road ay kung atong pang nga iwan way hay base yun dun sa atong pang KPMC nga rong kampi sa atong nga ro sa din yo
1: nagtraffic
0: si Ricardo ka magbuhol-buhol pag dating nga traffic.
1: Okay. Sige.
0: Actually, daan ako makara. Mga hula na ano kung nga may handiin ka ako no. Copy furnish ako kuno ko lahat ng itong MMG na mabasa ko. Makatawag ako special session para medyo sa ako na din sa orientation kang kakunay. Dapat ngayon umata is temporary closure do rekaroon nga rin sa San Lorenzo Drive. Di karoon yung tatag sa may mga stores.
1: Okay, okay.
0: Medyo napapirma siguro sa Sunday to Weber. Ayan na ko ay ayusa na kanina rin papel eh. Pero ang dalawang barangay council.
1: Mm.
0: Nagabuling man, kung paano kita maging part at solution, kung yun na rin yung problema sa ato ng mga vendors.
1: Okay, sige. Nawa, kapa, totally ako ilman ha. Gusto kong i-clarify na kung na kamo na piktuhan man kara. Koreng bagong polisiya nga rat commission on election sa pag-implementary banning period nga nag-talk effect nga ni September 18 ko Friday. Ay may mga project makaroon nga ongoing, may mga project nga bidding ag na-award na. How true nga dong Komile Kalibo naghambay ba sa mga barangay, nakipag-meeting ba sa inyo nga dong request for exemption na ito ta ginadaga sa city office it personal it requesting party?
0: Ah, yes, kaso doon yung jeep, no? Kaya, haroon nga ni Ron nga, last week pa ta, before the banning period, parehas mo yung mga nagtaliwan ng mga previous elections, na nag-file kita it mga needed projects, for the extension yung doon ni Mao. Ay, nag-file ka, again, siguro the first maybe sa meron, ba na ngayon dagaw nga, nag-submit ron sa Komelec at again finance mo tanaman ng DILG pero ang DILG only sa Komelec ata. So kahapon ay gintaunan daro guidelines nga sa akong secretary ay gintaadtunan ko kita ito kasi hindi ako pwede mag-presume na hindi madayon yung election. Kasi kailangan haon kita madayon man doon sa hindi we will do with the process.
1: Tama.
0: Sa kung alin doon wala ka dapat, ay arong gibawaan nga ni guidelines kahapon nga nga, kahapon. Kaya dapat ako no, ay i-put anamon, i-file sa Manila, roamon nga exemption.
1: Kung sa'yo nag-umpisa kun, kung sa'yo nag-umpisa kung baning period, at naka-umpisa kung baning period, imausang da nagpagawa it guidelines pa lang.
0: Ah, yes. Aron na lang ano, nga kahapon ay gintao ka kung daw secretary, gintao ito is Komelec. Kailangan, roaman niya itong letter. Nga, gintail namon iya sa na yung commission on elections iya sa Kalibo, ay dalhon ka namon ito sa Manila.
1: Ah, okay.
0: At ito sa kami, mga it exemption. Now, akong pangutana, no? Halimbawa, reported namon yung mga bidded project. Nag-execute nito yung contract with the contractor, di ba? At yung contractor, may deliver na kanana sa prescribed time. Di ba? Eh, may ano ko eh, may kuwa kita, ang ginapalo natin doon, di ba? So, paling yung pagkabayad, pending?
1: Hay matsamaw rin, ginmatabo, dahil nga, actually, wrong implementation ita, tupad, ex, pundo, makaroon ha? Pinundo, pagod ko banning period.
0: Kasi siguro ng mga ex, ang mga yung ano, pero rugin bid, ana, siyempre may kontrata dun eh.
1: Oo.
0: Ay, kung hindi man abimana, i-deliver yung contractor. Sara to nga itong prescribed time. Ay, in honor, ilis do baning, December?
1: December pa.
0: Oh, ay, December pa tayo.
1: Kung madayon election, pero kung hindi madayon, ayun yung kita mag-abot ni December. Dahil nga, ay, alimbawa, ipirmahan makaroon, ha?
0: Hindi, anasong pwede ron i-presyo mga hindi madayon do election, ay gina-emphasize man yan, nga madayon, ay whatever, madayon yung mawag sa hindi, ay, dama, dapat na ta, ibutang ta sa tama nga sama, at rako niya mga barangay captains, kasi pati magpumali kami, ang ginaiwasan ito natin, maabutan ba kita at mga ruling niya, mali tara ito nga ging haobra.
1: Agasahin ba kita nga mabugat, abiro ko ni, mabugat ng penalidad sa violation nita Omnibus Election Code?
0: Ay, ginalikawan sa natin ng doyon nga rin katodong judit. Yan eh, wasang nailag na presyum-presyum. Kung talagang madayon o halimbawa may guidelines na nakumilip, gintawang pa kami, gin-orient dapat kami. Kung rin yung guidelines, gin-supernish na kami. Ako nakapahao, matakaroon sa aling kung madayon.
1: Tama. Actually, bisan pa nga ni hipirmahan ni Marcos gidabi makaroon dong kwan dong bill. So may 15 days pat ang publication. Kinangan ka man nga mag-file nga ni gihapot si Uzi.
0: Ano, na-file kita at ating COC kasi makaroon, wak pa man nga nga nga. Aga, sambilog pa, ruluyon niya rin yung mga regulasyon mo regarding sa mga banning period, sa mga payments sa ating nga, may nga nga rin sa ating nga mga barangay nga ginadilian. So, pwede makaroon doon yun, pero ako manangin ako sa naroon ay sa ating mga kapitan, halimbawa, may mga project kita nga una ongoing o atong amigo nga.

0: Siyempre, maalay mo ta kundi ta madayon dong postponement. E kundi, hugat ka timo sa December?
1: Yes, saro na ako malang apunto kasi nag-start abiro ato ng mga project before di baming period. Ay, alin po doon namin naton da? Oo. Oh. Like sa ato ng mga concreting. Oo, oh, ay naka-umpisa rin imaw. Ay, talin po doon natin is because of the baming period. Siyempre, natingawa man natin nga, before that December, madayag din ato kang sabahon, mahayag ato mga kalye.
0: Pero ang pagintindi abi ha, ay pero mga ongoing project, kaumpisahan nyo ta before ng baling period, diretso ta eh.
1: Yes, aron man akong pagkakayod. Kung mga nagtaliwang nagko, no, nag-agro election, ay ro mga din report sa COMELEC, ang sa BILG, yung mga bidet project na ongoing, ay pwede din mo mabayaran.
0: Pero makaroon, sa guidelines, dapat may exemption kagiting.
1: Yes, may exemption.
0: Iba ta. Nag-ibago ta, ha? Ibago ta makaroon. So dapat ga-request ka mo exemption.
1: Yes, the first time nga ito katin sa Manila. Na hindi man pwede imaw ipaagi sa mga email.
0: Personal.
1: Hindi ito mga personal. Makaroon ka nga ako na kanong. Atunan mo, gitapatay mo ito sa Manila. Ito ka mga exemption.
0: Ay, dapat i-clarify na itong sa itong nga kumilikra. Kung naman ita, gulpi ang nagawa rin guidelines nga rin, nga tanan do mga project nga na i-bidding, implementar before the banning period, nga kinangat, nga po exemption, nag ito ka din mo ga-submit it request sa central office.
1: Ay, siyempre, ako sabi ay pag-abot sa mga makaroon na basta informed ako ay italo ko karoon doon yun nga rin nga nayang kasumundanan. E, malisip ka na nga ano ta kita, munoon ta kita ko makara pag-abot at turan sa'y nagbayun lang ang tagalik kita. So, aron na lang man doon, dapat na iklaro doon, paalin doon akong mga barangay captain ko mag-aspos dito, pato is Manila, hindi ako nung pili-email, doon mo nga letter of exemption.
0: Ay, kailangan maagto kagid sa Metro Manila para ma-submit ito ng exemption. Gahugat! Agahugat ka pati mo karon. Hindi man yagi ni mo mabuor.
1: Magpalaw ka ito.
0: Ay, hindi man yagi ni mo mabuor ang exemption. Gahugat ka pa karon. Ita kon pilang inadlaw or Domingo bago
1: yes.
0: Masairan mo kon na-approve mo nga request for exemption.
1: Adro, ang bang request for exemption is until October 30. Ay, November to eh.
0: Election.
1: Election yun.
0: Na.
1: Ay, aro pag-file ha. Pero pag-file ito, pag-baton ito sa Manila is until October 30. Ay, November ito yata eh.
0: Eleksyon, kon madayon.
1: Nag-uusapan na lang natin tara.
0: Kon madayon.
1: So, kon madayon din man. Kaya, we must be aware kung madayon. Eh, maway, alam mo ta natin kung ano natin yung obrahon.
0: Okay.
1: Sa akong mga barangay official, say, siyempre dapat ay ma-orienti ka sa Latusto. Ay, okay. Kung halimbawa, madaling tadi eh, nagaling kasanda.
0: Tama.
1: Kaluoy mong kami.
0: Sige, i-clarify na ito na sa Commission on Election. Aga, may gin pa lang minsahe biyaro mga misina. Mga misina, di kong sa San Lorenzo Cup. Actually, last week pa tara eh. Ano ba kasugot ninyo kung rin nga private cemetery nga ron nga what permit nga ron? Ay, may ginubong uman ko no, mga 1 week ago.
1: Hi, sinuro ga tao it, waman gaagi ka mo no pagrubong.
0: Okay.
1: Paalin naman masayaran doon, ay ro permit it burial. Kung nagrubong kita, bisan sa siin nga sinintuloria sa LGU. So, saan ka tao karon it, maagi ron sa building and grounds. At saan na karoon na tao, it na yung clearance, agi na siya pwede, support mo saan na karoon, ay humang din na tao, ayan eh.
0: Nasaan bilo pa rin. Huwakin mo mag-agto na, huwakin mo nag-inform mo na, ay masarin yung kasugot ay kung may magubong, inform ka, para ma-informahan doon yung munisipyo.
1: Ay, sino nga nga inform ka mo na may ginalubong?
0: What nag-inform na kinyo?
1: Ro ginalubong, ha? Ro pamilya ginalubong. Ito taron ka process.
0: What I mean, do? Ro mga nag-i-star una ron? May kasugot ba ka mo nga sanda ay dapat informahan ka nanda kung may unang ginagubong para ma-informahan mo ro munisipyo nga may ginubong umata sa illegal nga sementeryo?
1: Ay, apalo na bimana no, bisan ato na tumuyo, ito sa palibot. bisan na kung sanday, ano man, aware man sanday, kay maalin pa

0: Tanda kong itong ginaguko.
1: Ag may permit man sa munisipyo?
0: Ag may permit asanda sa munisipyo. So, haroon na lang man punta kung ano kita karoon do legalidad na ba. Ay, una, sabi rin laagi sa ato permit. Sabi ko na, ina,
1: sa munisipyo.
0: Buwa matakamong laagi rin.
1: Okay. Sige. Rin mo lang, Kapitano Nye. Thank you, Gidkap. Mamuha. Salamat. Yes.
0: Thank you man sa tulong jugit no para sa kahayagan ko atong mga kagpalamati. Amid ayag din niya agaon and God bless us all.
1: Thank you gid punong barangay Juliet Unyet Torrente Novel Garejo.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Alas 8.22. Dali na to, hawa ng tanim mensahe. Ginagreet gid na tondo only son. Uniko iho ni Congressman Jess Marquez rong kampyon sa racing si Sir Joshua David Marquez nga naga-birthday today. The car racing champion bugal agdungog it mga kanon. Tama kagid Madam Shailene. Ay, good morning gid kay Shailene. happy birthday gid kay Joshua David Marquez, car racing champion naton, buga kita kanon gid matodra. Rong nag-isang anak nga dalalaki ni Congressman Jess Marquez nga naga monitor man makaron sa Metro Manila. Good morning gid Congressman Jess Marquez. Happy birthday gid kay Joshua David Marquez.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Kung madayon dong eleksyon sa barangay, manog kagawad remote nyo buswang. Si kagawad to be Jan Paul Hinita ng Hambag. Pang SB gid ang kalibre ni Mama Cup. Na, ay ikaw, pang SB ka man. Pang SB man yung kalibre SB Jan Paul Hinita.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Good morning man kay dating Akil ko Director Myrna Regalado La Chica kay SB Emerson. Pakias kay Kapitan naroan ang reaksyon o opinion angot sa plano nga dapat rumang aspiring barangay candidates or mismong mangin kapitan ay dapat service eligible. Ay eligible man niya, gimaw. Eligible. Wa matat problema kay Kapitana. Abagsik ni Juan, unang-una, eligible ya gimaw.
2: Todo, komentaryo.
1: Don't worry. Pwede madayon dong BSKA. Malipted man dong baning pangaron. Kung madayon, saka na kita magproblema. Amat maghuwat ka pati mo nga. Kung pwede man lang di mong maayos makaron. Ha? Ay kung madayon ta sabon.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Thank you gid Madam Shailene. Kompleto man nga ni akong adlaw ay nagpamati ka man. Ag nagpamati man si Kong Jess. Tag napatransfer do mga tinan sa tindahan wat makitang SB. Tag makaroon inogbalik kon igto man sanda pakita gon. Ay alam mo naman aro iba na to yung mga SB member una. Paipal, pasikat, mapapilman.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Good morning gigali sa partner ni classmate Richel Itura nga naga-birthday makaron si Russell Puerte. Nga naga-birthday today. Happy birthday gid kay Russell Puerte ang mister ni Richel Itura, anang partner for life. Happy birthday, gid. Ag sa batch 94-95, it's Northwestern Visayan Colleges. Happy monitoring, gid. Speaking of birthday, ha? Masi malipat ako, eh. Happy, happy birthday, gid, kay Toto Jixter Maming. Una ra sa BDRRMO Tandagaw. Ibarong action man da ita Barangay Disaster Reduction Management Office. It Andagaw. Naga-birthday makaroon. Oh, happy birthday gid kay Jixter Maming. Aga, happy birthday man, Madam Anita Sousa. Ano tangan ni rangko mo ng Anita? Ano tangan ni mong rangko, Chief Anita Sousa? Happy birthday gid. Una sa Banwa ita Sin ka, Libakaw ka o sa Madalag ka?
2: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
1: Good morning, katanong Jujet, listening to your program this Tuesday morning. Please greet my unico iho on his 20th birthday, the pride of a clan in motorsports racing, Joshua David Marquez. God bless and more power. Oh, nag-greet ko na kong happy birthday kids sa imong unico iho kay Joshua David Marquez nga nag-birthday today. Aga happy monitoring guide una sa Metro Manila. Toto Berlin Villaruel, una sa compound dito mga Pirotso ag mga Villaruel sa Libtong Medman nga pagpamati. You're welcome, Nini Richelle Itura. Thank you man sa pagpamati daily. Adlaw-adlaw gid nga nagapamati. Good morning sa batch 9495 uman ita Northwestern Visayan Colleges kay nung Liland aga Auntie Ninya Laurente, matyagahon ka baka ina nagapanghawakan sa Kilid Garsada Auntie Ninya. Ha? Daw agahon ka pa nagasinggit ita pandisal kay ina.
2: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
1: Hambay ninong bagi. Ha? Bago mag-eleksyon, sigurado ko taron, Jet. Ay, yaban-yaban. Ha? Bago maton mag-eleksyon, haya, sigurado gid. Nga base kon, mabuksan gid. Good morning, pwede man gali magkapitan sa... Dali lang gid, ha? Oh, bakit hindi ko ma-open to, dong? Dali lang, dong. Bakit hindi ko to ma-open, dong? Ah, ito. 2028, bago mag-eleksyon, sigurado ko taron. Matapos yung nutindahan. Good morning. Pwede man gali magkapitan sa barangay nga sa ibang barangay taga-Star. Iyaban giniya sa Balete, Kapinokendo, Guangco, may mga kagawad pang wag atin na sa barangay. Importante. May bagay ka sa barangay, agbotante kat barangay. Di man lang importante. Kabo man. Di mo man nga makita ro nga ibang mga, hindi lang barangay official. Mga municipal official nga ni. Makita mo nga kung na session. After session na, wa man nga ni iya.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo,
1: radyo. Kay Bongso Nyo, good morning, kid. Una sa Marikina City. Kay Madam Teresa Daguno Vega, good morning, kid. May reklamo nga sa ka SB member, oh, harassment. Ginpausoy tarong blatter, hindi makita rong blatter, wa konot blatter. Pero karon ka lang anay ha, ay ginapadayman ko pa, konsiin nag-aktoro blatter, ay nagreklamo Domingo na tabor insidente. Sang ka SB member, iniklamo, makarong ina-nervyos ng bilog na pamilya. Eh, siyempre, poderoso rong konsihal, nga ginareklamo. O galing, hindi natin makita rong blatter. Nga ni hindi natin ma-confirm, kung may natulid man nga may natabong harassment, ay white blatter nga makita sa pulis. Ginpacheck ta kayo na, wa kuno it blatter sa police station.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: Eh, hindi ko pa ma-mentioner kung sinong SB member doon yung reklamo nga ra. Dahil nga nga wa pa nato nakita rong police blatter report. O rong pamilya nga nagreklamo, kamula kami magpadaya kakulit ko piat blatter. Ah, kung matod nga nagpa-blatter din man kamo, ay hinaras kamo, itsang kakonsehal.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: Dali lang dong ha, bawasan talong misahan, napugo lang. Kaya Madam Inisita Martisano, good morning kid. Kay Rosie Inaw dito, happy monitoring man. Kay Manager Ricky De La Cruz nung, good morning kid, ginagreet na kid. Ha? Si Rodilio Alipungan, Itambak ni Washington. Ngayon nagpamatigay din kay Manager Ricky De La Cruz at Imperial Appliance Plaza. Kay Blinda Ta, ayon na sa... Singa nga ni Madam Blinda Ta. Happy Tuesday. Kay Faith De La Cruz, good morning, Digbata. Ngayon nagpamati makaroon. Sa tanong ko nung nagpamati, sa lang istasyon, mayad nga agahon, katon tanan. Kabay pa... Nga bindisyonan kita tanani, Ginoo nga mangin safe gid kita. Amen. Kay Bro J. Mar Carpiholian, una sa Ochando, aga sa Plaques of the Divine Mercy. Ma'am Gima Tolentino, kay Jojo Hopanda sa Tinigaw. Aga siyempre una sa mag-asawang kapitana Lourdes Nini Reyes, nga wamat kontra sa pagkakapitan kon madayon. Kon madayon malang. Okay, dating Kapitan Toto Lando. Ina sa Libacaw Public Market. Good morning, Ed. Kay Johnny de la Cruz. Paring Lionel Valencia. Lionel Valencia Vlog. City Stansya. May pag-asa para mga kabaranggayan sa mga pasaway ng mga kapitan pag naprobahan ni DILG rong civil service sa mga nagadagagan nga kapitan magka problema sa dag kanugon man magdagan kapitan nagabuli kitos to abo karang diskwalipikado abong kapitan nga nagapungko mo kon gawat civil service eligibility
2: walang inaatrasan sang ngalan
1: ay ginaduso ni Rimulya ni Ombudsman Rimulya Boying Rimulya nga required ang mga barangay kapitan ng official nga dapat eligible civil service eligible gid. Eh, abo kara, kabin sa kabaryohan, abo karang ma-disqualified.
2: Mabilis sa himpapawid, you get the jet race.
1: Tres hermanos, good morning, Gid. kay Engineer Bernardo Beray Moises, happy Tuesday. Matimo-timo ani kita iya sa likodit kapitol. Higop na kita at mainit niya sabaw after walking sa GD Port. Wow, sana all higop-higop at mainit niya sabaw. Tristan Wyatt Gulay, good morning, man. Kay Ernie Feliciano EPL Minisaw na nasa Kulabnog Palaybatan. Madam Wina Rakan Custodio, good morning gid una sa mga taga Kabugaw, mga BHW, kumusta na kamo? Riyo nga mga labutaw nga mga kagawad. Kabatas sa gumankon mo rong ginapasuspindi nga wa matibidensya kamo. Akusasyon dugin basihan. Ipasuspindi nyo. Pwede mga labutaw gid kamo nga mga barangay opisyal.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: Kay Dr. Jones, kapamati makaroon si Wood Sticker, the Master Cutter, ag si Aspirant Consial Johnny Malbas Santos at Mabilo Calibo. Kay Nung Jake Sokati Terasona, happy monitoring. Una Nung Jake sa Olbuswang. Kapitan Bernabe Boy sa Usakino Cup. Good morning sa Bacau Sur. Madam Marcel Mumbay, Nang Aluna Cristobal. Wagilit naawraton nga ron nga tindahan pilang dagon yung jet pasi wonit budget obos yun. Kung may kwarta pa ron nahuman yung kontaron sakripisyo sa mga pumuyo nga nagapanindahan magayo parong parkingan tama kagid ng Aluna Cristobal una sa Tinigaw. Aba busing sir Hamilton Cabalis nung good morning gid saan sa blind curb ginaparking at tricycle e-bike pag nagliko mabuo kagid sa pihak karsada delikado tama kagid ha sa kasubgang or mapundo maisot yun nga ni karsada di karon parkingan pat mga tricycle pakipuko man kaponyet dapat bang si kaponyet do magbanihar di traffic una o dapat aton tangakwan TTMD atong ipanawagan aton nga taga TTMD ay ringon nga naga parking sa karsada ng mga tricycle illegal. Ay, wa manit dapat, parkingan di karon. Eh, hindi yan parkingan, kalsada po yan.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
1: Tama ka ginong Hamilton.
2: Radyo, radyo, todo.
1: Ay, pirmi ako nag-aagiri karon. Pirmi kitang traffic, kapin may klase. Ay, nagabara o na rin mga tricycle, nga nag-pick up it na estudyante, nga pasahiro. Nakakabuisit, gindi kami nga area nga ro, Tandagaw.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: Kay Ma'am Poli Sabal, kay Sir Ed Sabal sa California. Happy viewing, Madam Mary Idenadok. Usad pagogidaro nga pag-construct kita Kalibo Public Market. Good luck sa mga negosyante nga nag-suffer sa ganag sa tindahan. Tama kagid. Kapin makaroon niya magtiguan yun. Ay, nako. Diyos miyo yun lang. Sa pananaw mo, boss, kung mahuman nung tindahan, masolusyonan nung traffic una sa Kalibo. Aron sikap, ayalin sa Cebu kung maunuig to. Ay, ako kapila ko agto sa Cebu. Wa manami sa Cebu actually. Wa ako si traffic enforcer sa karsada. Puro CCTV ang traffic lighting to. Kumpara sa Kalibo, kaisot man nung Kalibo. Pero ay, nako, terribly kita matod. Problema kita sa traffic. Ayaw kap Juliet Milagreho mag tinangis. Ang baganit ampon mo, bawat may problema, may solusyon. Haywa managatangis si Kap Unyet Arbitore. Kay Madam Lucy Iso, good morning gid. God bless you man. Aro September nga ron ko no, mahuman ron. Wa man gihapon nun jit. Kan o naubos lang rumbugan karon jit. Hay tao lang kay kaugugot. Baga mag tinug-an nga daw yun, nagbuwan tapos wa manang palpak tamagid ng aluna. Sir Mario Torreya, happy viewing sa San Francisco, California. Ginagreet ko na happy birthday si nung Narciso ang nung Boy Villares. Makaroon nga adlaw. Doon nagatamyaw halin sa anang manghod niya si Rudy Villares. It R.S. Tor Bulwang naman siya. Thank you, kid. Kapitan Yopemio Tim de la Sena Cup. Good morning. Una sa Poblasyon Makato. Aga isbinin in early. Kay Johnny de la Cruz. Good morning sa Libacaw Public Market. Kay Mr. Randy Samson Sarabia. Sa matod, wrong problema at kalibo basura, traffic, illegal parking, at mga local ordinance. Mabahol nga impact nga makapungko makaroon sa 2028 base makasamit sandat bus. Tanan ni mga panghambay nga problema, tama gitaron, Mr. Randy Samson Sarabia. Hindi kita hapon masulbar. So basta makaroon, wag iti nasulbar sa mga problema nga ron. Noong Rigiri Bukan sa Mubo, thank you kid, Ma'am Gima Cipriano, happy monitoring. Kay former SB member, kabay pang makapungkoon ka mo, hindi yun abota 2027, dating SB Talibacaw, Chudoro, Otoy, Navarro sa Villorente, ag dating SB Mayor Bagto, o kabay pang makapungkoon na ka mo, before December 2026, kay Tess Irabon, madam, manamiyaw ko una sa Malandayon, Malina, Waklan, med nga agahon kinyo, kapin sa pamilya, iskala, ag tanan nga pumuhuyo sa Barangay Malandayon. Harin kay Tess Irabon. Kay Mr. Alberto Retao na sa Naluok. Anjo Lim, good morning gid. Madam Rosmilia Salim sa Baliero. Tatay Jess, Jesus Alcobendas, malapit na. Tama ka, Tatay Jess. Malapit nang matapos ang 2026. Huwag yapon matapos tindahan. Huwag gidra it action sa kahoy. Asa makato. Hama na kay ginainom sa inyo rong kahoy, ginobra ron tong kabinet. Di ba, hamba nyo, ginobra ang kabinet. Kita man ninyo yun kung siin nga bagay nag-actor rong kahoy. Yan yun ninyo pag-ubusuya. Ginobra ron ang divider mga ito. Ang pag-asayo, Jet, kung ex-kapitan ka it barangay, automatic civil service eligible ka na. Pa-check, abi. Matsakwan eh. Road dating kapitan, hay... Ano bang degree? Sub-prof yata. General Bernard Moises. Marang sub-professional. Pero okay na yan. Importante, eligible ah. Eligible, malang rin ginahambay ni Rimulya eh. Good morning pa, shoutout sa NW ano ra? NWPAU sa Compact Candelaria naka-duty makaron. Ah, okay. Good morning kay Reynold Rizos una sa Compact Candelaria naka-duty makaron. Ah, maskin mag-SK ka, matik na doon. Sub, sub-professional. Sa professional nung eligible. Eh, importante, eligible ah. Mag-cum laude ka nga ni, cum laude ka, pasaka, eligible ka man. Ha? Imong eligibility ay sub, ha?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Alas 8.39, hatod kinyo. Ita Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Kapoy.
4: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik.

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT,
2: Breadwinner!
1: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
7: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo, komentaryo, walang inaatrasan sa ingalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
8: Balik sa aton nga pagpangalagad. Hawan mensahe kita, abong nabilin eh. Kung matapos yung Calibo Market, walang dahilan para iban yung mga, yan sa mga kontraktor ng Calibo. Pwede tagi hapon doon, palpak ka magtrabaho, hindi ka pwede iban. Kung ako, ibanta ikaw. Palpak ka magtrabaho eh.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo, Todo.
8: Wow, ta si makagwapo. Wago na akong makita ra comment. Tama ni Mr. Randy Samson Sarabia. Ay tao kung ano natabok ay makagwapo. Nagbailo to kanyang makita na nga FB account dong. Di ko lang sure kung nagbailo. Hamang ni RB man lang ha. Nagbailo kanyang makita ng account. Pero base may balita si RB o si Tres Hermanos o si Bagsik ni Juan kung ano natabo kay makagwapo. Ano ta natabo ba ito kay makagwapo? Huwain mo nakababatsyag. Pilaw utang adlaw.
7: Todo komentaryo. Todo
8: komentaryo. Kay Richard Sata Siriso, good morning, Gid. Kay batchmate Mila Tayko, pabatsyag ka man kuno. Kay batchmate ninyong Margarito, ay pag video call ko na ng daywan ni RB, ay nagasunggod ko na imo kimo. Galing. I-message mo lang si Mila Tayko Arbitore. Gamaga ing basa jet sa tindahan nga ron. Wa yun doon it budget kaya puro lang tug-an. Naubos yun do. Bilugan, wa man gihapon kabukas. Dinag-on doon nakalipas sa makaroon tug-an man gihapon. Tama gid Madam Faith de la Cruz. Agmat sa may masubo ta kitang balita ko tindahan nga ra. Ha? Matsa buot manami ro akong nasagap information, kakasagap ko lang ha. Kakasagap ko lang. Nagbailo siguro don i base siguro. Good morning gid kay Toto Bobot Berte. O nasa pod don na Calibo. Kay Toto Roger Rosero Nagales. Good morning gid sa Office of the Barangay Affairs. Madam Junaline Vega, ano man siya? Good morning, Gid. Good morning, man. More power, paring Abel. Abelito, Abel Prado de la Cruz, suna sa Purok 2. Ma'am Lina Mercado, happy viewing sa Sydney, Australia. Ah, okay. Ayos, Toto Arbia.
7: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
8: Hindi maganda to kapag totoo itong nasagap natin information at sa hindi man nami. Ah. Retired government employee ta si Mamo, ag civil service eligible. Na, si Kapitan Juliet Milgarejo Abe, retired government employee. Sa kabuabo ta ko nang gintrabahuhan kara. Asa sa munsipyo, asa librarian, ah, asa nagmaistra, asta nagkagawad na kapitan. Aga before pa mo nangin kapitan, ag nangin kagawad, hay civil service eligible tiyagi mao. Ah? Bukon yang ita subprop or non-prop para na karang eligibility. Ah? Full pledge ng eligible da. Dahil retired government employee. Ngani, retirado taray mao. Maya na tarang retirement benefits.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: Ara. May naghambag ito kay inabot sa balite. Ah, nga. Official barangay ko no hay ito sa Piyaka Barangay Gay Star. Ara. Mayor nganit Batan sa Kalibo nagauli. Tama. Eh na sa Villa Piras nagauli si dating Mayor Rodel Ramos. O si Mayor Michael Ramos yung gauli ay. Waman gauli sa Batan. Iyata sa Villa Piras sa Kalibo nagauli si Mayor Michael Ramos.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: We miss you, makagwapo. From Tres Hermanos, bagsik ni Juan, ag arbitore. May una, Martes eh. May una ron, Martes eh. May nagpangutan ako, may session SB. May una, Martes. Lilo si makagwapo, masyadong mainit ro panahon. Pero yun pa man si bagsik ni makagwapo. Tres Hermanos ag arbitore. Ida pa man kamong tatlo ah. Ah okay, okay, sige. Noted, noted konsehal. Oh, good morning uman ah, sa batch 94-95, 95 in BC. Oh, ano ni? What's this? Ah... Dumdum ko kung ano. Good morning naman kay Toto Roger Lucero Nagales. Una sa Office of the Barangay Affairs. Una sa opisina ni Mark Mitchell Silisi. Abo nga, illegalista sa Kalibo. Isagon karon dong illegal parking. Migo, basurag abo, wagid na mingho dong implementors. Wagid yan isa ng bungog. Kay kagawad to be kung matabo eleksyon, makagawad mo rin. Madam Lilibet Quadrante, thank you guys sa manami nga mensahe. Happy birthday kid Uman, Toto Jixter Maming.
7: Mabilis sa him papawid. Jujet the Jet Reyes.
8: Lito kita sa Lisa. Lisa kita sa pihak. Ay pa rin Jet ro mga kandidato iya sa Olbuswang para magpapili sa pagkakapitan ay puro as in what eligibility pa alinda propose pa man. Ginaduso pa man makaron ni Remulia nga dapat arong sa kon mapospone gyud man eleksyon makaron aga sa 2028 ah, himoon dong next BSKE hay ginaduso tabi mo kan ni Remulia nga dapat eligible do nagapapili sa barangay ag dapat lang so sa 2028 pero mga bukot eligible hindi ka qualified ah, nga magpapili ay abo karang di ka papili abong gustong hindi ka papili bukot eligible eh.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: Jet, di karaman sa may Chinese sa cemetery. Grabe man yung traffic. Bawa may di karon. Wa, man ginadak pa. Illegal man. May cap pa man di karon sa kanto. Oh, may mga cap di karon sa may kanto. It Fernandez Road. Aga Jaime Cardinal San Abino. May mga cap di karon yung tindog. Pero una sa nakatubang, Chinese cemetery, loading unloading area rekaron nga illegal. Illegal oh. Pero ina man dong kap nagiinatubang man sa dauna. Wa gina naginasitaha mga tangkuloy man yani.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: What ibang basugon sa kapalpakan at mga project sa Kalibo? Kapin sa market building. Si Mayor Juris. Siyempre, command responsibility matood eh. Ay gindaga iyarong rotaplex maskin literal nga wa sa tama arong inaobra palpak nga ni pero ano oh may aksyon ginapasalig ag ginainto ta kitang kalibunhon maurong gid matarog wa makaron mga SB isugot kamo nga daw ginainto na lang kamo Hara, Roma sadya. Hinaga basi kun may update kita. Ay makaron basi kun bisan sa December hindi pa matapos tindahan. Basi, ha? What matabo nga turnover dayang 2026 ay maura makaron, ha? Dong pinakalitas nga development. Inaga may ma-interview kita banwang opisyal. Mat sa maura gino matabo. What matabong turnover sa 2026? Mat sa hindi tamatabo bisan November, bisan October, or bisan December pa.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: Dayat na rumasadya. Ha? Dayat na rumasadya pag what matabong turnover ariyang 2026. Hindi uta eksakto ron. Ha? Nangani ka mo nga mga SB ka mo, ha? Hay nanoon ka mo hun. Hay nag-inimbestiga man ka mo, hay nanoon doon nga resultat yung investigasyon. Ano natabo sinyo nga inquiry, inquiry? Ha? Mga SB member, nag-u-inquiry pa ka mo.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: Good morning ko sa mga ladies sa Karinderia, Sarabya. Always yung nga pamati, no absent. Thank you, gida. Good morning kay Nini Landa, Servatos de la Cruz. Hay si, na kamo, mga SB. Nga nag-inquiry, inquiry. Ano ang resultat inyong inquiry? Nag-inimbestiga kamo. Ah, pati sa sementeryo, nag-inimbestiga kamo. Hay ano natabo? May resulta man inyong investigasyon? Dawag na kot binati kon.
7: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
8: Mga SB nga may mga palino ag baliog sa liog. Kahuya man siguro ang bagon nga mga hindi man siguro gida. Hindi man siguro sa mga tuta kung tawagun baga. Hindi man siguro ah. Basi kung ano lang ano ba manami ka nakaray? Isip-isip na kita't manami.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
8: todo. Yeah, pakaradyat sa Kalidia Clan College, sila Serna. Ginobragon nga, garahe di karon. Tao, bulag ko ta siguro ratong LGU. At actually, sa maturan. Ha. Masakit man na batunon, pero rong kalibo, chaotic. Ha? Walang hindi organized, disorganized, disorderly nga klase it municipality. Sama tuod yang. Disorganized, disorderly. Wa ta kita iyet kwan. Dugangan pat mga wat mga disiplina. Ya, nga mga pumuyo. Agwat disiplina ng gobyerno. Ra, tanawan nyo baro atong sitwasyon sa kalibok? Kung ano? Tanawan nyo tosto ha? Tanawan nyo tosto sa traffic naton. Sa garbage naton. Sa management. Bisan sa mga vendors naton, bisan sa mga negosyante naton, pagusto-gusto lata iya sa aton. What sistema? What at manami nga sistema? At yan po ang katotohanan. Yan po ang totoo. Wala tayong sistema, disorganized po tayo, disorderly nga pagkamunisipyo. Tapos gahandom kita mangin syudad. My goodness.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: Masakit man ang bagon pero doyon doong realidad. Ag doyon yun matarong minatood nga sitwasyon makaron. What balita sa ayudat mga tricycle driver? Ay, RG Castro suspended ayudat mga driver. Kail nagsugod na rubaning period. Sorong ayuda sa tuda, ginpundo po. Ginpundo. Dahil September 18, banning period na. Ang release ay pundo anay. Temporary ma lang. Temporary ma lang. Aga ginahugat dong request for exemption nga maprobahat kumilik. Pag naprobahan dong request for exemption, padayon matarong pagtaut ayuda. Pag ini maprobahan, agini madayon dong election, awa at problema. Base next month, may release yun. October, base kung mapadayon nung pag-release itin yung ayuda. Pero makaroon, dahil wapat exemption, aga wapat na postponement at election, pundo. AX, pundo. Ayuda sa tuda, pundo po. Pati mga project makaroon, ah, nga nabiding on, nakakontrata na, pundo po. Kailangan nga mag-request kat exemption, personal ito pa sa Comelec Central Office.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
8: Pahabol it bati, nagpamugot kami upo si Cigarillo sa highway sa Laging Banwa West. Kababo tanga kwalay, chainsmoker sa Laging Banwa West nga ah, nagpinamugot takamot upo si Cigarillo sa karsada kagawad Michael Solina. Wow, ah. Diba, sa bagay, bukod mat smoke prirong naman siya, inyong mayor lagi, anaga si Garillo.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
8: May ganiya sa Kalibo, SB ang anaga si Garillo. Romayor, waga si Garillo, agro-vice mayor, waman ka si Garillo. Kawawa man doon mga taga-Kalibo. Blessed Tuesday morning. Good morning again sa mga taga-Singapore na kay Skyler Chan. Kung sa Manila ko no, siningitan kat ibang driver nga kamutik ang driver ka, ha? Tama. What political will? Hadlock hindi ma-re-elect abisanda. Amay ni Sir Roger Makahilig. Doon doon sabilog sa problema. Sustainability, sa implementation nita programa, ag ordinansa, ag lack of political will. Ha? Dahil sa politika, naduwa rong will. Politika na lang nabilin. Wala na ang will. Will na. Dahil sa politika, naduwa rong will.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
8: Mga isbe, obrahaman ninyong trabaho. Hindi yan kamo maglilingkod ag magbatot sa wildo. Wake up! O, ginapabugtaw ko mo taga Singapore, mga isbe. Magumugabato nit sobrang 100 mil ay pila makarondo kwan sweldo at sanggol ang bayan sobra 100 mil ah 110 120,000 pati SK ah kung ano magilabato na bit regular nga member ima magilabato ta ex officio member ate do yun ah do yun do gilabato nyo tapos kaugtas rin yung mga pumuguyo.
3: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race.
8: Tan Coco Kalibo nga magsyudad. Anong Tan Coco? Skalechan. Hindi ko matsa Singapore tara yung mga rang akoan eh. Ginagamit niya term eh. Anong Tan Coco? Kay Bernie Alejandro Tirano, good morning kid ah. Baning period pero sige pa inom et politiko. Wa man dat problema ro nga inom arbitory ro inom malang ginabawal malang kon dispiras ag kadlawan it eleksyon arbitory. Baning period dili ibig sabihin nga pagsugod baning period bawaw no inom. Ro inom rong liquor ban gina implementar malang dispiras ag election day mismo.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
8: Good morning, Jet. Wow, sandaro nag-react dahil nahigtan yun rong mga liog at mga SBM member. Sa Kalibo, abo nga mga apektado nga mga vendors sa Kalibo Public Market base pag-open karon, wonit mga vendors nga magbalik kay lugi yon. Tapos Reba nagkagamatay ro owner. Mga inutil ng mga ginilihir, tama na. Hadlock sana mag-react. Ay base hindi sana masakop sa team nanda. Sagamat gid. Adin kay Jan Ramos. Tan Coco, it means wait long. Ay, wala na. Ito yun abig. Gahandom kita mga syudad. Tapos, pero mga problema at banwa, hindi na ito maayos. Ayusin nyo muna. Ang mga problema ng bayan bago kayo managinip na maging city. Ay pag naging syudad ka, mas mabong ang problema. Mas mabong ang problema. Haywa kapag naging syudad, hindi mo maayos problema. Paano kung naging syudad ka? Kung narumaisot nga problema, hindi mo maayos, how much more rumabaho ang problema? Logic ba? Logic? Ha? Logic. Kung hindi mo maayos, maisot nga problema, paano mo ayusun? Ha? Dumabaho nga problema? Di ba nga, Arby? How can you face your problem when your problem is your face?
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo
8: Tolo. Kung sa Tagalog pa, Arbitore, paano mo harapin ang problema? Kung ang problema mo ang iyong harapan.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Tolo.
8: Good morning, God bless you always, man engineer Cesar Gomez Taiko. Good morning, Jet. Iya kagali sa Katipunan. Islang adlaw dapat. Ay wa. Iya ta kami nakita sa kalibo ni Mayor Alan Daguhoy, Robert Luis Kahilig. Kini istorya kaming daywa. Namit lang kung ani ka we. Imo gid makonda eh. Imo gid yung mga kapin da sa ni Robert Luis Kahilig eh. Gin confirm naman ngani. Iya kami nakita sa kalibo, nagkapi-kapi kami ni Mayor Alan. Ay iya sa kalibo hindi sa Burwanga. Pag nagagtukod Burwanga, ma-share ako sa Katipunan ah. Oso yun te kauna sa Binilaw Point sa Burwanga sa Katipunan. Pag nag-agto akot Burwanga. Basi sa pinakadlaw nga ra makatapak akot Burwanga. Di ba Mayor Alan? May na-istorya kayo ni Mayor Alan eh. Mayor Alan sir, magto kami sa Burwanga. Toto join eh. Magto kita sa Burwanga. Thank you with the Kapitan Joine Maglunso ha.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
8: Jet, good morning. Pwede nga trukey mo ipaabot sa munisipyo pero parte sa mga kulurong mga tricycle nga ra. Nga sa pagkaintindi ko sa gabi ima lang sanda. Ay nako, hindi po, hindi po. Wala pong batas na ang kulurong may pwede sa gabi. Dahil walang ordinansa na ang kulurong pwede sa kalsada magbiyahe. Ha? Hindi po pwede ang koloro magbiyahe. At wa manit special permit kaya gintao kanda para magbiyahe. May ordinansa ginpasar, wa man ginimplementar. Night, ha? Franchise. Soro night franchise, pinundor implementation. Dahil wa matag-apply at night franchise. Wa manit nag-apply. Kaya pinundo na darong pag-implementaran ay. Tao, kung ano.

0: labo kayang ginabayaran sa renewal po ang itimong MTOP prangkisa. Pagkatapos ay harun ng mga kolorum daw okay malang. Daw sa waay lang. Hamba kung ani kiyotek, taro itong gabanwat kalibo. Ha? Lahat pwede. Lahat na lang pwede. Lahat po pwede na. Illegal vendors, illegal parking, illegal dumping, illegal lahat na. Wala na. Wala na po. Wala na po. Kung magmaurara, wala tayong patutunguhan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Responsibilidad ko ni Kapunyet. Dahil sinakupan na rong area road. Hindi man ka ikgid si Kap sa LGU dahil public knowledge nga dapat i-clarify na itong kapitanda. Hindi man itong pwede nga mahamba nga dahil kay Juris nangin kapitan si Unyet. Bukont at si Juris nung nangin ugat habat nagkapitan si Unyet actually sa kamatuoran. Napilitan yung si Unyet, Kapitan Unyet yung magkandidato. Dahil ginayaw kita ay mga partidong tibyog. Bukon itiya sa local level, sa ibabaw. Di ba nga Kapitan Unyet, tinagay pa, clarify tara kay Kap Unyet. Kung maurong gilidjet, kung bawag itong kolorom sa kalibo, hay, nag-inali na si SB Mat, mat sa imaurong nakatoka karon sa kumite kata imaw. In fairness kay SB Mat Guzman, may ordinansa ko ta kita kunta sa kolorom. Implementation tabire. Bukon tara at legislation. Huwag at kinangan nga ipasa si SB Mat. Dahil, rong trabaho ni SB Mat, nga ipasa rong ordinansa, rong traffic code, kung sin una di karon naka-include, bawa rong kolorom, na ipasa na. Rong problema ta naton, implementation it ordinansa. Wa ta sa limat legislation, iya ta sa execution it ordinansa, sa executive department .
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Kaniro pangutana ta karon Maura. Ano ta ginaobra? Kuwaton nga Transport and Traffic Management Office. Ay sanda rong ginkrear ng opisina para mag-implementar. Sanda rong implementing arm. Kuwaton nga local government unit. Ginkrear nga nito itong munisipyo para implementar doon nga mga traffic rules and regulations sa banwa itong mga ordinansa. Rupang utana ta, ano ta ginaobra? Itobisina ni Mang BBN. Ano ta ginaobra? Ititiin niyo. Rupang ito rupang utana. Ano rupang ginaobra? Ititiin niyo. Gagawa tabing uyaya ta kamoy.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Makontrobersya at hingan doon kalibong makaramig, no? Basura, mga dog sa karsada, traffic, illegal park. Bakit ganun? Yan ang tanong. Bakit baganyan? Alas 9.20. Now, dong, ay nagahugat tagaliso dong . Kahapon may interview. Sa Rayang Daiwang ng mga estudyanteng nagreklamo kontra sa Sekretary Kapitan Itkugol Leso, bakod dyan ay kumukod eksakto nga pagpili nga ra. Aga, Rayang Daiwang nga ra nga nag-apply, wagi siya na pag patunabi nga maura rong sistema, maura rong sitwasyon, nakibot lang sandang, wot sanda sa listahan. It mga beneficiary ko rayang 20 mil nga barangay, bawat barangay mag-aaway program, BBMP ni Marcos. So kahapon may pakibag-angon si Katunog Israel sa mga nagareklamo halin mismo sa Kugon, Sabanwat, Leso. Ano itong?
2: Ano makibana mo kano si Ma'am Kate at si Ma'am Camille regarding rasan na karang reklamo sa Bukol ita patas nga pag panagupod ita BBM scholarship ya kasabay barangay Kugon ya kasabanot no Leso. Ma'am, good afternoon. Aga, pwede kami kapangayot background regarding sa inyo karang reklamo, ma'am.
3: So, ano be, nag-apply be kami scholarship nga ra kasi una nagpatawag sa that meeting. Tapos gusto nanda, within this day nga ron nga meeting nanda, makapasa tayage. Pero naghinyo ko na do barangay secretary nga, Webes lang mana may listahan mata kami karon kung sino ro mga qualified. Pero andang ipatawag, bigkatoy, kaibahan tayage ro mga third year nga

0: patay, puro 4th year anay.
1: Hmm.
0: Pero at tapos hato niya, ne, nag, ano, sa Natwebes, like, bukon na bit, ano, bukon pait, enrolled kami. Dumanga taga ASU, di ka to. That time, hay, bukon pait, enrollment, kakatapos pang it, last semester, it, 3rd year namon. So, pa kami enrollment. Hey, ginaano ba, nanda nga, kutano na, kung nanandaig to sa, liga nga ni sa ibabaw kung pwede ko noro mga bukot enrolled ay mapatawag ko no sa daw manit meeting. So nag-abot yun do Merkoles bago mag-webes nga ni nga na huwag ibas sanda it nagpatawag it meeting. Tapos nag-chat ako sa anang mga hudit barangay secretary nga ron kung pwede nga nina nang hapiton lang sa amon do. Ano kasi gabi ikon? Tapos ato ko rin nasairan nga kompleto taro listahan. Okay. Ngawa pasanda ka patawag it meeting it uman. Kompleto ta ko noro listahan. Agro sa kalista nga to apat nga ka third year, tapos ang bilog ataro fourth year. Hmm. Which is kunta, syempre, tatlo malangabi kami nga, ay actually fourth year, ay apat kami nga fourth year nga qualified matakunta.
1: Hmm.
0: Pero ay, sa doon sa bilog, ay wo ta nag-apply. Bali, tatlo nga tapos kami ba nga fourth year doon nag-apply. Sa tatlo nga to, sa bilog ataro habuog.
1: Hmm.
0: Tapos doon apat ay puro nga ta third year. Hmm. Tapos, ato nagreklamo kami sa SB, yan nga ron. Gimpapasa matarayin kami ito. It, it aning application nga nga ron. Gin check ito daywang beses. Tapos di okay at ah, nagwat kami ilang ano. Tapos may isang kakonsihal nga nag-ask ko sa update sa session nanda. Last session na bimana. Naggali, damon to ng application nga to. Ginbalik, iya, sa barangay secretary.
1: Hmm.
0: It June 30. Nasaira namon July 29. So almost 1 month yun. Ang ginbalik, dali ko na mga application kasi kulang ko na it stamp. Eh, kung ginhambo nga ginanatot early, edi napastampan ta namon to, ayos ta namon. Kaya doon nga namon, ginreklamo man namon doon sa SB ko man, pero gin-dismiss day one beses. Gamon nga reklamo.
1: Paano nyo nasairan nyo may scholarship sa inyong barangay?
0: Nagpatawag sa night meeting.
1: Okay, tapos pagpatawag night meeting, so insigida lagi ka mo nag-agtumatay do. So, pagdatong nag-agtong unang meeting, pila ka mo nag-agtay do? Ibahan? Kibahan ba sa nag-attend ito unang ato ng mga napilian sa listahan?
0: Oo.
1: Okay.
0: Abong mata kami kasi, kami malang fourth year, apat, tapos mga third year na tarayon.
1: Hmm. Sa part it mga napili, ma'am, alin di ka turo sa tingin ni Moise bukong sa qualified?
0: Kat nagreklamo di kami kanda, hamba nanda, di ko na kami pwede. Kasi OFW ko na mong papa.
1: Hmm.
0: Pero sa mga apili na da nga to, may isang bilog manigto nga OFW na nga mama.
1: Hmm.
0: So haman, syempre nangaawa man kami kasi gin-disqualify nanda kami kasi OFW ko na mong papa.
1: Hmm.
0: Pero haman nga, sa gimpili nanda may isang bilog manigto.
1: Hmm. Do iba ma'am, alin do status kanda nga pamilya?
0: Okay, mataro, tatlo nga to. Pero may mga past malabi nga nagreklamo sa ibang barangay, sir nga. May unga it barangay official.
1: Hmm.
0: Pero sa bilog man sa lima nga to unga manimot barangay official at kagawad.
1: Hmm. May naanay ko kay na ma'am na mention word of the record kay na nga may una nga sa bilog nga na beneficiary nga ng pamilya is nakatapos it fourth year since bawal mo sa criteria mo nakasugod sa criteria ma'am.
0: Doon man gin pumatangan ni kuntahan dahil mention doon kasi si Kate ay may nakatapos man sa andang family.
1: Hmm.
0: Pero ay haman nagpili man sanda it may nakatapos man sa pamilya ba? Matyabukon bagat pareho anda nga pagtanaw sa tao.
1: Una yung naging agtor ma'am sa barangay, ano rambal kinya it barangay yung barangay captain?
0: Ginapagtot na kami sa SB nga magreklamo ta kuno kami.
1: Okay, so wala na kami maging tatapa pag agtot barangay. Wala gyud tubangan yung
0: kuno. Ano gina ano ka toy? Ginapausoy ta na kami ibang scholarship. Oo, sa OWA, kuno nga to, mga karo. Naku, utakunta it, ano rin kasi iba matang scholarship.
1: Pero dito itong time nga nagtumot barangay, wala pa na-release do assistance?
0: Kasi July.
1: July. So pagka...
0: Ay, August.
2: August kami nag-agto.
0: 4, August 4.
2: Nagreklamo kami una. Bale, after binamon, doon ako na, bikaroon hain nag-agto kami ito kay Kap mismo. Kasi iwan nga ni Muya sa barangay na naka-office. Kasi sani kong, ay, matanatabo ka ito. Nag-agto kami ito, nagpangota na karon. Noon na, binamon, nakita ron eh, sa post mismo, eh, UBM nga, page nanda. So after ka to, inform ko ta kami. Amo na nahugat, hain, kapatawag lang bagat meeting iya. So gin-ask naman si Kap kung kapatawag it meeting ko, no? Hay, hamba na na, hay, wow, tako no, rulistahan ko na inulit tako no, nanay, ito sa, ano, sa munisipyo, ano, gahugat ko ni mo, it recommendation ba ni dating nga mayor nga Victor Fernandez. So, madya, what, baga na, labot kasi imo to kapitan ni imo to gabuyot iya so haman mangayo imo recommendation kay may dating mayor Victor Fernandez diba kasi what harabot to and then after din ka to mga June diba o mga June nagpatawag sa nat meeting iya bala hatong ani kay bahan na mundo mga third year nagpasa kami requirements June 25 tapos after it 5 days binalik iya tapos nasayra namon diba July 29 hambay ni agawad nga to hay nahuya ko na si secretary nga mag-inform kamon hay nga kurang ko namon nga to it's stamp hay bukon bagat valid nga reason nga nahuya ka kasi bukon gid mat valid nga reason hay imo ta nga duty
1: ko
2: duty mat aron nga mag-inform kasi secretary kay ano kating iya sa barangay so madya nakugangan ba sa na mag-disseminate information after dayon ka to hay hambag ni Kap, ipasaka lahat ako na namon, amon nga reklamo nga rin sa ibabaw. Tapos nag-ubra kami it, complaint letter, ipasa naman sa SB. Tapos after ka to, hay gin-dismiss nga nga yung beses kasi nga the reason is OFW, ako kunuro ka na ako gay-star iya. So, gina-clear ko muna dito nga to, nga saan na nga dismissal nga letter, hay kami nga biga-board kami sa naman siya, ga-board malang. So, ibig sabihin ka to, hay, bukod mo temporary mo lang to eh, kasi ga-board ka, may contract to. So, ibig sabihin, temporary mo lang, vote at permanent. Ako ga-vote ako, yes, sa Kugon. Tapos, iyat ako nagbahol.
1: Kaya kayo nung nga?
2: Iyak ko. Iyak kami nagbahol, ano ba yan? Tapos, hay, iyat ako, tananta ako yung mga valid ng ID sa iyat na naka, ano ba, address sa Kugon. So, majawa man it, ano nga, what ta kami gay star ya kasi yata ako eh yata kami hasta man makaron hay pati sa OFW yung parents nga to nga hamba nanda sa meeting nag-antabi kami yakanda nakipagkita kami with barangay captain ang isang kagawad hamba nanda ka to hay woman ko no it medyo nagpaano-ano sanda nga sino man nakaturo OFW man or parents hay which is sakit man namon nga sakit manandang nga OFW baro parents hay ginturo tananda kami sa OWA mag OWA na takon na kami hay ro OWA bingaron hay first year college malangad nga gina ginabaton doon na tat OWA nga for fourth year is ano ang tagar no madyaga ko lang kat kwarta nga ron kanda medyo makaroon mo lang at OWA kung graduating ka ron. So, matagabot nga mayad kasi amon ta nga reklamo, hay, PBBM ta, bukon ta it do yun. So, among gina-question, hay, do ando ba nga criteria, bukon it, consistently nga ha-apply sa tanan ni applicants nga ron nga. As far as we know ba, hay, ando nga ginbuo, hay, may una ginang may bawal. So, medyo bukon it fair, ando nga ginubra nga ron.
1: Sige, any message siguro, ma'am, sa atong barangay council, yes, sa barangay Kugon, para man mapaabot nyo inyo kanang system ito, kanda, ma'am?
0: Ano, biming ko, ano sanda? Entitled ba sa nga ron?
1: Okay.
0: Sige, na basta-basta randa kami. Kasi nga, kontrapartido. Ano?
1: Okay.
0: Ay, tapos ay, badya, wasang daga, ginapahalaganan daro, andang akaapin ko, no? Tapos ay, ginambalan man doon, nagreklamo kami ito sa SB. Ay, kung tawagan din nga barangay sekretary nga ni, nga, base man na nga, ano, di man nabi man na maiwasan doon, pamulitika sa mga makarunay. Hambalan ay, buwa man ko, no, sandaga pamulitika, hambalan na. Pero, ro andang mga hapili, nga na, puro ito kanda. Diyas ang bilog siguro, or daywaro.
1: Bukon.
0: Ano, oo.
1: Okay.
0: Ba, medyo kat, ano ba lang, katagamad isipon. Nahaman makarundanda.
1: Any message, ma'am? Oh, ma'am.
2: The akon is, ano, kuyang isanda mag-disseminated information. The fairness gida, kasi ay, unfair gida nga mayad. May una pa ta nga mga third year. Kung hindi matagid man kami, kung hindi matagid man sanda kamon, hay, which is unfair man gihapon. May una man mga third year nga, may kailangan gida, nga kasi need gidalanda katuloyin nga kwarta pero since nga ni tatlong malangan di kami man nga fourth year hay ag may andaman ba nga ginbuo nga may una nga circumstances nga bawal man ito sa criteria nga to hay haman kanda tan apply ag kamon hay madjapressed kami nga mayad kasi doon yun ang naging pay din man.
1: Okay. Ma'am, abugin niya salamat ma'am sa information nga tamo kagabay pang matawan dahit oras nora yung nasamitan ka ng issue ma'am. Thank you, Kim.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Inagasog po na nga rin doon Kugon Lesong. Ora, agang-agang nagkitabi kita eh. Kugabo, sa kita, lag. pas na nga kita bagsik ni Juan eh.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
4: Paunawa sa mga barangay leader sa makaron. Ngaro mga pamatan-on makaron maisogon sa mga saga ninyo nga desisyon. Andam na kamo. Konsehal Kap, lalo na sa mga ayuda nga ra. Tama, makagwapo. Kung tama ag suno sa batas to ginaobra, iti sagang makagwapo. Tres hermanos, ginaobra sa katawa bigid, kung opisyalit gobyerno, hamaan mahadlok. Wani na hadlok. Rung nga nag-obra at saga, ang nagalabag sa batas, ang bani Johnny de la Cruz. Good morning, Katunodjet. Rung mga L3 sa Rosa Binyo, kung hapon pwede itang mag-park. Di bawa rin una, manu mga kap, waman gina sita. Di yung inyong problema natin sa itong TTMD. Ha? Di talaga itong problema sa itong nga, hindi man tanan, itong nga auxiliary police. Daw mga buta, ha? Daw mga bulag, aton nga mga kap nga ra. Daw kaya tigatabing bantayan ko mga kap nga ra, tag mga nagamotor nga wat helmet. Doon talagang nagibinantayan. Daw mga kulurum, illegal parking, double parking, obstruction. Wat sa nang bungog.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Yun, ipatulat ah. Yes, implementation. I agree with you. Katulong Jet. Thank you, kid, kay Ulysses Magsisi. Ah. Inaga, inaga. Sugpunan taro ni Naga Banwa.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ay, may update kita sa tindahan. Ay, kung magbinato dramat sa malabo, ha? Nga may matabo nga turnover makaroon niya 2026. Bahay, bukot manami para sa mga taga-tindahan, bukot manami para sa itong nga banwa, ay utang ra. Utang po, nagabinayad na kita at principal interest. Sige atong bayad. Atong rinta karon sa Dagana Tsugta, karon sa mga Garcia sa temporary public market, 300 mil. Every 6 months yata, 300 mil na binahayad kita. Pero problema sa Kana Tsugtse, ha? Masyadong perwisyo sa pumuguyo. Perwisyo sa mga negosyante. Kabo-abo utang perwisyo, kaperwisyo ko rin project nga ra. Marami na po ang naperwisyo dito. Ha? Yay, nako.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5
4: Perwisyo ta kamo.
3: Radyo Todo.
4: Kuwang sa seminar, aba ni G.R. Mabini. Ay, good morning, it toto. J. Mabini, una sa sila, sir na. Nasa Proctris. Rodugang update development. Kama naman update ang development kung mga nagkinatabo sa aklan sa nagtariwan nga 24 oras bantayan sa iba namon nga mga Newsan Public Affairs Program. Inaga, gina-check pa naton ha? Roong blatter ko rin gina-reklamong konsehalit harassment. Kung Domingo pa ko na natabo rin nga insidente. Sunday pa po. At wala ang mahagilap na blatter report sa pulis kung naka-blatter gidbanda. Ay ginahugat tarong signal it pamilya nga nagareklamo kontra kuray nga nga ISB member. Was na lang galing. Rong kasugpon kung atong ginatalakay nga tindahan nga rang digapon mahuman-human. Dapat ang ganyan ginasinukot yung tanaton it slippage dokuan nga rin. Rotaplex, kabuabo utaro anang perwisyo sa banwa. Pero hamat di tanaton masukot, rindo pang utana. Mayor Juris, aton nga LGU, ISB naton. Haman hindi naton masukot sandaron, ha? Itinalidad. Grabing delay. Ag perwisyo yun nga masyado sa manwaro niya project karon. Ay, naku gamagat ang basa. Madam Pate de la Cruz. Nangin ka partner sa Dignical Side, Ding Dong Rubiso, ag Reggie Plasio. Sangagan ko bilog nga Perseid Radyo Turo Aklan Jet Reyes po lamang nag-aiwan na ni kanyo temporaryo. Good morning, anay. Kay JB Magdahil, hingagaw. Trabaho lang, walang personalan. Banwang nagapamati, mangin, hilway ka.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Mga pasaway sa lipunan. Tuloy, mabilis sa headbabaway sa Tutet the Jet Race. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabuti ka.
6: Sorihan daw sa pag sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo, kapag yun na magkawa, well, labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tigid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan, sige tawag nga, cold press extra virgin coconut oil, nga ara, present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas gi sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. E ang immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consist 1% of your whole blood. Mean to say, grabbing obras, ni grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
7: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: system
7: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no? Amo na ang nami sa D3 Bio, plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
6: Amo na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no? Kung ana ka mo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no? Bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo no, bo tumbo ka toy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kulang galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
7: sa Mega World,
6: sa Mega World o sa Plaza. Huwag ka nga balusin na sugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabuti ka.
7: Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pag-insang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kagcapric acid, naga panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabinipisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumaras ang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
6: Yes, exactly.
7: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag gid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
6: That's why kisagamba sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
7: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung gag D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat,
6: sumagabuti ka. Okay. So makatulad sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pa pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao, ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika nung nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Spore Biotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
7: Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
6: Correct.
7: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
6: Buringot.
7: So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas siya happy hormones.
6: No? Correct.
7: Ang isa yan nubo, no? Taas siya stress hormone, wala ma-counteract sa isa
6: ng
7: happy hormones.
6: None.
7: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
6: Correct.
7: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagaspor biotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
6: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics, nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sa aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaputiktahan ka kung tatang kaso, ubo, sipon, kagilan at sa katanan ng bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural. Because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So, amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen. Damo nagidya nga natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So, kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
7: So, sa aton nga mga suki, no? Ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
6: Oy,
7: piki ina, piki na, no? Kag piki kung na. Nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no? Ang iya nga packaging amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig. Kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigyon lang nilang pagtumar sang DTX 500, Mighty Sea Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
6: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
8: D3 Bio Health News.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tugotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, hay

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, Chimpugon Raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Nakilala ko ang More Power Coffee.

gabi. Kaya at marami madaan ang lasa at marami madaan ang binipit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang lamig

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Ikaw ay tulad ng bulaklak. Inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: semana.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, kamahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapod ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yun po ng pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
8: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang gani-carots.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
5: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
9: Mas
5: hot mo. Ano
4: ma-edukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakuri not, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na kung hindi kuno la espiyo ang inyo na lang kamot lantawa kung nagakurinot ang panit istoryahan takon nga ah kag paano naton punggan ang pagkurinot sang panit nga bisan ga edad ka na mas tigulang ang imo yang mga classmates sang sa imo lantawon kay nagahubin kaya as time goes by hindi man sila nga mabalik as bata pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So istoryanta subong all about skin. O imo panit, kaupod sa diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag indi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
12: Mayong aga, Sir JP. Sa itong yung mga suki, ngatik palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kong kadabog taon na ito, magtulok to si Spio. Do ka nami sa ngaton skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na ito ng mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imudigestion, ang Clinicas for Biotics.
13: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
13: Batchmate mo si Richard?
11: Ha?
13: Batchmate?
11: Magulang sa sakon, gawa.
13: Ate, okay.
11: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
13: Gabi. Manong Tong?
11: Hindi. Now, natawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin?
0: Hindi ka naka-guest, no?
11: Hindi ah! Natawa ba lang, natawa lang, arriba lang ako. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, natawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag nga collagen and elastin, no? Mga component ni sa extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga-hold sang aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide sang elasticity. Ginatake ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo syempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo gining grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni mag-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong nga collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point, maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time, gagsigi ka na sag, gagsigi na sag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull, no, gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo duga dula man, so gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin, no, nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking, wala iya nagasag, wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno ano da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
0: kulong? Eh. Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
11: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
0: Napitoan Friday, engineer.
11: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling di DTX 500, Sir Boy.
0: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka ning kampyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, way man ko ano nga nga akong tupad balay kaya panigilu kaya inom ya nga mas young looking sa akong kay base ka DTX 500. Ha? Dasi ka MTC, no? Amo nang kontrida mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imo lawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka MTC.
11: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag.
12: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
11: Mas dasig mag-ayo
12: compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balin, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
11: Tira, kung mo konsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
0: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
11: At amuna na pari Richard, thank you again sa...
12: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sa collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
11: Okay.
12: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant. Vitamin A, vitamin C.
11: Gusto!
12: No? So, ang hininga mga vitamins,
11: small amounts,
12: no? Ang vitamins ni siya, vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
11: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
12: Hindi si Richard De La Torre.
11: Richard Gomez, namin ko.
0: Basig ating ala ka mo, nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
11: akong babae.
0: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
11: Ang abnormal.
0: Hindi man,
11: anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
0: Nag-text na ganyo.
11: Sige, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
0: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Hoy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday ang habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like unbunny eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
11: Mm-hmm. Alright. Sige. So agap ako ng api, Sir Boy. Mm-hmm. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
0: Swabi.
11: Pero kung ito may ulo, kuan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkaya akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
0: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy,

0: No, pero kung may times hindi kita ka utot, hindi kita ka tigab, it's because kulang ang probiotic sa atong nga tiyan, no? It's the I mean gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa aton tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
1: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
2: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kabuwaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
1: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung plan, nakikit sang muscle mo.
2: Sakto lang init, kampiyon.
1: Gasulod sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sang imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya, kung gabalatian ka na. Ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
2: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kaka-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
1: Ay!
2: Ang isa sakit chan.
1: Ay!
2: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
1: Oh.
2: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkadto sa panmasya. Pagpuli, nay, di nang bulong ko. Ara da sa lamisa. D3 Bio malang niya, para malang niya sa tangkaso ubo si Paul Kagilanan. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo si Paul Kagilanan, kundi kung iban pa ang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Oh? Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically,

0: is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa your cause ng pagproduction sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. Sa tonsillitis ni Toto, yan mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo do mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit chan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo chan, ginalevelize niya ang acidity sa imo chan. That's why amat-amat kwa ang sakit chan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo chan, kayang-kaya man pa chun sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may Paris na, no? Tapos ang paligo, dapat may ogalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas, ginatawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E, ini nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat-gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
1: So madamo, huwag yung salamat sa inyo, padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang kamo, no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500, ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong selula permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung gasuplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumasan D3 Bio. Ha? D3 Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na na yung ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:34.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aglan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Martes. Petsa 22 na po tayo sa buwan ng Setyembre, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylin Ortega Ributar.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Para sa headline, balitang lokal, 15 anyos na dalagita na iligtas matapos malunod sa Navitas.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Samantala, manging isda hindi na nakita matapos na magtungo sa laot.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At sa iba pang headline, Starlight Shipping Company target simula ng operasyon sa Dumaguete Port bago ang undas.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Dagdag headline, balitang lokal, pamamahagi ng PBBM scholarship sa barangay Cogon na Lezo o umano'y may halong pamumulutika.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At dako naman tayo para sa headline, balitang regional, apat na mangingisda arestado sa Batad, Iloilo dahil sa illegal na pangingisda. 450,000 pesos na halaga ng mga illegal na gamit na samsam.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Samantala, isa patay at isa sugatana matapos makuryente habang nagkukumpuni ng linya ng tubig sa Hamindan.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang national, ombudsman inimbestigahan ang umano'y ghost internet scheme.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Sa iba pang balita, Pilipinas, pinapabilis ang clean energy projects para palakasin ang energy security.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Samantala, isang Filipina nasabat sa naiya sa umano'y surrogacy scheme.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: At PBBM, isinusulong ang mas malawak na access sa artificial intelligence.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At lipad naman tayo para sa headline, balita internasyonal. Iranian Foreign Minister nagtungo sa Qatar para sa usapin sa Strait of Hormuz.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Sa iba pang balitang international, Yemen forces inataki ang panig ng Houthi.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang sports, alas Pilipinas, tinalo ang Qatar sa Asian Games classification round.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Para naman sa headline, balitang showbiz, balitang artista, kapatid ni Kim Chu, arestado sa 124 na counts ng qualified theft.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Para naman sa headline, balitang negosyo, presyo ng LPG posibleng tumaas ng 10 pesos hanggang 25 pesos kada kilo sa buwan ng Oktubre.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: At para naman sa balitang pangkalusugan, higit 9,000 na Pilipino nadadiagnose ng prostate cancer bawat taon ayon sa DOH.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Alas 11:38 na at lipad naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Nailigtas ang isang 15 anyos na dalagita matapos malunod sa barangay Navitas naman siya noong tanghali ng Linggo. Sa ulat ng MDR Arimaw naman siya, agad silang rumesponde ng makatanggap ng tawag mula sa isang concerned citizen. Pagdating sa lugar, naabutan nila ang dalagita na tinutulungan ng kanyang pamilya habang wala itong malaya. Bigyang diin o binigyan naman siya ng oxygen ng mga responders bago isinakay sa ambulansya at dinala sa Aklan Provincial Hospital para sa kaukulang pagpapagamot.
3: Todo balita. Todo
2: balita. Samantala, hindi pa rin natatagpuan hanggang ngayon ang isang 58-anyos na mangingisda matapos itong mawala habang nangingisda sa laot na sakop ng Numancia nitong Linggo. Kinilala ang mangingisda na si Louie alias Nonoy Cordova, residente ng Porok 3, Barangay Navitas, Numancia. Batay sa ulat, nagtungo sa laot si Cordova sakay ng kanyang bangka. Ngunit kalaunin ay natagpuan na lang ang ilang residente ang bangka na umaandara. Ngunit wala na roon si Cordova. Naiwan din naman sa bangka ang kanyang isang tsinelas at mga nahuling isda. Dahil dito agad na nagsagawa ng search and rescue operation ang PDRRMO Aklaan, katuwang ang MDRRMO Numancia, Bantay Dagat Numancia, BFPSRF Aklan, Aklan Filipino-Chinese Action Group, at mga lokal na volunteer, ngunit hindi pa rin ito nakikita. Samantala, humihingi naman ng tulong ang pamilya ni Cordova sa publiko, lalo na sa mga nasa kalapit nitong lugar. Baka makita nila ito, ay agad na ipaalam sa kanila o sa mga otoridad.
3: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, target ng Starlight Shipping Company na simulan ang kanilang operasyon sa Dabagit Port sa bayan ng New Washington, Aklan bago mag-Nobyembre a 1. Sa panayam ng Radyo Todo kay Nieven Makirang, Executive Assistant 5 ng Office of the Provincial Governor at in charge sa cruise ship operations. Una sanang nakatakda ang pagbubukas ng Dabagit Port noong Setyembre 18. Gayunman, pansamantalang nasuspende ang pagbubukas matapos sabihin ng Starlight na hindi pa nila natatapos ang rehabilitation and repair ng barkong kanilang itatalaga para sa rutang Dumaguete to Batangas. Nangako naman umano ang kumpanya na sisimula ng operasyon bago ang undas, pagkamat wala pang pinal na petsa para sa unang biyahe. Iniyak naman ni Makirang na handa na ang Dumaguete Port at inihintay na lamang ang barko at pinal na abiso mula sa Starlight para sa pagsisimula ng kanilang operasyon.
3: Todo balita. Todo
2: balita. Sa iba pang detalye balita ang lokal, kwenestyon ng dalawang estudyante at kanilang mga magulang ang umano'y hindi patas na pagpili ng mga benepisyaryo ng PBBM Scholarship Program sa Barangay Cugon, Lezo, Aklan. Ayon kina Kate Lynette Fernandez at Desiree Camille Mustaho, nagpunta sila sa Barangay Hola para sa scholarship meeting at sinabihang magsumite ng requirements. Gayunman, ipinagliban umano ang pagsusumite sa susunod na araw. Nagulat umano sila nang malaman na may mga pangalan ang nakalista bilang benepisyaryo kahit na hindi pa nagaganap ang nasabing meeting. Inakyat umano nila ang reklamo sa Sangguniang Bayan ng Lezo. Ngunit hindi ito pinagbigyan dahil OFW umano ang magulang ng isa at hindi residente ng barangay ang isa. Kwenesyon din nila ang pagkakapili sa ilang benepisyaryo na umano'y mula sa pamilyang may kaya, anak ng barangay official at may miyembro ng pamilya na nakapagtapos na ng kolehiyo. Dahil dito, hinala nila na maaaring may halong pamumulitika sa pagpili ng benepisyaryo. Hinilik nila ang patas at transparent na proseso sa pamamahagi ng nasabing scholarship assistance.
3: Todo balita. Todo
1: balita. Alas 11:42 na at lipataman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
3: Todo balita. Todo
1: balita. Apat na mangingisda ang naresto sa Batad Municipal Police Station sa isinagawang nighttime maritime monitoring at inspeksyon sa karagatan ng Batad, Iloilo. Ayon sa Batad MPS, nasamsam sa operasyon ang mga kagamitan sa ilegal na pangingisda at iba't ibang uri ng isda na tinatayang nagkakahalaga ng 450,000 pesos. Nasamsam rin ang tatlong motorbangka. Ayon sa pulisya, umano'y nagsasagawa ng ilegal na pangingisda sa pamamagitan ng paraang siklob ang mga sospek. Isinagawa ang operasyon bilang bahagi ng pinaigding na pagbabantay at inspeksyon ng kapulisan laban sa ilegal na pangingisda sa karagatan ng Batad. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Batad MPS ang apat na sospek habang ipinasa naman sa bantay dagat ang mga motorbangka at iba pang nakumpiskang kagamitan para sa kaukulang pagproseso. Patuloy naman ang pagpapatupad ng mga otoridad ng mga batas pangisdaan upang mapangalagaan ang yamang dagat.
3: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, isang patay at isang sugatan matapos makuryente habang nagkukumpuni ng linya ng tubig sa Barangay Linambasan, Hamindan, Capiz. Dead on arrival sa Mambusaw District Hospital ang isa sa dalawang magkapatid na nakuryente. Kinilala ang nasawi na si Seidel habang patuloy namang ginagamot sa ospital ang kanyang kapatid na si Joven dahil sa mga paso sa katawan. Batay sa paunang investigasyon, nagkukumpuni ang magkapatid ng water line at kaugnay na electrical wiring ng aksidente dumikit sa isang steel pipe sa grounded na bahagi na pinaniniwala ang naging sanhi ng pagkakuryente ng dalawa. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya kaugnay ng nasabing insidente.
3: Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal.
3: Todo national.
1: Iimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang umano'y Ghost Internet Scheme sa mga Information Technology at Connectivity Project ng pamahalaan na nagkakalaga ng bilyon-bilyong piso. Ang Assistant Ombudsman Mico Clavano, may mga proyektong naglagay ng hardware gaya ng mga router, ngunit hindi naman maayos na gumagana ang software at internet service na bahagi ng kontrata. Sinabi ni Clavano na sinusuri ng ombudsman kung aktual na na-install ang gumaga at gumagana ang mga internet site at kung may mga serbisyong binayaran ngunit hindi na ihatid. Bilang sa saklaw ng investigasyon, ang mga proyekto sa ilalim ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Hindi ba tinukoy ang mga partikular na kontraktor, opisyal o lokasyon habang nagpapatuloy ang fact-finding investigation? Samantala, nagpahayag ang DICT ng suporta sa investigasyon at sinabing handa itong magsumite ng mga kinakailangang record at impormasyon.
3: Todo national.
2: Pinabilis naman ang Pilipinas ang pagpapaunlada ng malinis na enerhiya at hinihikayat ang mas maraming foreign investment upang mabawasan ang pagdepende sa imported fossils fuels at mapalakas ang energy security ng bansa. Ayon kay Environment Secretary Juan Miguel Cunha, bahagi ng Philippine Energy Plan ay naglalayong magkaroon na malaking paglipat tungo sa renewable energy. Target ng pamahalaan na lumampas sa 50% ang bahagi ng renewable energy sa power mix ng bansa pagsapit ng 2050. Sinabi ni Cunha na matagal nang umaasa ang Pilipinas sa imported fossil fuels kaya naaapektuhan ang ekonomiya sa pagbabago ng presyo at supply ng pandaigdigang merkado. Upang mapabilis ang energy transition, binuksan ng pamahalaan ng 100% na foreign ownership ang renewable energy sector. Kasabay nito, inalis din umano ang mga hadlang sa pamumuhunan, pinasimple ang regulatory processes at nagtatatag ng mga priority green lane para mapabilis sa mga paunahing green infrastructure na mga projects.
3: Todo national.
1: Sa karagdagang balitang nasyonal, nasabat sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ang isang Pilipina na posibleng biktima ng human trafficking kaugnay ng umano'y surrogacy scheme. Una umanong sinabi ng babae sa immigration officer na pupunta siya sa Thailand para sa 7 araw na bakasyon. Ngunit sa secondary inspection, isiniwalat niyang Georgia talaga ang kanyang destinasyon para makipagkita sa isang Chinese national na nakilala online. Ayon sa Bureau of Immigration or BI, inalok umano ang babae na maging surrogate at babayaran ng $400 kada buwan habang nagbubuntis, bukod pa sa $600 matapos manganak. Na-recover din sa kanya ang Georgia visa at itinerary mula sa Bangkok patungong Georgia via Shanghai, China. Nalalo umanong nagdulot ng pagdududa sa tunay na pakay ng kanyang biyahe. I-turn over ang babae sa Interagency Council Against Trafficking para sa assessment, investigasyon at kaukulang aksyon.
3: Todo national.
2: Sa iba pang balita, ay sinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malawak at inklusibong access ng mga Pilipino sa Artificial Intelligence o AI. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat gawing mas accessible sa mga maraming or sa mas maraming Pilipino ang mga bagong teknolohiya at gamitin ang AI para mapahusay ang mga serbisyo ng pamahalaan at mapadali ang mga pang-araw-araw na gawain. Binanggit din ng Pangulo ang isang 2024 study na nagpapakitang nasa 14.9% lamang ng mga kumpanya sa bansa ang gumagamit ng AI tools na karamihan ay malaki at technology-related na negosyo sa mga urban area. Dahil dito, sinabi ni Marcos na mas kailangang tiyakin ng pamahalaan na mapapakinabangan ng mas maraming Pilipino ang mga oportunidad na dulot ng AI at iba pang emerging technology.
0: Todo national.
1: Samantala, maglulunsad naman ang Department of Education or DepEd ng nationwide campaign para protektahan ang mga mag-aaral laban sa mga panganib sa social media, online games at iba pang digital platforms. Sa ilalim ng school digital safety campaign, bibigyan ng gabay ang mga mag-aaral, magulang at guro tungkol sa cyberbullying, grooming, scams, online harassment, violent content at maling paggamit ng personal na impormasyon. Ituturo rin sa mga bata ang ligtas na pagkikipag-chat at responsabling paggamit ng social media, gaming safety, tamang screen time at digital well-being. Kasama rin sa programa ang mga praktikal na gabay para sa mga magulang upang matukoy ang posibleng warning signs, makapagtakda ng tamang boundaries at malaman kung kailan kailangang humingi ng tulong.
0: Todo national.
2: Inaprubahan naman ng Senado ang dalawang panukala na naglalayong palakasin ang proteksyon sa mga bata laban sa mga banta sa loob ng paaralan at sa digital space. Kabilang dito ang Senate Bill No. 2426 o Proposed Comprehensive School Safety Act na nag-aatas sa Department of Education o DepEd, katuwang iba pang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at stakeholders na magtatatag ng National School Safety Framework. Magtatakda ito ng minimum standards para sa pag-iwas, pagtugon at pagbangon mula sa mga banta at insidenteng maaring makaapekto sa mga mag-aaral at school personnel. Inaatasan din ang mga paaralan na bumuo ng localized safety plans na dapat i-update kada 3 taon. Kabilang sa mga probisyon ng panukala ang pagkakaroon ng CCTV sa mga classroom at common areas, counseling at psychological support, karagdagang seguridad at emergency response mechanism at anonymous reporting system.
0: Todo national.
1: Alas 11:51 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international.
0: International.
1: Namungo sa Qatar si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi para sa konsultasyon hinggil sa sitwasyon sa gitnang silangan bago dumiretso sa New York para sa United Nations General Assembly. Kasabay nito, muling ipinabatid ng Iran sa pamamagitan ng mga mediator ang mga kondisyon nito para wakasan ang blockade sa Strait of Hormuz na hinarang ng Tehran kasunod ng mga pag-atake sa Estados Unidos at Israel. Iginiit ng Iran na kailangan ng pahintulot ng mga barko bago dumaan sa estratehikong daanan dahil sa usapin ng seguridad at soberanya.
0: Todo international.
2: Pinalakas naman ang pwersa ng pamahalaan ng Yemen ang kanilang operasyong militar laban sa mga rebelding Houthi sa Al-Baida at mga lugar na malapit sa estratehikong Bab al-Mandeb Strait. Isinagawa ang mga airstrike at artillery fire sa Mocha, Dubab at Koka habang iniulat din ng militar na nakapagbabagsak ito ng ilang reconnaissance at attack drones sa Thais. Dahil sa muling paglala ng labanan sa Thais at mga kalapit na lugar, mahigit 95,000 na sibilyan na umano ang napilitang lumikas. Nagpapatuloy ang tensyon sa lugar dahil sa banta nito sa seguridad ng Bab al-Mandeb, isang mahalagang ruta para sa pandaigdigang maritime trade.
0: Todo international.
1: At para naman sa balitang sports.
0: Balitang sports.
1: Winalis ng Alas Pilipinas Women ang Qatar sa score na 25-8, 25-2, 25-9 sa classification round ng 2026 Asian Games nitong linggo sa Okazaki-chu Sogo Park Gymnasium sa Japan. Nanguna sa panalo si Middle East blocker Ami Provedo na nagdala ng 18 points mula sa 10 attacks, 4 na blocks at 4 na aces. Nagambag naman sina Shaina Nitura at Bella Bilena ng 7 points at 6 points ayon sa pagkakasunod. Agad na kontrolado ng Pilipinas ang unang set matapos ang 12-1 run bago ito isinara ni na Nitura at Alyssa Solomon. Sa ikalawang set, nagpasiglab si Belen na tumulong sa 9-0 run ng Pilipinas bago tuluyang makuha ang dominanteng panalo. Susunod na makakaharap ng alas Pilipinas ang Mongolia sa isa pang classification match. Ang mananalo ay uusad sa laban para sa ikasyam na pwesto.
3: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
2: At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, arestado sa Mandaluyong City ang kapatid ng aktres na si Kim Chu na si Lakambini Lakamchu, kaugnay ng warrant of arrest para sa 124 counts ng qualified theft. Ayon sa Quezon City Police District, naaresto si Chu ng mga tauhan ng Kamuning Police Station dakong alas 4 sa east ng hapon sa isang parking area sa St. Francis Street, Barangay Wakwak. Itinuturing si Chu bilang number 6 most wanted person ng Kamuning Police Station. Inisyo ng Quezon City Regional Trial Court Branch 24 ang warrant of arrest na may inirekomendang piyansang 5.8 million pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Kamuning Police Station si Chu para sa booking procedure sa iba pang kaukulang legal na proseso. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Christopher Olazo, ipaturo pa ng pulisya ang batas ng walang pinapaboran. Mag-uunit ang noong December 2025, naghain ang reklamo si Kim laban sa kanyang nakatatandang kapatid matapos umano niyang matuklasan ang mga irregularidad sa pinansyal na bahagi ng kanyang mga negosyo.
3: Balitang showbiz. Balitang
1: showbiz. At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
3: todo balita. Todo balita.
1: Posibleng tumaas ng 10 pesos hanggang 25 pesos kada kilo ang presyo ng liquefied petroleum gas or LPG sa buwan ng Oktubre dahil sa pagtaas ng international contract prices at shipping cost. Ayon kay LPG Marketers Association President Arnel T, nakadepende pa sa galaw ng pandaigdigang presyo hanggang katapusan ng Setyembre ang magiging pinal na dagdag presyo. Tumaas umano ng $70 kada metric ton ang international LPG contract price na katumbas ng tinatayang 4 pesos kada kilo sa lokal na merkado. Maaari pang madagdagan ang presyo dahil sa pagtaas ng freight cost na umabot sa $300. Samantala, nagpatupad ang Republic Gas Corporation ng 4 pesos kada kilong dagdag presyo noong Setyembre 21 matapos aprobahan ng Department of Energy or DOE ang kanilang hiling na price adjustment. Magtatakda ang mga LPG retailer ng pinal na presyo para sa Oktubre sa katapusan ng Setyembre na ipapatupad simula October 1.
3: Todo balita. Todo balita.
2: At para naman sa detalye balitang pangkalusugan o health news, umaabot na sa higit 9,000 na bagong kaso ng prostate cancer ang naitala sa Pilipinas bawat taon. Batay sa datos ng Department of Health, karamihan sa mga kaso ay naitala sa mga kalalakihang edad 50 pataas kung saan maaaring walang malinaw na sintomas sa mga unang yugto ng sakit. Kabilang sa mga pagsusuring maaaring gawin para sa maagang pagtukoy ang prostate specific antigen or PSA test at digital rectal examination. Ayon sa DOH, mahalaga ang regular na konsultasyon upang matukoy ang anumang pagbabago o posibleng senyales ng prostate cancer. Pinayuhan ang mga kalalakihang nakakaranas ng pagbabago sa pag-ihi na agad kumonsulta sa pinakamalapit na health center o maging sa primary care physician.
3: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 94 days na lang at Pasko na. Sa muli kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lesser Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
3: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita. Todo balita.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
5: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
6: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
5: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billiones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Niknik Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 6 minutos na kataliwan sa oras ito, alas 10.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan.

0: Ay, ayo tradlaw banwa itakalibo may tradlaw probinsya taklan. Welcome sa atong pagpangalagad, sa atong pagililibas, sa pagpagayag ita programang Todo Aksyon. Magkaroon daw kita ita Martes Pizza 22 na kita banwa sa bugan ita September dagon 2020. Oras na lang banwa kag pagabi-abi kag pagpadamyaw ita may kag hapon may kag pagpamati sa atong magasuki kag tagapagamati. Sa kabilgan dia banwa takalibo kabugisan dia probinsya taklan sa kutob kag magabutan ko atong pagpangalagad. Magkaroon kag edisyon ita to kag pagililibar wa kung gikinyo banwa. Na pag-welcome pagpanamyaw ita maidayad nga outro adlaw. Oy kamusta sa atong magasuki kag magtagapagamati kapinggil sa managatutok magkaroon kag magapanyempo. Kabay daw nagkapatay kag banwa ita pag ilabas do aton ni magkatodo ay kapingit sa aton ni magmago kiraga monitor makaroon kiraga mga paorason sa aton nga pagpangalagad ato na mga negosyante sa bahing kiraga kong kalibo publica market ang kama naman sa bahing kiraga kong kalibo shopping center ay sa aton ni magkatodo sa aton ni mabulantero bulantero banwang nagkatutok na makaroon kiraga unto adlaw nakailabas na kita ang kama inaw nagkapatagay na kiraga banwa itapag ilabas do aton ni mga katodo ang pinggit daw sa aton yung mga negosyante sa Kalibo Public Market at Kalibo Shopping Center ang tanan naton yung mga merkado publiko ang sa bilog naton yung probinsya kra Itaklan. Daw kay magkaroon karaga mga panyempo magkatodo no raton karaga mga negosyante at siyempo mandang raga po paway no after ita pilang oras nga naging masako kay ina gaon so magkaroon dong iba nagapatagay kra banwa ita pago ilamas ang magkaroon karaga mga panyempo dong iba nagapailay-hilay maga susandi ay away nga nagapo paway magkaroon karaga mga panyempo mga kaabyanan. Sa ato mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers mga paday pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor ga daganon ita to nga banwa ita kalibo ang kama naman bilog ga probinsya kitakan syempre makatodo sa pila ka mga terminals na iya sa aton sa sentro ita banwa ita kalibo ang magkaroon ka nga mga pangorazon na nagapupaway na ton mga drivers ang kapigid daw sa pila ka mga terminals na iya sa aton sa eastern na ga western part ang kuwanton nga probinsya katakan magkaroon ka nga mga panyempo pero syempre itong iba ka na nagapatagay ka banwa ita pago ilabas na sa pila ka mga karinderya iya sa ton sa banwa kra ita kalibo ama karon kra mga paorason iya sa ton nga pagauaragwag sa ato man mga igmangon mga katodong nagapamati sa tagsa-tagsa nanda ka mga panimagay samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos kra ita ilabas rong iba nagadigamo pa sa kusina kung anda ko niya mga panimagay sa mga wapay na nakailabas ka mulang bahala magapreparar itin yung pera gawon magkaroon kra gaunto kay kami man mga todo magatod kinyo itapila ka mga balita ang nagkaginabo iya sa banwa ita kalibo aga bilog ga probinsya kataklan aga aton ga pagatawat ligwa sa aton ga pagililiba karang ka mga katodo ang makapartisipar sa ito ka pagpangalagad makaroon ka nga hapon kung may pila ka mga balita impormasyon concern nga gusto ipagabot sa ito ka pagpangalagad makaroon ka nga adlaw pwede ka muna nga makakomment sa ito nga pagililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM kaya ito ang ito nga pagbasahon no pagtrataron sa kabilugan ko ito nga pagwaragwag makaroon ka nga hapon siyempre mga katodo hindi lang man no pagkalipatan nga i-like i-share ito nga pagpangalagad magkaroon nga hapon para mas mabuna to no, nga mga katodor magkapamati maka-update sa pila ka mga balita no, kapinggit sa mga balita lokal aga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiban aga syempre mga katodo para nga maging mas updated gig kamo no, sa managakanabo sa bilog naton nga probinsya kay Itaklan paki-palo no, doon mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic na no, every time may ina nga mga news and public affairs program may mga breaking news na ginatratar dong Radyo Todo iya sa probinsya katakyan makabaton ka mo nito notification agod no nga mangin mas updated gig ka mo sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan
1: pagana sa pananghalian Todo Aksyon
0: nani pakipalo pakilike aga pakishare dato nga pagililiba sa Martes nga edisyon it aton nga palatuntunan
1: may balita may aksyon Todo Aksyon
0: Sa kinaangdan manging kaibahan sa runday kang pagpangalagad si Katodo Reynald Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta launa imidya makaroon ka lang hapon. Maga ibang kita siyempre taton ng mga Todo reporters nga naka-standby naman banwa. Asanda ko nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Maga check kita banwa no itapilag ka mga balita direkta sa ato ka mga municipal police station. Nasa bukos naton nga probinsya Katakan. Mga insidente ka na banwa nga nagkaginabo sa bilog nato niya probinsya. Ako nagataliwan karon nga mga enoras no sandig ka ng mga todo. Asa pila ka mag-irespondihan itaton nga mga kapulisan. Kaya kami na ka na banwa no nga mga magagkuhan niya insidente. Agaraguntad sa bilog nato niya probinsya Kataklan. Igabas siya daron sa kabilugan ko ato nga pag-ililiba. Pinagindo na sa report ni Katodong Jesrel Nermar.
1: May balita, may aksyon. Toto!
0: Tama naman, dumpila ka mga balita direkta man sa atong munisipyo kay Banwa Itakalibo. Pila sa mga aktibidad daw naging patagawin Banwa Itaton niya LGO Kalibo makarakagad daw ita Martes. Para man sa beneficyo itaton niya magkaribunon. Kapingid na sa aton niya magkatodo nga nagapupamati makarok na nga hapon. Mga katodo igabasyada sa aton niya pag-ililiba. Ani katodong Rolly Boy Herrera.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
0: Sila Banwa sa mga balita nga ito nga pagkatataroon pagkatawat ligwa sa ito nga pagpagayag makaroon kay edisyon itato niya pagpangalagan. Kaya mga katodo sa ito nga pagililiba roday ka nga pila ka mga concern ang ato ang kalabaton ginpabot ka ito nalin sa bahing krag kung isla ka na ita Burakay. May kantanan Banwa sa roday ka nga mahigko mabaho ka nga tubi ang nagagapaw Banwa sa roday ka nga drainage system inagaroon sa may area ta Barangay Balabag sa isla ka na ita Burakay mga katodo nga ginpaabot ita ato nga pila ka magigmangod matapos daw nga magreklamo rompila na ton ka makaigmanghuran una sa isla it Burakay ginapabot siya gabanwa itaton nga mga kaigmanghuran aton nga mga bisita una sa isla magkatodo kay kahapon na tiupang dan banwa aron dahil ka nga uman nga pag-agapaw no o pag-awas itry ka nga tubi ang mahigko sa roday ka nga drainage banwa nga nahamtang di karon sa may area ta Barangay Balabag sa isla ka rita Burakay nga mana makahuya mana sa aton ka nga mga bisita sa aton ka mga turista nga nag-aagi di ka na banwa sa nasambik ka nga lugar na kay magwas man nga mahigko roday ka nga tubi mao grabe pa man narong hugom imo ko nga mahugman po pasensya magkatodo sa nga patagay ka rita pago ilabas na magkaroon ka nga mga panyempo kay siyempre roday ka nga concern aging pabot it aton yung magigbangod una sa isla ka ita Burakay at sandi ka na banwa no sanda ko nga pagpabutsag magkatodo aga roday ka nga problema mabuhay na rang nag-existero na sa isla ta Burakay ang magkatodo nga sa makaroon wa pagid matauan no ita ang kasulbaran ang magkatodo kay siyempre sa aton yung ka nga mga lokal una nga mga residente na sa Burakay nga nakaagi sa roday ka nga lugar ay nagareklamo nga ni ay ka ay apaano pa ayan do aton yung mga bisita una ang mga katodo nga roanton ka nga isla ka nga Burakay na ginapabugay na aton sa bilog ka nga kalibutan at tapos may makarakabanwa nga mga senaryo nga matagupang dan una aro aton yung mga bisita aro aton yung mga bakasyonista nga nagabu bakasyon sa bahing kong isla ita Burakay standby
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
0: at tataroon ta banwa no sa aton nga pag-ililiba makaroon ka nga hapon iya sa aton nga pagpangalagad. Samtang sa piyakabahin ko matandaan ninyo Banwa Runday ka nga operation isang ka poultry farm ang inahamtang una karon sa may barangay Arcangel sa Banwa kara ita balete nga ginareklamo ay tapina na ton ka mga residente Banwa bangod yan ang inrason sa pag-abo itry ka nga gangaw una karon sa Sambit nga barangay at tama naman iping pa nga mga kabarangayan it nasambit ka nga lugar so makaroon mga katodo sandig kaina sa confirmation kanton ni Kagawad Gonzales na ita barangay Arcangel sa Banwa kata balete mga katodo naging papasara na ruray ka nga poultry farm ita aton nga LGU ka balete matapos Banwa Roday ka nga pila ka mga reklamo humalin sa aton nga mga pumuyo una karon sa nasambit ka nga lugar so sarado na Banwa Roday ka nga poultry farm agin paubos to Banwa Roday ka nga stock no itry ka nga mga manok mga katodo may kantanan sa Roday ka nga reklamo itapila na ton ka mga pumuyo aray ka pirmi Banwa no roton ka ginahambay ang roton ka nga mga residente roton nga mga igmanghod nasa pinanaton ka mga kabarangayan wa sandara naga against daw ko may una kara magkatodo nga mga negosyante mga investors ang mga katodo nga gusto kara mag-invest sa sangka lugar ako anda ko nga negosyo pero dapat siguraduhon naton mga katodo na wa kita at mapervisyo naton nga mga pumuyo ha agud nga malikawan ta baga ro makarodaye kara gabaga reklamo daw para pagarias baga ano nagaganar dun pila ka mga negosyante at is wa man kita at perwisyo nga daga asa aton nga pali

0: sa tag sa naton ka mga kabarangyan, especially Banwa, di ka na sa may area at Arcangel, sa Balete, Magkatodo, na nakaabot na nganirong pinaka mga reklamo sa iping pang mga kabarangayan, id like kita Banwa ka tabanga, a porsyon to ita Banwa ka talibakaw, kaya siyempre, boundary man da Banwa, ro dekra nga area, ang nag-superman, no, ita pinaka mga sentimento, rompila naton ka mga kaibanghuran mga kaabyanan. So at least, no, nag-tumar ka na Banwa, ita aksyon, madasig, ang aksyon, noro Anton, nga LGU Balite, mga katodo, para nga ma-address na ororay ka nga concern, especially norong concern Banwa it aton nga mga pumuyo una karon sa Arcangel sa Banwa it Balete kay kun mga poultry farm aton kaya nga paghahambagan na may atong kay kara Banwa no nga madumduman anay no nga ginareklamo gid mga katodo una sa may area kata Banwa kataltabas sa mga katodo nga ginaugtasan to kumpilanay ka mga pumuyo. Pero at least, roday ka nagabaga poultry farm, no? Nagliligad, yung nagabaga dinagon, nga ginareklamo, itapila ng ton ka mga pumuyo. At the same time, doon pila ka mga official ay madasig, no? Nga natatawan ka na Banwa. Itry ka nga nagakaigo, ka nga aksyon. Basta nga magtumar ka magkatodo, ita aksyon dong LGU, wagi ka magkatodo, ita problema. Or wagi ka magkatodo, ita problema nga hindi maresolbar. Aroray ka nga mag-concern, sentimento nga ginapaabot it aton nga pila ka mga residente.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
0: Samtang sa piyakarahin mga katodo, Ranton Kaya Kalibo Municipal Police Station, siyempre ginainggan yung gido nga publiko, especially no, sa aton yung mga kaibahuran mga katodo nga pag once may una, ang mga concern reklamo sa pila ka mga pasaway naton, ang mga driver Banwa, tricycle drivers, yes aton sa Banwa at Kalibo nga insigida, ang iga paabot no, i-report sa aton yung mga otoridad, mga katodo or sa aton nga TTMU kung Banwa at Kalibo agod nga insigida Banwa nga maipatawag ang mga katodo matawat nagkaigo karaga aksyon adong pila ka mga reklamo Banwa again sa pila naton ka mga tricycle drivers matapos na Banwa kasunod no itry ka nga natabu kunta may gani wag ito maabot Banwa o di ka nga security guard ang nagamanto itatrapiko di karon sa sangka iskwilahan sa may party sa barangay istansya no, sa Banwa at Kalibo magkatodo nga pisar ayaga nagit kitao na Banwa aron day karaga nagaman i-traffic nagagay ito sa daywa karaga estudyante aga nagatabok makatodo una na mismo sa pedestrian lane pero sa gapon Banwa may unagi kita karaga tricycle drivers aga sa gapon makatodo wagid gapon nakaintindi aga dapat pag once nga, nga makitaan tayagi niya may una karaga mga pedestrian lane automatic dapat magminor na kita may gatabok managsauwa mga katodo agod nga maaboid naton rumpila ka mga aksidente nga pwede nga magkanabo sa aton ko nga mga karsadahon.
1: Pagana sa pananghalian.
0: Galing nga bimakaroon, rumpila ka mga senaryo Banwa na apisar nga may una na ka nga mga pedestrian lane mga katodo especially sa mga eskwilahan nga na Banwa nga dapat automatic na rin mga katodo no, nga mga hinay-hinay na. O galing nga bimakaroon, obsibaranta nga kung amat ginaingagaw kapimpa sa may mga traffic lights nga mga katodo iba ka nga mga tricycle drivers bao nag nga gaw gi karma katod nga sako gid no apisar ka bay nga supposed to be dapat mag minor anay kay gagi ka sa pedestrian lane ay di naton Banwa masayuran nga may golpeada karag magtabok especially do aton karag mga estudyante mga katodo like iya sa may provincial hospital ba o masami gid karon magkatodo ako naman tasinggitan ka pa itry karag mga pasaway karag mga driver no mga katodo hindi lang tricycle no kundi sa mga pribado karag mga bihikulo ang nag-aagi kara Banwa una karon sa Sambik kara nga lugar na particular no sa pila ka mga area iya sa aton sa Banwa ita Kalibo
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
0: ay makatodo ra pila ka mga balita nga tong pagatawat ligwa pagatataron sa tong pagililiba makaron kara nga hapon aga sempre no roday kara nga padayon sa gapon nga nagadala nga problema reklamo ita aton nga mga igmahod may kantanan sa implementasyon itray kara nga 20,000 pesos mga katodong educational assistance para sa lima kalaga beneficyaryo sa mga kabarangayan sa aton sa probinsya Katakyan o sa area Katabanwa ita Madalago sa sangka barangay particular na sa may barangay San Jose sa Banwa Katamadalag nagasihinggitan to Banwa nagabailuanan to ita makangkangkang mapamisaga arong punong barangay at the same time runday ka

0: mga reklamo banwa nga estudyante no, mga katodo ngamin ko hindi naman gid manami no pamatian arong managagawa sa bibig mga katodo itry ka nga mga imbolbado amo ko nya mag no itasaray ka nga mga kabarangay na to nga may pila ka mga reklamo nga ra daw sa ibang banwa no amin ko wala ganin like sa banwa ka tangala amin ko ugit anarong distribution aga iba pa gid na to nga mga kabanwanan sa to nga probinsya kitakyan sa mga katodo kay umpisa gagaguwa roday kalaga pila ka mga impormasyon ang mga reklamo banwa hagos makaroon doon pila ka mga barangayan sa aton kalaga probinsya katakan mga katodo nagapaabot man ko anda karon nga mga sentimento alay ko day ka mga katodo kahapon no saging follow up ni katodong Jestral Narbar na sa may area kata barangay Kugon sa banwa kara ita Lezo na mga katodo na sa Gyapon dayaman ka nga problema nagaging pabot itapila na ton kamagigmanghod may kantanan sa lakar nga pagpatuman implementasyon ako nasambit ka nga programa at ay manami mga katodo rode ka nga programa no nga makabenepisyo gig ka arwan ton karoon nga mga kubos na ton nga mga estudyante o galing siyempre nagkaangkon lang ita problema kay bangod gani no sa hindi eksakto nga pag-implementar pagpatuman ko nasambit karon nga programa mga kaabyanan
1: gana sa pananghalian todo action
0: sa Gyapon na padaga mga katodo nga magkapadaga na itinyo ka nga mga mensahe pila ka nga pagapanamyaw concern no, nga gusto ipagabus ato nga pagpangalagad makaroon ka nga hapon kaya ato gano nga pagatawa at ligwa no, sa kabilugan ko ato nga pag-ililiba
1: action
0: paki-like ka paki-share ato nga pagpangalagad at the same time paki-follow no, damo nga Facebook page mga katodo agod no, nga mas mabok kita no, nga mga igmangod mga katodo magkapamati makaroon kagadlaw it Martes iya sa aton nga pagpangalagad
1: bawat balita hindi palalampasin
0: mga imbukada rin banwa nga mensahe nga gimpadaga sa aton kagapag ililiba makaroon ka nga hapon maging nga hapon nagapibiyuin nga kay Ma'am Elizabeth sa Germany sa aton nga mga kanon OFWs ang nagamonitor gin sa aton nga pagpangalagad always no iya sa aton nga pagpagayag o na siyempre kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas ni Bada kay Ma'am Chili Timpura sa Thailand o naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Kay Madam Bel Orsola sa Hong Kong. O naman kay Bats April Joyce Alonsagay no sa Hong Kong nagapupamati man makorang karagabaga panyampo. Kay Sir Roger Lucero Nagales sa always man nagatutok sa ito ang pagwaragwag. Happy viewing kama naman sa ito ang mga kaapin o nagkaroon sa Isla Taburakay. Kanday paring Romel Kahilig no sa Barangay Manok-Manok Prap. Kay Pipoy John Paul Argelias una makaroon sa cargo port sa Barangay Manok-Manok sa ato ang mga truck driver una nga nag-uilabas sa karinderya ni paring Romel may giga hapon siyempre una kay paring Jerome Madraso sa may sito Tambisaan kay Bro Russell Senyares sa Senyares Family una kay Papangisani sa mga taga Barangay Yapak kay Ma'am Rusi Inaudito happy viewing kay Check Boy Jandel Margaring Galaw sa ako nga mga kasimanwa una sa Banwa Katnabas uli ron dyan sa Nabas masyata sa Podfest ba? Ang kanami kong tao rin mga imitasyon ako galing kita sa Kalibo aga may jote ay sa Waybase pamandong piyesta wa man na binagapangangay si Atong Oreta na si Kambal na Check Boy no? Kay piyesta sanda sa Waybase kay paring Lionel Valencia no? Sa matagabarangay istansya no? Nagapamati man makaroon siyempre una kay kagawa John Fernandez na ito barangay istansya pag sa kay kagawa Del Reyes no, sa Reyes family sa barangay istansya Kalibo na kay Mrs. na no, nga magakandidato man makaroon no, magabalik no, if ever nga madayon araw eleksyon sa barangay ay magabalik nga kagawa ito barangay istansya na si kagawa Del Reyes nga nagapamatigid makaroon sa ito nga pag-ililiba hoy kay Ma'am Jane Malian Kimpo sa Hong Kong naga-monitor man no sa ato nga pagpangalagad ay sa anak niya member pamilya kay ka ma'am sa Candelaria or sa barangay Puis sa Banwa Catanyu Washington kay Ma'am Amalia Idurot happy viewing ay kay Vice Mayor Gentle Flores no ita Banwa Cat Altabas no maayday nga hapon aga maayday nga pagpamati no rong gwapo mahugod ang Vice Mayor ita Banwa Cat It Altabas no kay Vice Mayor Gincon Flores no naga-monitor iya sa aton gagapagpangalagad siyempre kay Atong Oreta bao nagapamati wagi nagapaliba bispiras gali maninaga sa Manwat Nabas pesta gin man sa inyo inaga
1: action
0: kay Ma'am Elsie Tambong. Happy viewing. Now, nag-monitor man iya sa atong kagapag ililiba. Oy, kay iya pa rin Geoffrey Gregoriote. Kamusta pa matsyag ta? Why nagsakit aton nga ulo? Kay daw nasubrahan kay legal niya gabi. Na nagapamantiya sa Gregorio family sa Bacau Sur Calibo. Muna kay Tatay Freddy, kay Parikoy Jonel Gregorio, no? Nag-monitor always sa atong kagapag pangalagad. Kay Parikoy Aljun Francisco sa Sitio Mapuay, Barangay Pampango. Sa Banwa Kartli Bacau, happy viewing. May man nga pagpamati ag may gig nga hapon kay Sir Aguhitas ag Sir Junyo nga gapamati makara sa Facebook Live, no? Iya sa Campus Mundo Libas Banga ag sa tanan nga taga 82nd IB Troopers, no? May nga pagpamati sa aton nga mga kapin una, no? Sa 82nd Bantaylaya Troopers, no? Sa Campus Mundo Libas Banga ay hinunoto madayon do gina-offer mo to katodong kay Winga Firing. Matsas na karawa, manggiya po na updates. Kay rong timing dito nagligad, no? Kaya may schedule ay alinon ay nag-inuwan ana. Gani nga uwa tama da yun ay madsapilang Domingo taro nagtaliwa. Happy viewing kita sa aton yung mga kaapin una, no? Sa Campus Mundo Libas Sabanga, no? Kay Sir Aguhitas, no? Kay Sir John Yong nagapamati makaroon ka nagabaga panyempog sa talan, no? Nga miyembro 82nd IB Troopers nga nagapamati una karon sa Camp Libasis Mundo Abanga Aklan. Sa ito na nga manegosyante na karoon sa Yutrong kay Nung Woody Nabara. Sa ito nga manegosyante na karing Baboy Baka na karoon sa Yutrong Terminal. Good afternoon. Siyempre kay Nung Ili Nabara sa may Kalibo Shopping Center sa Mataga Champs Restaurant. Mayroon ba nga hapon at may gingang pagpamati. O naman kay Nung Harley Dito Mas sa Harley's Bindungguan. Kay Sir Gino Ambito, rung gwapo nga principal at Arcangel Sur, Maria Pilisiano de la Cruz Elementary School. Una karon sa Arcangel, no? Sa Banwa Kreta Balete. At siyempre kay paring Unyok Junior Lente sa Mataga Barangay New Buswang. Maayad-ayad ging kahaponan nun. At sa maalwan nga mag-asawa, no? Kay Sir Ramon at kay Mamay Maimunja. Sa nagapamati una karon sa Barangay Bagto Leso, no? Magkaroon ka ng mga panyempo. Siyempre sa Mataga Rocksken Motor Parts. Kay Jam Jam Andrada Action. Sa mga taga RKO kay Ukay una sa Leso ag RKO kay Ukay sa Kulasi Antique at iya sa Boy Boy Motor Parts, no? Sa Jaime Cardelsin Avenue Barangay Andagaw iya sa Banwa Itkalibo. Happy viewing mo na sa kay Madam, no? Una karon sa Barangay Tamalagon, no? Sa Banwa Kara Itatangalan kay Bongning nagapamati sa ato niya pagpangalagan. Happy viewing man kay Ma'am Abigail Grace de la Cruz nagamonitor sa ato niya Facebook Live. At sa uman na ulihi si Kagawa Del Reyes daw nagapamati gid, no? Sa aton karon nga pag-ililiba. May 32 minutos banwa nakatariwan sa oras kara ita alas 12. Oras makatodo atod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Gani daw no, sa aton yung mga katodo, sa aton yung mga igmahod, ang kapinggit sa mga mahilig una ang magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta gaga kape. Dapat sigurado una itong karong kape nga aton ginainom marong kape mga katodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayat itaton yung mga kagawasan. Ginarekomenda, ginamuro pag inomit more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Sa gyapon na sarang mabakayadong more power sa broadcast center sa second floor kung Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblasyon, Calibo, Aklan. Kay mabo na to niya magkatodor nagpahayag, nagpabutyag. Kung ano kay piktibo, sanda nga magayawas, umpisa nga sanda yung nag-inom. Eat more power, no? Kaparasgid ni Auntie Jessie Marte, nga suki eat more power, ang nagapamatigid makaroon sa Marty Family, una sa Roas Avenue, iya sa Banwa, Itkalibo. Sa aton Banwa, nga pagpanumbalik, ito na nga pag-detail, at aton nga mag-headlines nga balita, duga nga mga minsay nga gimpabot, aton nga mga igbanghod, balikan na ton, pagkatapos, anay, pila ka mga reminders. Action!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay naginang More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong kamatag sa tabi ng gabi, hindi ako ay hindi tayo yun wala akong pagkihit. Ang nanamira akong buntaw kada gahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo at More Power Probiotic Coffee ang nanamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carl's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anciation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until subong. Sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
4: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Siningati On.
3: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas.
5: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194.
3: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
0: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
7: Sampon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malu sa Kadichur. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
7: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Uy, mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihotik mo man abiro yung sikreto ka, kon?
10: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face imawgi hapon.
11: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
12: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
13: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin ko boy, October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
12: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Todo ang pag-ana sa pananghalian. Todo aksyon. May aksyon. Bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo. Todo.
15: Balik sa Tagapagapangan agad sa Tagapagililiba may 46 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alas 12.
14: Aksyon!
15: Hoy, api pamati kay Migo Admer Dumalaog Samar una sa banwa it Borwanga.
14: Aksyon!
15: Api bigman sa itong mga taga-Philippine Coast Guard nga nakabasi una sa Barangay Binaswerte sa banwa it Nabas. Una kay Sir Baragas nao nga nagapamati makaron karaga baga panyo.
14: Aksyon.
15: Aga sana ko nga makaibahanon na nga nagamonitor gid makaron karaga baga pang orason sa aton nga pag-ililiba.
14: May balita, may aksyon. Aksyon.
15: Sa kay kagawad Josel Arbolida Quadernal nao sa mga barangay Sigkay sa Banwat Banga. Good afternoon.
14: Aksyon.
15: Nagapamati man makaron karaga baga panyo no sa aton karaga pala tuntunan. No, yes, ato ay kagapag ililiba. Una, Academy Gubong Swalog, no, sa Capitol, happy listening kay Bro Iolio Garbo sa mga taga Global Paint. Iyan karon sa Poroxenco, sila Serna, aguna sa RG Paint, no, sa Lagin Banwa West, no, man siya. Una karon, no, sa taga Ana, no, rong mabuot. Gabag-asawa kay Sir Dante, kay Mamrut Garbo, nga nagamonitor sa aton nga pag-ililiba.
14: May balita.
15: Aga siyempre sa aton mga van driver na nagkaroon sa GMS Terminal, no? Siyempre sa Guapo ga dispatcher, no? Kay Park Barok Distura, ag kay Nong Janeng, una kay Tonet Alayon, may daging nga pagpamatig, siyempre sa tanan na ito, ang mga van driver o na ang nagamonitor sa anton niya pagpangalaga.
14: Ang
15: unawa na sa terminal, no, sa City Mall, no, sa ito ang mga van driver o na maay naging nga pagpamati aga may gid ang Udro Adlaw.
14: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
16: Todo aksyon!
15: Kaya kita magkatodo no, sa pagkataw italigwa sa pila ka mga balita. Daw gato nga pagkatrataron magkaroon edisyon it ato niya pag-ililiba. Roray ka na magkatodo, no, kung matandaan ninyo, roray ka rang operation, no, kung poultry farm sa may bahing ka rang, kung banwa ka rang itabalete. No, particular di karon sa may barangay Arcangel, no? Sa banwa ka itabalete, nga ginareklamo, tubaga, itry ka rang pila na ton ka mga pumuyo. No, una karon sa Lasambi ka rang barangay, at the same time, dong mga kaiping ka rang barangay, ang sakop ka rang ita... Banwa kara itabanga.
14: Aksyon.
15: No, pero dahil ka na makatodo, no, yung pinaka-latest makaroon nga updates, no, sa nasambi ka nga a problema, no, gin-confirmar ka to, no, kagina ni Kagawad da Gonzales, ita Barangay Arcangel Azur sa Balete, nga ginpasarado na itry ka nga LGU Balete, roray ka nga poultry farm, matapos gani rato ka nga pinaka-baga problema, ang naging paabot, no, it aton nga pinaka mga residente. Doon na partner sa kwan sa second part. No, yes ato nga pagpangalagad. No, kay hindi man malipot manigar, no, sa aton karon naman kay Manghuran. Ah, mga katodo, yes aton sa probinsya Takan, especially sa matagabanwa katabalete nga right after nga makaabot to mga katodo, roday ka nga formal complaint, itapila ka mga apiktado na ton nga mga residente. Ain sigida, no, ginagapatagang karabanwa, ita inspeksyon, arong barangay council, no, it nasambit nga barangay. At the same time, ruaton nga LGU Balete, agod nga masiguro banwa, ang matauan it nagakaigo, no, nga ito pangod, roray ka nga mga sentimento, nga ginapaabot it aton karo nga mga residente. Now, kapareso ng banta ka ina magkatodo nga, rumpi na naton ka mga pumuyo, wa sandarong banwa nag-against. Ako may una karon nga mga negosyo, may mga negosyante nga gusto ka nga mag-invest, no? Sanda ko nga barangay, pero dapat sigurado na ito magkatudo nga uwa kita nakakaperwisyo sa aton ka nga palibot. No, sa aton ka nga mga pumuyo, no? Mga katudo, kung sin, una ro aton ka mga negosyo kay ama nami iman sa pamatsaga, no, nga positibo rong feedback nga aton nga nababatian sa palibot. No, para baga nga wa kita mabatian nga mga negatibo, siyempre kung nagaganar kita sa aton kay negosyo, nga gin-invest sa sangka barangay, kay siyempre income doon makatodot barangay. Adugang doon nga pagabuhinan, itry kay pila na ton ka mga pumuyo kay siyempre rumpi laman ka mga aibutang karon nga mga trabahador nga mga panrabaho, hay siyempre doon aton man nga pila ka mga residente una no barangay. That's why nga mabahuman da nga bulig. Pero kapares banwa sa pila pa naton kabaga kabanwahunan, no, nga may una nga nag-exister nga makaroday man karang mga negosyo haus, no, nga uwa gid banwa na uungkatan itang pila kabaga reklamo, no, kung matandaan naton banwa, di ba sa may part to itang banwa katabatan mga katodo nga gin pasaraman nga ni, no, ita local government unit itang banwa katabatan, no, mga katodo bangod gani sa aray ka nga mga reklamo ita pila ka mga residente o galing duging kaiba ka na banwa isa kabuhay itana, no? Antes nga ipasara doon di karo sa may park ka banwa ka tabatan kabuabu ka na banwa ng mga reklamo na nagkarinari ka na banwa ng mga reklamo mga katodo nga ginapabot aton ka nga mga residente.
14: Toto, action.
15: Pero manami ka na magkatodo at least kay papano nagtumari it action aro aton ka nga local government unit, no? Ita day ka nga banwa especially ya karo sa may banwa kay Tabalete kay may una kara banwa, no, nga gintukod tong nga team nga magapangusisa, no, sa Sambit karaga concern na no, particular no joint inspection team kung LGU Balete mga katodo nga right after nga makaabot sa anda kung atagatapan particular sa ato nga pila ka mga official barangay in sige dagagi, no, nga nagpatigayon na no, itapagpangusisa asa na Sambit karaga lugar.
14: Aksyon!
15: No, hindi naman ito magkatodo, although wamat na ila nga wa ka talaga invest na sa barangay, pero dapat siguradong gid nato durog ikaayong gawas, kay syempre nakasalalay di ka na banwarong ikaayong gawas durog itaton ka nga mga pumuyo. Alin na naton man katodurong pila ka nga negosyo nga agi na invest sa aton ka nga barangay kon perwisyo mandung daga. Now, mga katodo sa aton nga palibot, sa aton kaya mga residente, na dapat no, kung nagaganar, doong tagana, na mga katodo dapat, waman kita no, itperisyo nga daga sa aton kaya mga residente para nga mangin tayo yun, ruaton kaya pagnegosyo banwa sa sangka lugar. Kay Agus Pagarias, noro na kaya mga reklamo, part ka na ita balete nga ra, part ita banwa ita batan, altabas, no, the same nga mga reklamo, na mga katodo, sana kaya mga operation, itry kaya mga poultry farm. Now, kaya sister sa roday kaya mga kabarangayan. Now, kay hindi man kita karaban, wa masugiran kay kita, no? Kami man, nais amon kaya barangay. Dayaman do amon kaya problema, no? Sa operation, kaya ita poultry farm, no? Mga katodo nga nag-operate man, anay. Nauna to nga management, no? Nag-operate una sa amon kaya mga barangay. Harong din kanami lang ito mga katodo kay rung amon yung mga opisyal sa barangay na mga katodoy insigidat ana no nagpaningwa nga maipaabot sa ahensya nga natong napisar nga akabuhay rung response mga katodoy ita nagakaigo karaga ahensya nga mga tumar kara ita action pero sa katapos-tapusan kay papano hay na-address mga katodoy kay grabe man to nga mga inspeksyon doon patigay mga katodoy kay nag-inspeksyon man anay doon aton karong nga taga Municipal Health Office no itabanwa katabatan right after to nga magpadayay request aro amon ka nga punong barangay no kay Kapitan Rixilin Gibara nga magpadayay yun na ita inspection no mga katodo kay bangod yan grabe utaro runga nga ubaga nga nagasidalimba dyang adlaw gabi na una pa sa pagkaon to aton kaga pila ka mga residente no mga katodo pero minkuwagin ka to banwa no ita natabo gin paabot iya sa opisina itaton nga Apen Roaklan, no, mga katodo. Hasta kuli, nag-request gid, no, sa aton nga regional office, no, akong DNR nga magpatigayon, ita-inspeksyon, no, sa nasambi karagang lugar, mga katodo. Pero sa kaguoy, mga katodo, ita mahal nga makakugas na magkaroon, no, mga katodo, minkuwa, nagin man kita nagkasopwerto, ita pila ka mga reklamo, humalin sa aton karagang mga pumuyo, especially, nauna karon sa mga barangay lab kay bisan dong iping karaga barangay part karita balete daya mga katodo nga konsen nakakaabot una abangon sa epekto mga katodo sa operation itry karaga poultry farm ang mga kaabilan so at least karaga banwa sa may part karita barangay Arcangel na sa banwa karita balete nangin madasig no rung aksyon na itaaton karaga LGU balete agod nga ma-address ruray karaga problema sentimento nga ginapaabot itry karaga mga residente. No kay dayo mata makatodo ug kasugtanan to makatodo tapila na ton ka mga official no nga if ever nga may ina ka makatodo nga problema nga magtuaw sa operation na itry kaga poultry farm hay automatic no ipasara no based man sa mga information na ton nga nabuo no sa pila na ton ka mga official ita barangay ay paalin man katodo sa pila ka mga operation ta poultry farm no sa iba kaga banwa daw garong anda kaga mga official ay nagapadungot ana. Na no, mga katodo, ayawan at ugtas ng pila ka mga pumuyo, paabot, itry ka nga concern. Na no, kay Ranton ka nga mga residente, mga katodo, Ranton yung mga kikmahuran, hindi sandara banwa, no, magpaabot. Ako ando kong sentimento, reklamo, kung sa irananda mga katodo, nga hindi sanda aapiktado sa operation, sa ka negosyo, no, sa sangka lugar, mga katodo, particular, ruray ka nga mga operation, ita poultry farm. Na no, kay kuna, ginarason pa ka na banwa, no, nga ay manay, normal lang man naroon kay tigbugo nga man na makarondong Indian mango no nagakagahugog man na na o makatodo that's why nga normal man waruray ka nga pag inabo man na kay tagasaw normal pa rin mga kundong hasta sa 10 oras gabi sa ibo kagapagkatuhog arong iba gali ka na banwa ginaubra na lang itiba na ton yung mga pumuyo nga pati sa dako kagapagkaon ay nagakabit to banwa itry ka nga muskitero. Na matandaan ko pa mga katodo ang bilog ka na sa napabot itry ka nga concern membro ita PNP no mga katodo nga managrabi na ginman na rong perwisyo nga tod sa palibot no itry ka nga operation ko nga poultry farm na ako termin na tondo mga katodo gina pabutsag no gina apabot sa anton yung mga kagmahuran nga dapat rumpi na naton ka mga local officials, no maghimo ka na banwa itabaga pamaagi, no agud nga ma-address, no, ururay ka na nga sentimento, concern, nga ginapaabot, no, itaaton ka nga mga pumuyos, especially, no, sa mga kabaranggayan, kay hindi pa, uwa masada na ila, rung magkatodo rato nga mga officials banwa. Anga mabutang man sa agang rung, ay kaayong gawas kung anda ko nga mga pumuyo.
14: At
15: that's why nga, sige na tayo man na to, no, rato ka nga mga local officials, no, nakaroon sa banwa kay Tabalete, sa naging madasig ka nga ng response, no, mga katodo, ang sanay ka nga sentimento, reklamo, it aton nga mga residente, una karoon sa may Barangay Arcangel, sa banwa ka rita Balete. No, ay ito yung mga sambuan na naging mga katodo na kataliwan, right after nga, nagpabuto itapila ka nga sentimento, bukong niya mga itmang taga Barangay Arcangel, kundi iping pang mga kabarangay nga sakop, na itabanwa ka rita banga, na nagpabutsag to banwa, mga taga Barangay Sibaliw nga ba na, pati mana kami iya, aapiktado, no, itry ka nga gangaw nga ginapatiyan, nagahalin sa rekrang nga poultry farm, nga naga-operate banwa, una sa nasambit ka nga barangay.
14: Aksyon!
15: No? Ama nga katodo, ay maswerte, no, rumpila na ton ka mga pumuyo kon araw ang damang takaroon nga mga opisyal sa kabarangayan, no, nakakabatsag ta banwa, ita, ray ka nga baga sentimento nga ginapabot, kung dako nga baga apumuyo.
14: Aksyon!
15: Kaya siyempre, isang sanda mga katodo, sanda direktaman, apiktado man sanda, that's why nga, wak man sanda na ila mga katodo, nga magbuhay rong problema at sa uli nga mga inadlaw base nga maging lala pa banwa ruray ka nga mga epekto ako magpadayon duray ka nga mga operation
14: action.
15: So kung may una ka nga mga violation mga katoda kasi siyempre dapat i-comply mo gid no kapareha sa pila ka mga nauna to ka mga operation no kung poultry farm no mga katoda diba sa may part 2 ito banga 18 nalipat ako barangay ito sa may Agbanawan, no, ang area kay Tapulo Kati, ito mga katodo nga, dahil ka nga mga ginareklaman, iping nga mga kabarangayan, no, the same man. Agar ito ka sa may part na bangag, part na batan to, sang katag-anag ang mga katodo nga, ginpasaraman to, itatong ka nga LGU batan, no, ito sa may part kay Tabarangay Angas, no, kay grabe rong perwisyo man niya daga. Sa aton kay gabaga pumuyo. Nagapabutag to man, wadong pila na ton, ka mga residente nga grabe man, ano ka nami. During the time nga nagapatagay ka na banwa ita public hearing na no, manami mana rong mga nagagawa sa bibig, no? Itry ka na nga nagapanag-ana na no, mga katodo. That's why nga rato man ka mga pumuyo ay siyempre nadagaman sa manami ka na buladas ita istorya. Nga if ever mana kung may una ka na mga problema nga magtuhaw sa operation na no, mga katodo ay hindi nanda pagpabayaan ayuson ka na banwa nga sa uli gali natukiban banwa nga may una ka na violation sa operation ay try ka nga poultry farm mga kaabyanan.
14: Action.
15: At para sa ginambay ko kaina mga katodo may akong gikaya hindi malipatan no sa operation nga ito poultry farm mga katodo nga ginugtasan man anay kung pinanaton ka baga pumuyo no tao nga makaroon kung pala yun pa sa giyapon nga nag operate no mga katodo na sa may banwa kaya ita altabas.
14: Action.
15: Na no, kay grabe man turong sentimento anay nga gimpabot ita mga residente at the same time dumpila ka mga manugturo ang nga direkta ka na banwa nga napiktuhan sa operation no itry ka nga poultry farm at tamay no nga sa pila pa na to no, na ka mga kwan ka mga poultry farm no nga operate kay daya biro ginapabutsag itiba na to nga mga igmangod nga man na hindi gid man na no malikawan especially kung tiyempo man na nga manog harvest na, no? Mga katodo, di ka lagi tayo nagagawa. Aray ka lang mga problema, no? Especially yung pag-inabo, kara itagagaw.
14: Action!
15: No, mga katodo, pero basi may una ka lang mga pamaagi, no? Nga mataw at nagkaigo nga solusyon nga kahit papano ba? Kung hindi man imo maubos ay kahit papano ay mabawas-bawasan. Baga nga hindi man gid nga makaroon na gid rong perwisyo sa aton ko nga palibot, no? Mga katodo, kay Roaton ko nga mga pumuyo nga ra, kasa ng banaton, hindi rasan damag alburuto, no, kung dapat sa gamananda, nga wa ka ra magkatodit epekto, especially, no, sa anda karon nga ikaayong ngawas mga kaabyanan kay tama man ka delikado.
14: Action!
15: Kapinta ko may una ka manyagi, ka nga ginasoftware, ka nga bagatian, no, mga katodo, especially sa aton niya may mga edad na una, sa aton ka mga inunga, nga masi mga mangin rason yang, no, mga katodo, itry ka nga, problema, nga daya pa bray basugan, no? Sa ulihi, karay ba inadlaw? So, at least, no, nagapasagamat magkaroon dong pila na ton ka mga pumuhuyo. Nauna karon sa may Arkangel sa Balete, at the same time ipi nga mga kabarangayan na itabalete agabanwa katabangan na piktuhan sa rekraga operation na sa madasig ginagin aksyon ang kwanton nga LGU Balete na sa ronday karaga concern nga ginpaabot it aton nga mga kaigmang turan. Na kay gikumpirma man katon ka inara no mga katodo itaton karaga amigo no nga kagawad ita barangay na magkatodo kay nagligad to tag nagupok man uday karaga problema reklamo itapila na ton ka mga residente na ka naman kita karabanwa no nag abo o itapila ka mga information na sa nangintikang man na itapila na ton ka mga apektado karaga mga pumuyo nga ginpaabot kanda na nga ginpabutsag nga insigida nga nagtumar karabanwa itaksyon nagpatagay karaga magkatodo it inspeksyon ag datongani aging kasugtanen nga pagwas nga maubos na mga katodorong stock hay automatic nga ipasara rong operation itry karaga poultry farm mga kaabyanan.
16: Pampagana sa pananghalian, todo action! Todo action!
15: So may 4 minutos banwa nagkataliwan sa oras kara ita alauna, ayos sa togagapag pangalagad, no, sa togagapag ililiba. Oya mi viewing kay ma'am, well, Barnes Daes dira sa banwa sa Pontevedra, sa probinsya sang Capiz or dira sa syudad sang Iloilo nga nagamonitor sa aton nga Facebook Live subong nga mga pan.
16: Todo action.
15: Oras mga katodo hatod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix ug syempre pagkatapos sumabak relax gold eagle wear. Magabalik kita mga katodo sa report ita aton nga mga todo reporters pagkatapos ay tugang pa nga mga reminders.
16: Todo action.
17: Kapoy!
18: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
19: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik

0: Kaya at marami mandaan ng lasa at marami mandaan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martirito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer. Okay. Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko
4: niya
3: yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor na rin nag-okay na sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
3: Uh-huh.
4: Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka namang problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senet Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cashali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Southphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu,
12: isang ka-teacher.
11: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Southphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Southphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
10: Southphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Nasa kong sugar. Pilas ko, bugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.

0: Bakal sa San Miguel Products. Intra na!
1: San Miguel Pilanin Promo. Magkatsasa nga magkaugs ng GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
2: Uy, mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotik mo man abiro imo sikreto ka kon.
3: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servicio sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pasira kagupuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
4: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
3: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48? Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow.
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. May aksyon. Todo aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
8: Balik sa tagapagapahalaga sa tagapagililibang may 15 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alauna.
7: Aksyon!
8: Hoy, happy viewing ha, sa mga miyembro ng Station Dragon Force Main Team sa Isla Taburakay, kadema sa Sergeant Teddy Dalisay.
7: Aksyon!
8: Kasana ka makibahan o nagamonitor magkaroon ka nagabagapandiyem po sa ato niya pagpangalagad. Sa Team Loyal, Italeso PNP na kay Police Executive Master Sergeant Mainit at kay Master Sergeant Delgado. Happy viewing!
7: Action!
8: At syempre, na kay Guapa, action! Kay Ma'am Ibadlet, no? Police Master Sergeant Ibadlet, no? Itaton niya Lezo, PNP. Check tanay ba, warong linya ni Katodong Justral Narbaro sa Nantipo niya balita, direkta sa Anacorga area, standby.
7: Radyo Todo, live! Report! Report!
8: Sa line number 1, Katodong Justral, with report is kami.
9: Na dismaya katodong Rinaldo Rupila ka mga residente ita Barangay Kugon sa Banwa Cartales. So matapos ka na katodong Rinaldo nurong sunok na bukot patas no katodong Rinaldo kapag panagupod ag pagpili ka at beneficiaryo no ita rin na rin PBBM scholarship assistance nakarasama ka rin ka barangay ag sambilog pa ka na katodong Rinaldo bukod niya ita daya nurong first time no katodong Rinaldo nga may una ka rin mga wa na pilian apisar nga mga qualified man katodong Rinaldo sa pila pagay mga programa una ka sa barangay katodong nga Rinaldo no sunuan ay karang sa mga pila ka residente ito kapon ay ginamba na karang kung magapit ka sa guwag ay dali ka katodong Rinaldo makasamit manit ka siya
8: katodong Rinaldo nakarang nga gam ko katodong Justrel kung magapit ka sa guwag ay dali ka kapakdaw
9: orlay kung makulit ka sa dapog ay dali ka ipakdaw ay
8: pakdaw ang gagidron ay magani magayugayo mo sa guwag ay kung magapit mo basta kapakdaw na mga official sa barangay.
9: Danya na katodong Rinald, no, aga. Pagkatapos yun ay natin karanong interview, hindi nga rin na daiwa katodong Rinald, gamas dante, no, regarding katodong Rinald. Sari mo tanda karang concern, no, sa uwa kabaton nga katodong Rinald, ita 20K karang assistance. May pagpila ka mga residente, no, na nagrapit katon, na gusto kong katodong Rinald man, mabatian, no, random at karang testamento. Regarding mata sa ibang programa, no, ngayon, bukot katodong Rinald, itpatas, paras katodong Rinald, hindi nga rin na tupad program, na sunok karang katodong Rinald, sa pila ka mga residente, ito, pinapili is pabalik balik ba katodong Rinald, katadagon na ta, norong rin karadong aging buyan ng karang testamento, ito lang ka mga residente. So, gipamatian man natin, norong sabitan ng karang mga pagpabutsyag katodong Rinald para man na mabatian man, no, itatawo, aga siyempre, mabatian man itpila ka mga barangay official na sa ng barangay. Apisar ka hapon, matakadong Reynald, no, tingwa, matagid man aton, nga bukan matatside, no, rong barangay captain, it barangay kugon, katadong Reynald, it barangay kugon, nakasaban mo at layso ka doon, apang wa, gila natin mo ka na abdan, no, kaya ito naman natin katadong sa ng panimagay, apang wa, manimo ito ka no, so pamatian natin, rong, ano ka rong pagpabutsyag, it's ang bilog sa mga residente, katadong Reynald, sa ginapaabot na na, nung concern sa nakarang barangay, katadong Reynald.
8: Okay, sige.
10: Great mo.
9: Okay, mga katodong, makibala ito makano si Ma'am Rosalie Custodio, rong sambilog man nga nanay, nga gusto man magtawad na kang testamento regarding mga sa issue, ita pagpanuupod, ita BBM scholarship yung sa Barangay Kugon, sa Banuot Leso. Ma'am, good afternoon. Pwede naman mabatihan mo karang reklamo, ma'am.
11: Sige, good afternoon, no. Ngayon ko, nag-observe malangabi ako, aga pamati ako. Rakon gita nga, ano kara, kaya wagin mata nag-apply ako at scholarship dahil ang pag-intindi, bawal report piece. Isaya akong nanay nga, isaya akong report piece, dong asawa, isaya ang kaultimo nga farmers. Ginapabugay ko't aron, saka matuwala nakapag-graduate ako at college, ang maestra,

0: masahi ko among estudyante dahil ako bisan sa ano pa sa kapobrehon nakon gapaninguha gid ako nga mapaagturo ang maunga sa eskwelahan dahil wa ko naila nga mangin parehas man sanda ka kon nga sa katsulisod gid ako naagyan wa ko naila ano haman abi nga ruyon gali pwede man gali sa kategori ro mga makaruyon nga may mga kaya may mga maestra nababatian ako nakakabil aman hindi pwede nanda nga may tao man dun sa mga purpose man abi ag ro akong ginang naguoyan dahil ro mga graduating gid ang araet ano dahil sanda gid daro number one nga dapat nga ano nga nga gintao kanta makasuod hanan it what ananda not being disqualified ananda kadali-dali na akanda magtao at reservation nga i-reserve dato na to aray baylo nanda baga medyo kalaway-laway para kakon ultimo man lang ako motuod nga i-observa man ako wa man ako katungkulan iya sa barangay pero para kakon kalaway-laway gitaro mga makaroyong batasan dapat maging fair man agin di dapat abe kontra ni mo sangagan nga ruyon mga unga tarun uwa tarot ginalaman dapat buligan nanda dahil wa sa nakasayod nga kung ano rohe dangatan sa ulihi, basi ruyon nga anda nga nung ginakaitan ito yun nga programa, basi ruyon para sa ulihi, rugadaga iyan kadungganan sa raya nga rang lugar yan, para ka ako no, sa ultimo nga purpose beneficiary, ako proud gid ako nga, may ako nga Daewang College in DC, nag-graduate na ako nga, o nga, ultimo akong purpose ang asawa, o permanente, gatikod arado, galunob ako, pero sir, ginapabugay ko, agwat ang ginahuya, uwa ako ka-avail it programa, it scholarship doyon gid ara ako nga ginano wag gid akong gi-expect dahil nga palangga gid ang nikap nga mayad so bisan sin dahil nga ang pagpalangga karon kakon wow agid na nakadumdumi gani para kakon sa tanan nga mga barangay officials sa tanan nga mga nga pamuhuyong sa kugon tanawon ninyo wa man ako gambay nga madayon dahil ang eleksyon wa man ako gapangampanya kung dahil ang eleksyon para kakon pili man kamot insyakto nga kandidato nga bukol na itana kaayam kundi ina man doon ang pagpalangga ag patas nga pagdumaga sa tanan nga pumuloyo tanawon man nanda hindi pwede nga anda lang permi dahil iyat sa sistema sa kogon ro na pipili anda lang permi dahil batyag ko ta nakikita ko sa dayawang kamata ako wa tanga reklamo min ko nakalipay ko wat aro anda nga ro sistema dahil nga hamat mag ugtas ang kanda kaysa mamatay ako tugtas magpaninguha lang ako nga makasurvive ara akong pamilya kaysa ako kanda magugtas dahil may oras man nga para kanda doon malat sir thank you good
1: mama po niya salamat ma'am sa mga gintaw ka manom nga impormasyon mo. Okay, Tatong Israel. So, adun ka Tatong Reynald, norong testamento, it sambilog ka sa mga nanay, it pila ka mga estudyante na ka sa Banwa, it leso, kung sa particular, Barangay Kugon, nga sunukanda ni Katatong Reynald, nga pilang ka programa mata, huwag ito sa na Katatong Reynald, nakasamit man, no? It natawag ka nga grasya, o kung napipilian sa pila ka mga programa, o nakarasan na ka na barangay, no, Katatong Reynald, nagpaabot man mo nga ni, it minsay sa barangay official, nga maging patas kadudong nga Reynald no opisyal nga matuod nga umatay mo nagay nga bot no sarayan nga nasambitan nga scholarship una kara sa nasambitan karang andang lugar ay ana ta kadudong Reynald isa mas iprioridad kunta rong mas pobre na tawag gani kadudong nga poor among poorest ba kadudong Reynald din karundong na tawag aga ko sa sin man bukod nang man nagtimo atong na istorya na kaistorya na ito karang kadudong Reynald sa lugar ka po na pang ribabis no yaman mag tao ka nga testamento apang istorya nato nga may na kita kadudong Reynald na tawag karang favoritism una karasanda karang lugar no nga ginamas pili ginapili lang nanda karang ihipos no kadudong Reynald sunukan da aga kilita lang kung no kadudong Reynald sa sunod na eleksyon no ilang kadudong Reynald na karang ginabuyan karang mga tinaga ito kapon nga kabay panganiko no nga matayon dong eleksyon nga sa 2028 para man kadudong Reynald nga mabailuhan rong nagapungko na sa sambitan karang lugar. Pero kita ka tutong Reynald, no, isa bukas man kita, yakar sa tangkarang tingtapan ni Radyo Todo para man magbato, no, ita pagpahayag, ita barangay official, ita barangay kugon man, para man sa maging patas ka tutong Reynald, aga transparency man.
2: Sa so kapon, o wainay, what ma official sa barangay, ka tutong Israel?
1: Wa katutong nga Reginald, di personal kita nag-agto sa nakarang nga barangay hall, katutong nila dapat wa kita na-abdan no nga parang official, kama naman sa mismong bagay kara ni Cap, no katutong nga Reginald, is wa kita karait nakita. So what, at ang karang ating wao no, nga mabuan kita katutong Reginald, it's sideman, no para man maklaro ni barangay captain

0: ano Kelvin, no katudong Villanueva, no katudong Arenal, doon ano matang side, no regarding sa arang issue nga ginahaboy ka na kontra ka na karang mga constituent na sa may barangay Kugon sa Banwa, Itleso, katudong Arenal. So, rayon na siguro naman ito itong report. Magaling sa itong area of responsibility, di ba, balita ito, katunit Santon Plus Gold, aga DTX 500, aga More Power Probiotics, ito man, Coffee Mix, your cup of success, healthy God, healthy life. So, man, pas todo aksyon, no, kuman si katudong Gisrael Narbar ng Radyo Todo, kaibigan.
1: Radyo Todo, live, report, report.
2: Apugig na siyaman sa report ni katudong Gisrael Narbar, direkta sa nakal nga area, na sa Gipalap Kahapon, sa may barangay Kugon, sa Banwa, Itleso. Sa niya po na sa nagapagay talaga kontrobersiya, reklamo, halin, no, sa Anton, niya baga po muhuyo. No, sa rekrega programa, no, ita aton nga presidente. Check naman do linya ni katodong Rolly Boy Herrera, direkta sa munisipyo ta Banwang Kalibo.
1: Radyo Todo, live, report, report.
2: Sa special communication, katodong Rolly, with the report, please come in.
3: Yes, katodong Arenal, no, posible nga temporary yung igasaraan ay rong Kalito Teng Reyes padarito sa may San Lorenzo. So, sa aton nga temporary yung Kalibo Public Market, no. Aga posible nga pag-agyan lang nga dagan mo amorong Kalachuchi Road, no, from 9 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon in agaro yun nga daw ship chairman 23. So yung nabuo natin nga information alin sa aton karang titimu itlgu Kalibo base rin sa request, no, it aton nga Aklan Electric Cooperative kung Akelco para magpatigayon siyang kadiging framing and pole erection activity sa nasambit nga area, no, pero ginahugat pa rong final nga advisory nga pirmado kit mismo ni Honorable Mayor Juris Bautista Socro. At the same time, by tomorrow, makita rong aton nga mga miyembro at Kalibo Auxiliary Police, no? Rada ka ng mga presensya ina sa nasambit nga area nga naminsyonarong Tutig Reyes down to San Lorenzo Drive to Kalibo Public Market or temporal Kalibo Public Market, no? Para magkanda ka sa lahat barikada anay sa area para nga what makadisturb sa mga aktibidad nga ginapatigayon kung aton nga Aklan Electric Cooperative katodong rin. Yun na po natin nga information halin riya sa aton nga LGU Kalibo Samtang may ginapatigayon mataan nga meeting makaroon bilang ika third quarter God Focal Point System Meeting ya sa third floor ko aton nga LGU Kalibo o Municipal Building it LGU Kalibo katodong Renal, no? So broadcast time sige para anda karang nga meeting sa makaroon but sa iba na aton nga mga departamento medyo tawahan na wamat mga nakita kita nga mga aktibidad nakikita iya sa aton nga area nga sarang naton nga maisugid man sa aton nga mga pumuyo. Yun lang hindi sila na aton matong mga information nag-report, no? Arong aton nga balita lokal ginahatod katon it More Power Probiotic at in one Coffee Mix ag Santon Plus live nga nag-report iya sa aton nga Municipal Hall et LGU Kalibo. Ako naman si katodong Rolly Boy Herrera at Radyo Todo, kaibigan mo
1: Radyo

May 29 minutos banwa na katariwan sa oras kara ita ala una. Ginakuha po si Tabanwa Tiempo sa tagapag-inilibas sa tagapag-pangalagad. Magkaro ka edisyon ita tagapala tuntunan. Dung pilag ka baga balita. Ang awa ta magabot wa ta matatar sa tagapag-inilib magkaro ka hapon. Bantayan sa pilag ka baga Dios and Public Affairs Program Itradyo Todo sa Aklan. Mahal kita ang magalibati na gagadaw sa Miyerkules ng edisyon ni Tatong Pagpangalagad. Partner naton sa technical side si Katodong Hiranyo Misina. Ako man din Katodo naging kaaksyon magkarag hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.

0: Acción. Todos Acción. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libre ang dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
4: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
5: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
7: Si Ma'am Annabel, nagnueva isi ha.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yabo. Hindi ako nagpapalpit eh. Po,
7: saan po kami
8: nag-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Morning. At saka minsan po gabi habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
8: Well, marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi kong gabing ihi ako ay hindi tayo yun bara akong nga pag-ihi. Nagnamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wrist watches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kun magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpite. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very
6: every
7: much.
6: Every morning. At sa kami, 10 gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, kaya, tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid, Banua East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Rahe Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors. Ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
4: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito mong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
5: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
7: Si Ma'am Annabelle, nagbueva isi ha.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
7: Mm-mm.
8: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang tigas ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Po,
7: saan po kami
8: nag-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very much.
8: Every morning. At saka minsan po gabi, habang
7: nanonood
8: kami ng TV.
7: Tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Toto 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.
3: All right.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo. Rock Todo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle ng Nueva Ecija.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, kaya, tama.
1: Boy, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
2: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata
4: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo.
9: For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, dakwad daod lang tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, tako pinga daod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mabalaw git ang benepisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaroon nga ni hay inyo man nga subukan para masayra ninyo nga raan ang benepisyo nga ra hay abog kita sa akong kawasan nga nagitao git at kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Rock Live.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa ako.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yan?
5: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant na anti-aging pa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pagbilis ang namasta.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive IC ha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko pa nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus
7: Butuan. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J33 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Backhouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming a frozen food products, patata na vara.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
6: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-drive AC ha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-hmm.
9: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. So, sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, kaya, tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama.

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag ako it power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay, takapin nga laod laod. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaiminom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawahod dito ang benepisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagitao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo.

0: St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Caribo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Caribo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Caribo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Caribo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Caribo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko
3: ayun
2: niyo
3: naman,
2: yun?
3: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Si Ma'am Annabelle, nabrava isiha.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
7: Mm-hmm.
8: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, kaya tama.
8: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
9: I love this station.
10: They're always on.
11: Radio Todo. For the best variety of music.
12: Ino ang

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station. Station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Toto. Radyo Toto.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Toto, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo,
2: ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinomog ako, adlaod lang tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay, ako pinag adlaod lang. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawahod dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa akong kawasan nga nagtao kita at kabaskog ag

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music news, and information. 88.5.
6: Radyo Todo.
7: Isang araw,

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong

0: kalusugan. Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang sampu, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagal ang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
1: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamagandang mahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
1: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon. Tara na, kwentuhan tayo mga kaibigan. Dito po naman sa ating paladudunan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Bonifacio Marci, dito sa San Mariano, sa Isabela. Wala pang rice coffee sa amin.
0: Bonifacio, tatay Bonifacio ng Isabela. Tama po?
1: Oh, sa Mariano. Opo.
0: Mariano, Isabela, tama?
1: Hindi, San Mariano.
0: Ah, San Mariano, oh. Isabela. Okay po. Wala pa po dyan, tatay, ng ating rice coffee?
1: Wala pa po.
0: Okay po. Ilang taon na po si tatay Bonifacio?
1: 77.
0: 77. Paano niyo po nalaman yung ating rice coffee, tatay?
1: Ay, lagi akong mga...

0: Dinik na rinig sa mga tumatawag sa inyo eh.
1: Ah, nakikinig po kayo? Apo.
0: Oo, ang ganda pala. Ang daming kwan yan. Eh, bumili sana ako dito sa amin. Wala pa. Sa Kawayan, sabi mo noon.
1: Opo, sa ano po? Sa Kawayan ang meron. Alicia, Kabanatuan, Kabagan, Kawayan City, Cordon, Etchage, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Yan po yung mga meron ng ating rice coffee. Saan po kayo malapit dyan, tatay?
0: Sa San Mariano, sa Barangay Katagin. Eh. Malapit kami sa bayan.
1: Bayan ng Isabela mismo?
0: Oo, plano ko nga. Bimili ako ng 5 na karton agad kung 5 na box kung meron dito eh.
1: Opo. Sa Ramon po kayo malapit?
0: Hindi, sa dito sa Kawayan, papunta dito sa San Mariano.
1: Kawayan?
0: Isabela, ito. Sa Isabela, ito. Okay. Kawayan, tapos Reyna Mercedes, Naguilian, saka Johnson, San Mariano. Gusto sa San Mariano.
1: So, malapit po kayo tatay sa Kawayan?
0: Oo, malapit lang.
1: Malapit
0: pero, lang? Pero 90 pesos. 90 pesos ang pasahe sa Gandawayan.
1: Ah, 90 pesos pa. Medyo malaki-laki pa rin. Sayang naman.
0: Oo, malayo eh.
1: Sige po tatay, ganito po tatay Bonifacio. Para ma-solve po natin yung problema po ninyo. Sasabihin ko po ito sa atin po naman mga deliveries. Yung San Mariano, Isabela. Kung namalagyan dyan. Pero ang alam ko po kasi, halos lahat na po ng mga butika dyan po sa inyo ay meron po. Nalibot yun na po ba yung mga butika dyan sa San Mariano?
0: Oo, pero sinubukan ko yung isa. Subukan ko pag sa suki ko sa Ivan Pharmacy.
1: Okay po. Basta po tatay, try po ninyo na dyan po sa mga butika dyan sa inyo. Itanong-tanong nyo po yung ating rice coffee. Kung sakali po na wala talaga, nalibot nyo na po yung mga butika dyan sa inyo at wala po talaga ng ating rice coffee, tawagin nyo po ako muli para masabihan po natin yung ating po naman mga deliveries para malagyan po dyan sa inyo ng ating po namang ng ating po namang rice coffee.
0: Sige, maraming salamat Kuya Boy.
1: Yes po, maraming salamat din po sa inyo tatay. Mag-iingat po kayo.
0: Ang dami akong maririnig kasi na pagkaganda, sabi ko, puro Bisaya ata yung tumatawag sa iyo.
1: Oo, sa may, actually po tatay, halos po lahat ng, meron tayong Mindanao, kasi napapakinggan po tayo sa Mindanao, sa Visayas, and Luzon. Ang buong Pilipinas po ito, so napapakinggan po tayo kasi sa iba't ibang istasyon ng radyo sa buong Pilipinas, kaya marami po ang umiinom na rin ng ating rice coffee, nagtitestimonya at patunay po ng kagalingan ng ating po namang produkto.
0: Sige Kuya Boy, at pag may nabilihan ako, itawag ko sa iyo.
1: Yes.
0: Alam ko naman na maganda ito.
1: Opo. Balitaan niyo po ako, tatay. Opo.
0: Oh, para yung mga kapitbahay ko naman, sasabihin ko sa kanila.
1: Tama po yun, tatay. At para kahit po papano, makatulong din po tayo. Kayo po mismo, tatay, uminom na rin. Dapat po tuloy-tuloy kasi po, nakukuha po natin yung kagalingan po ng ating rice coffee kung ito po tuloy-tuloy po nating iniinom. Basta po araw-araw, nating iniinom po yung ating rice coffee. At doon po natin nakukuha yung kagalingan na yun. Na hinahanap po natin na tulong sa ating po namang rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iniinom, tatay.
0: Ayan po, at pag nakabili ako, sasabihin po yung meron na pala dito sa San Mariano.
1: Yes, opo. Tapos balitaan niyo po ako, tatay. Kayo na po yung magbalita sa akin kung meron po dyan o wala. Kahit po meron, tawagan niyo po ako, tatay.
0: Kung pag nabili na ako, sasabihin ko meron na kami nabili ka.
1: Yes, opo. Kahit po meron na kayong nabili, tawagan niyo po pa rin po ako para po ma-sure natin o kaya masabihan din natin yung ating ibang mga kababayan kung saan kayo nakabili po nito. Okay po?
0: Okay. Itawag ko sa iyo agad kung ano ang efekto sa akin kung
1: yes.
0: Okay.
1: Opo. Basta po tuloy-tuloy. Araw-araw po dapat yung pag-iinom po nito. Dalawa hanggang tatlong sachet sa isang araw or mahigit pa, mas maigi po na pagiinom po ng ating rice coffee para tuloy-tuloy po na maibsan yung mga iniinda po nating karamdaman. Kung wala naman, maprotektahan yung ating po namang katawan at yung ating kalusugan laban po sa iba't ibang uri ng karamdaman na pwede pong sumira sa ating po namang katawan.
0: Ay, oh, Kuya Boy!
1: Po!
0: Pwede dito sa asawa ko eh, kasi hindi makatayo.
1: Tatay, halos po lahat. Pwedeng-pwede po, tatay.
0: Yung pagbabawas niya.
1: Opo.
0: Eh, atat na araw bago magbawas.
1: Opo. Kailangan niya po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Malaki po yung maitutulong nito sa kanya po, tatay.
0: Oh, sige, Kuya Boy. Tawag ko siya ulit pag nakabili na ako, ha?
1: Yes po, tatay. Maraming salamat po. Thank you very much po. Maraming salamat.
0: Thank you rin sa iyo.
1: Sige. Salamat po sa inyo. Balitaan niyo po ako, tatay. Aasahan ko po yung tawag po ninyo.
0: Bigyan ako ng one, balita ako sa iyo kung nagbaguhan ng business ko.
1: Tama po. Maraming salamat po. Thank you very much po, tatay. God bless po.
0: God bless you. Yeah, thank you.
1: Thank you very much po. Maraming salamat.

0: Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang ating namang numero, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila? Ano pong pangalan?
1: Ako po si Shelly, dito po sa Kawayan po.
0: Ano pong pangalan?
1: Arceli po, Arceli.
0: Arceli, okay. Nang taga saan po?
1: Dito po sa Kawayan po, nung tumawag ako sa'yo.
0: Kawayan Isabela?
1: Opo, Kuya.
0: Okay, Kawayan Isabela. Ilang taon na si Arceli?
1: 72 na po, Kuya.
0: 72? Ah, okay po. Hindi po halata sa boses po ninyo. Nanay, Arceli, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Opo, Kuya. May 15 na kahon na po.
0: 15 boxes na. Saan po kayo nabili? Diyan sa Kawayan?
1: Doon po sa Abes, Kuya.
0: Sa Abes, okay po. Ah, kumusta naman yung pag-iinom niyo po ng ating rice coffee, nanay?
1: Mabuti naman po, pero ilang araw na hindi na ako nakainom kasi wala naman akong magpapadala sana ako. Ako na lang pupunta sa Kawayan bukas.
0: Ah, okay. Wala kayong nabibili ngayon kasi wala kayong mautusan.
1: Opo, Kuya. Bukas pupunta ako.
0: Ah, okay po, nanay. Nanay, ituloy-tuloy niyo po. Ah, ano po yung mga naitulong na sa inyo ng araw-araw po ng pag-iinom ng ating rice coffee? Ano po yun?
1: Rice coffee. Palagi akong umiihi, nagbabawas, patulog, masarap na kumain.
0: So,
1: tapos yung masakit sa balakang ko, nawala na.
0: Sakit sa balakang, nawala. Opo, tapos?
1: Tapos, yun lang problema ko, Kuya, yung mata ko.
0: Okay. Ah, hindi pa rin. Kumbaga, nasa proseso pa lang po kasi yan, nanay. Kasi po, ang sabi sa inyo ng doktor ay operahan. Tama?
1: Opo, Kuya.
0: Opo,
1: pero wala pa naman
0: ako. Oh, okay.
1: Para, pag nag-iinom ako ng rest of it, Kuya, inaano yung
0: alin?
1: Yung diba pag mainit yung kape eh. Kung mainit na kape yung tubig niya naamoy ko.
0: Uh-oh.
1: Tapos naano ko sa mata ko.
0: Oo, dapat lang. Pinapausok po ninyo. Tama. Opo. Tapos?
1: Pinausokan ko po yung mata ko pag nakailagay ko na sa baso yung kape.
0: Tama.
1: Pinausokan ko yung mata ko. Yeah.
0: Very good. At sana po ay tuloy-tuloy na gano'n yung pag proseso, pausukan niyo po kada timpla po ninyo, pausukan niyo yung mata po ninyo, kada timpla po ninyo ng ating rice coffee para makatulong po 'yon. Makakatulong po 'yon ng napakalaki sa inyo. Okay po.
1: Sabi na yung mga anak ko. Ba't gano'n lang ginagawa? Binibili niya ako. Ito yung nakagamot sa balakang ko, sabi ko, Kuya.
0: Oo, tama yon. Tama yon. Sila, pwede rin po ninyo, nanay. Nanay, pwede rin po ninyo silang painumin ng ating rice coffee yung mga anak po ninyo. Pwede po yon.
1: Kuya, yung anak ko doon sa isang bahay, sabi niya, ina, masarap pala yung kape mo, sabi niya. Simplahan mo ako. Tapos sabi niya sa akin.
0: Humihingi na rin. Very good.
1: Na lang.
0: Oo, pwede yun. Masarap daw. Masarap daw, tama po yun. Yes, opo. Dapat talaga lahat po ng miyembro ng pamilya po ninyo ay painumin nyo po ng ating rice coffee. Makakatulong po talaga ng napakalaki sa inyo.
1: Kaya sinabi niya, Kuya, inang, bakit bumili ba kayo ng kape na? Hindi pa nga, wala namang wala nang pupunta sa Kawayan, magpapabili sana ako. Sabi ko, inang, sabihin mo lang pag magkabili, kabilihan mo ako.
0: Dapat lang po. Sino-sino pa yung mga nakuwentuhan nyo po ng ating rice coffee?
1: Marami sila dito, Kuya, pero hindi naman sila maniniwala.
0: Hindi sila naniniwala. Sabihin nyo, huwag kayong lalapit sa akin pag nagkasakit na kayo, ha? Dapat. Opo, opo. Sige po. Nanay, maraming nakikinig sa atin ngayon. Marami pong tayong tagapakinig sa buong Pilipinas ngayon. Ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng mga kababayan po natin na nakikinig sa atin ngayon na hindi pa po nainom ng ating rice coffee? Go ahead po, Nanay.
1: Sabi ko sa kanila, ay, bumili din kayo ng rice coffee kasi maganda ito. Sabi ni Kuya Bo, maraming gamot na binibigyan rin kape na to. Sabi ko sa kanila, Kuya, magkano ba ito? 80 lang. Pagdunsin mo sa others, yung pambayad mo, 350 na lang yun. Yung dalawa, sabi ko. Ay, naku, mahal pa lang. Sabi nila, oh, di bali, mahal. Nakatagamot naman, sabi ko naman, Kuya.
0: Magkano po? Magkano po, Nanay?
1: Di ba 180, Kuya? Yung
0: 180. Opo, yung isa, 180. Opo. Opo.
1: Dalawa yung kinuha ko. Mm-mm. Sabi na, abis na, oh, magbigay ka na lang 350. Oo. Di isa pa yung 10.
0: Okay. O, basta Nanay, ha, ituloy-tuloy lang po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, ha?
1: Opo, Kuya.
0: Okay po. Maraming salamat po sa inyo, Nanay.
1: Kuya, palagi akong nakinig dito sa radyo.
0: Salamat. Salamat po, Nanay. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa pagiginig po ninyo. At sana po ay tuloy-tuloy. Tapos, makwentuhan kayo nito ng ating rice coffee. Lahat ng mga kakilala po ninyo, kwentuhan po ninyo tungkol po naman sa ating rice coffee para makatulong po tayo sa iba.
1: Opo, Kuya.
0: Okay po.
1: Bye, Kuya.
0: Bye-bye. Nanay, thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, Nanay. God bless po. Salamat.
1: Salamat, Kuya. Salamat.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan, sa ating po namang kwentuhan kalusugan pa rin.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatutunan, mga kaibigan. Itawag nyo na ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa.

0: Muli, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan. Dito po naman sa ating paladudunan. Itawag na ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa amin. At tayo po'y napapakinggan, mga kaibigan, sa iba't ibang impilan ng radyo sa buong Pilipinas. Diyan po sa G-Radio. Maraming salamat po sa inyo. Diyan po sa 1188 DZLT Radyo Pilipino Lucena. Papakinggan din tayo dyan, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tangali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Regina Valencia po, Camilagan City.
0: Ano po pangalan?
1: Regina Valencia.
0: Regina, okay. Nanay Regina ng Ilagan City, Isabela.
1: Yes. Actually, okay. Pangalawang beses na po ako na
0: nakatawag.
1: Kayo.
0: Opo. Yes. Ilang taon na po kayo, Nanay Regina?
1: 68 po.
0: Ilan po?
1: 58.
0: Okay po.
1: Yes po.
0: Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Nanay?
1: Yes po. Kaso wala naman na po available dito sa Pharmacia Ilagan. Yung binibigyan ko, nawala na po mga ilang buwan na.
0: Ilagan, Isabela.
1: Ilagan City po. So, ang tanong ko ngayon, kung saan po ako pwede makakabili? Kasi wala nga po dito sa ano eh.
0: Ah, dyan po sa Ilagan City po, Nanay. Ito po yung mga butika na pwede po ninyong okay. Mabilhan ng ating rice coffee dyan sa Ilagan City. Excel AQ Pharmacy. Baka hindi nyo pa po napupuntahan. WTC Doctor's Drug Store. Forjay's Pharmacy. R&M Pharmacy. Farmacia Aves. RS Drug Store. And Farmacia Iligan.
1: Wala na. Dito kasi nasa sentro po kami mismo. So, Farmacia matagal na po wala sila.
0: Saan po?
1: Sentro. Dito mismo sa sentro Iligan. Kasi dito malaki kasi ito. Yung sinasabi nyo, nasa Baligatan yan. Wala dito sa sentro. Sakay ka pa ng isang jeepney. So, dito dati ako bumibili sa sentro mismo. Pero wala naman na sila, Farmacia. Bakit wala na?
0: Ano po yung wala na?
1: Yung rice coffee po. Na
0: saan po butika?
1: Sa Farmacia.
0: Farmacia ano po?
1: Farmacia butika. Farmacia lang nakalagay. Basta Farmacia Ilagan.
0: Farmacia Ilagan. Naubusan yes. Na po dyan. Kaya nga po, ito po yung iba, Nanay, na pwede po ninyong puntahan dyan sa Ilagan City para makabili po kayo, makakuha kayo ng ating rice coffee. Kasi baka po dun po sa ibang mga butika, meron pa. Baka dyan lang po sa inyo sa yung pong isa pong butika na binibilhan po ninyo, baka po yun yung wala na. Baka naubusan na dahil maraming bumibili po dyan siguro sa butikang yan. So baka po dun sa ibang mga butika, meron pa po. Kagaya po ng Excel AQ Pharmacy, WTC Doctor's Drug Store, 4J's Pharmacy, R&M Pharmacy, Farmacia Aves, RS Drug Store, Farmacia Ilagan. So baka po, lahat po kasi ito sa Ilagan City, Isabela. So kailangan niyo po na baka po yung iba ng mga lugar, ng mga butika, meron pa po ng ating rice coffee.
1: Okay, sir. Baka naman pwede, sir. Kasi syempre, sa dami lang motifs na yan. Baka naman, sir, pwede pag-forward nilang lahat dito sa number na to, yung mga pangalan ng mga drugs. Na
0: yes po, Nanay. Okay. Ganito po. Ang bottom line, Nanay, halos po lahat ng mga butika dyan sa inyo, meron po ng ating rice coffee. Ganun na lang po. If ever po na hindi po namin ito maisend sa inyo, pero gagawin po namin maisend po ito sa inyong listahan. Pero, Nanay, ang bottom line, hindi lang po isang butika yung puntahan natin. Pwede tayong lumipat sa ibang mga butika para po
1: malaman. Ginagawa ko naman yan, sir.
0: Opo.
1: Ginagawa ko yan. Pero lahat po ba? Ikutin ko na lang, sir. Pero actually, nakaikot na ako ng ilang butik. Pero wala.
0: Wala talaga. Sige po. Ganito po, Nanay. Sasabihin ko po sa mga deliveries natin, ilang mga butika sa Ilagan na ubusan na ng ating rice coffee para madalhan po dyan.
1: Okay, very good.
0: Yes po, Nanay.
1: Yes, sir. Kasi miinom na tuloy ako ng iba.
0: Opo.
1: Kasi walang ano eh. Kasi kailangan ko yun. Kasi talagang maganda siya.
0: Opo.
1: Maganda talaga, sir.
0: Tama po. Maraming salamat. Ano po yung ano? Okay. Ano po yung mga naitulong na sa inyo ng araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay?
1: Actually, gutumin ako. Kumbaga, nagkakaroon ako ng ganang kumain.
0: Tama.
1: Nagkakaroon ako ng... magandang tulog kasi dati-dati kasi hindi ako nakakatulog. So ngayon parang lagi akong inaantok.
0: Yes.
1: Siyempre may energy na din.
0: Yes. Tama po yun. Kapag tayo po ay nakakaranas po ng magandang tulog, yan po yung pahinga po natin. So, ang tendency ay magkakaroon po tayo ng malakas na enerhiya. So, magiging masigasig tayo sa araw-araw. At magagawa natin yung mga gusto natin gawin sa araw-araw kapag maganda yung ating kalusugan. So, kapag matamlay tayo dahil kulang po tayo sa nutrisyon, wala tayong magawa. Halos bugnutin tayo at madali tayong pasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya po yan yung nagagawa ng ating rice coffee na pagandahin yung tulog natin. Pangalawa, bigyan tayo ng tamang nutrisyon, palakasin yung ating immune system para yung ating resistensya ay malakas. Hindi tayo agad-agad papasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman na pwedeng sumira sa ating po namang kalusugan.
1: Nalungkot nga ako sir kasi nawala eh.
0: Yun nga po. Noted po yun, nanay, at sasabihin po natin yan sa ating mga deliveries. At nakakailan sa shape po kayo sa buong maghapon?
1: 2 to 3.
0: Kahit po dagdagan po natin, wala pong problema yon. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose. At bagkus is makakatulong pa nga po, mas lalo tayo mapalakas. So thank you very much po, nanay. At mabuhay po kayo. At susolusyonan po natin yan pong concern po ninyo. At sasabihin po natin yan agad-agad after nitong programa po natin sa ating po namang
1: mabuhay din po.
0: Thank you very much po. God bless po, nanay.
1: Thank you po. God bless din po.
0: Maraming salamat. Bye-bye po sa inyo. Mag-iingat po kayo. Thank you very much po. Maraming salamat. Kaibigan niya po si Nanay Divina ng Ilagan City, Isabela. At ilang mga butika inaubusan na po dyan sa Isabela, mga kaibigan. Anyway, nagawang po yan kagad ng paraan ng ating po naman mga delivery. Oras na naman. Tayo po ay wala na namang oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan. Nationwide, sangalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala. Ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po nating sinasabi rito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira ako makamatsag sa tabi kung gabing mag-ihi ako ay hindi tayo yun bara ako nga mag-ihi. Nagnamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo, it more power biotic coffee, agud dinami rin nyo nga.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Tesla Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko niyo yan?
3: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: My family history, bala kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! My powerful compound. Yan ang panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
5: Samson Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu.
7: Isa ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Samson Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products, Patata
2: Navara. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: I love this station.
8: They're always on.
5: Radyo Todo. For the best variety of music.
9: Ito

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa tamid ng gabi, nag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Nagnamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo, it more power biotic coffee, agud dinami rin nyo nga.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best try ang More Power.

0: bibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: The station with the best music. Best music.
4: I love the music.
5: Best music.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion Numansha Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan, ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
4: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navarra Food Products. Magawa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navarra Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tata Navarra.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
6: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.30 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Abe, bangon yun. Ano paro inyong ginahugat? Hugaton nyo pa nga hisilakan kamuniharing adlaw? May klase, may opisina! Sinoro nagpugaw kami eh.
1: Sa radyo, servisyong toto.
0: Sinoro nagsindiit kandila.
1: Kawaning ka ni Idol, pag malungkot ka.
0: Para nga ni nga hugaton.
1: Kapag seryosong.
0: Pero ginasugid nga transmital.
1: Tawanan, kima.
0: Agropagdesisyon.
1: Araw po pag di ko siya.
0: Ni President Ferdinand Bongbong Marcos.
1: Natatakay, hindi ka niya.
0: Kung permahan.
1: Makulit ka, lalo na po.
0: Ibito.
1: Kasalanan ka di ka manap.
0: Or pabayaan nga maglapse intulo.
1: Ang mapalit ng mga yan.
0: Pero rayang ginabantayan naton
1: ang kanyang buo
0: nga postponement
1: kahit ang isa niya na
0: agropagpix italimang dagon nga termino
1: ay iyong bingi
0: agropaghalin by 2028 8 Nobyembre
1: ngatid siya
0: sa una hiwaton imuon pero barangay agsangguni ang kabataan eleksyon
1: ka, kasi takot silang mag
0: ay sinoro nagpugaw sinoro kugang ita tulog ag sinoro may manami nga balita kami natood
1: kamistika makakawaw
0: properly transmitted yun ha-transmit yun kumbaga hadagagon ag habaton yun koopisina it Malacañang koopisina ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Rurayang arang daywa rurayang Senate Bill number 2387 aga kama naman rong House Bill number 10971 agro pag-amyenda sa Republic Act number 12232. Propose next barangay ang sangguni ang kabataan election by November
1: 28.
0: Agro proposed term it 5 years mga katudo. Una yun sa Malacañang rong bola. Dayagon do ginatawag nga huling yugto.
1: Ang inyong mga bunga nga walang bose.
0: Dayagon do katapusan nga destinasyon.
1: Ang problema nyo na dito na si Idulon na sa baburan.
0: Kun baburan it presidente or hindi. Ay kung hindi, malang di ibito na. Pero kung pabor ibaw,
1: walang mababa, patay-patay lang sa kanya.
0: Pag well explained dong rason, ay permahan
1: na
0: gid.
1: Pero
0: kung in kaso halimbawa, no, kabi abi ay may receive yun. Bit sa 22. Ay 1 month malang. Sa October 22, magalaps. Wrong 30 days sa period. Ag magiging ganap kun imaw nga layi. Ay makahingabot aron. Ang mga katuduro pagpostpone it barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon. The question is, samtang ginahugat-hugat, dapat ba nga magpile or hindi yon? Ay por dahil nga una yon sa alima it Malacañang. Sa alima ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Mahambag ba naton nga magiging mot an academic?
1: Tapan lang ako, napapa. Kita sa radyo.
0: Ay siyempre, uwa pangani mapermahe.
1: Walang person.
0: Kung hapermahan ta kunta.
1: Ni Idol, pag malungkot.
0: Pag halimbawa, umabot sa piling.
1: Malitang nagbabaga.
0: Ay uwa yun doon. Magiging mot an academic. Yeah. Pero, rupang utana.
1: Iwanan, di mawawala, di ko.
0: I-require ba kahit kumilig nga mag-file o hindi?
1: Manabayan kahit tatarapay, hindi ka niya titigilan.
0: Ay abo nga naghahamba nga hindi yun kita mana idol. Uwa yun kita. Period yun. Kasi una yun dubula sa Malacañang, rubula kay President Ferdinand Bongbong Marcos. Kung baga 99.9%, may 1% pang nagahilango. Kung hindi, madayon. Pero 99.9% ay una, ro, pabor sa postponement. Ito na, pag-aistoryahan taron ha, sa kabilugan itaton karang pagpangalagan. Samtang sa pihak nga bahin,
1: mga bibig na di kayang ibuka, kasi
0: di ba garo aton nga probinsya Taklan 17 ka mga munisipalidad. May sambilog nga mayor.
1: Boses, di ba kapagsalita.
0: Do nakitaan it ombudsman.
1: Itulon na sa bagong radyo.
0: Nga liable sa criminal liability. Bangod saging pasaka nga kaso kana.
1: Kahit na ikay itawang.
0: Ah, mga katuto.
1: Mabawa, patay-patay lang sa kanya. Batapas.
0: Excited ba ya kamo?
1: Tigil mo na yan. Huwag unang
0: atay. Or hugaton taro pagawa ita resolusyon.
1: Sa idol.
0: Kasi po resolusyon do kaso eh. Sa opisina at ombudsman sentral. Basta't ginapaysayod ko kinyo na iyayang agunan nyo nga mabatian sa Radyo Todo kuning kaso nga magawa yun rong pinakapinal ang desisyon sa ginahugat-hugat naton nga resolusyon it ombudsman kontra sa nasambit kara nga mayor nga nakitaan nga imaw hay liable for criminal liability. Saging pasaka nga kaso ha.

0: Good morning, Anay, ha, kay Kagawad Michael Villanueva Solina. Ah, nga nagatugon, nagasugnod itanang tinugon. Kay Maninay Noemi Santa Maria. Kay Maugid do First Honor. Kay Maugid do una nga nagpadaya katon ita pagpatamyaw. Good morning kono sa tanan niya mga aklanon. Aga good morning man sa mga taga Barangay Katmon Altabas. Una kay Brian Macario Parikoy, good morning. Agka man naman una sa may temporary public market ha kay Roy Buntogon. Agkay Auntie Gina Cipriano ina sa Puok. Agka man naman kay Teresa Daguno Vega. Agkay Angel Mien Morillo. Agkay Ardis Di Juan. Agkay Gidel Carpio. Agkay Salome Solina Sorilla Villanueva. Agka man naman kay Ninya Rotano Mendez. Agkay Isra Vidal ha. Agkay Junmar Lubreque ha. Agkay Andro Junior Swalog inaman gihapon sa temporary public market. Agkay Catherine Suez. Agkay Kapitan Boy Aquino ita Barangay Bacausor. Agkay Lina Mercado ang nagamonitor ko. Good morning man kay Nang Hilda Dillion Igos agkay Nung Buying ang nagasugnod yun itinugon sa nagapugan ay abo Rabinos Ak nga kahoy. Sa mag-asawang Rotolo ha kay Ristilin at kay Binje abo man doon dang Binos Ak. Mamat akong mahugod kabi, no? Ay ropagbus ak, ay sangka ehersisyo. Agpahugas. Hindi ka kong maggasto it LPG, nga makarunong LPG, nagsaka. Ay padayon nga nagasaka arong presyo at gasolina. Madali lang magnuminta ro letro at gasolina.
1: Ang inyong mga bunga nga walang boses.
0: Mas kapindo diesel. Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit. Giyera la taabi, permero generasyon. Sa bagay, sa minatood, ro, source naton ita petrolyo, ha, ito sa lugar nga magulo. Pero dapat ba? Na parang obrahong dahilan, inegosyo ro gera. Pasakitan kita nga mga Pilipino. Na pasakaan dong presyo ita krudo, ang kama naman gasolina. Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit, oo. Bay nganit iba ma-i-trike lang kita idol. Manit ma-i-trike ay may akon mat ang bisikleta. Uwa mata ita problema. Good morning ha kay Din Dumalaog Ibuna. Kay Bodski Mariano Villanueva ha nga nagapamati man ito ang nagatanaw katon sa Doha, Qatar. Sa mga taga temporary public market ha, good morning. Kabay pa nga habatian nyo, naghaayos do inyong papag nga nagayusga yun. Gabok, ha? Pilang utod-utod yun. Kabay una yun yan yung hagusgaan. Ayaw nyo paghugatan nga makahalin pa sa bagong public market. Ay bilang mga taxpayer, obrahan nyo. Local government unit itabanwang kalibo. O mga papagit aton nga mga negosyante una nga nag-mantener, sustener ang nag-antos. Good morning man sa aton karanga mga toda.
1: Di makapagsalita, so na problema nyo nandito na si
0: Nano ay uwa na madaga. Roging aprobahan niya ta ito Comelec base sa hinyo ita DSWD ay ro mga hospital at burial ro mga AX upad ro iba nga mga release ay uwa ta pag-aprobahe kontat kaibahan burial at ag hospital mga katuto arog maging tawan it exemption ko commission on election.
1: Tatanggol kanya hagusak.
0: Wa ta madagar o iba hay paalin. Ugat lang kamaron kon in kaso gid man. Nga mapospon. Ag makapagawa o dit opisyal. Rong Malacañang. Ay di karon siguro magadisidi. Rong DSWD ag iba pa nga mahitsad gobyerno. Nga may mga release pati rotupad apektado. Ay, dos color ship, imaw man, apektado. Ay, may historia kita nga taga Kapitolyo, nga mana idol, abi, iawhag man na, no, agudro mga tao makaintindi. Na dagahig sa election ban or banning period. Aro mga release, it mga ayuda. Ako aton niya mga kaigmang huran, especially ro mga toda. Kunta magabaton do driver 2000, operator 2000, mabahol patang abagay na magamit sa pagpangabuhi at makaayuda sa fuel.

0: morning, Anay, ha, sa mga taga-barangay Poblasyon Kalibo.
1: Mga walang boses, di ba kapagsalita?
0: Sa mga taga-barangay Bacau Sur, barangay Bacau Norte.
1: Pag-radyo, yun din rin ninyo.
0: Sa mga taga New Buswang at Old Buswang.
1: Di ka nila bawat bukanya ng bunga.
0: Sa mga taga-Andagaw.
1: Di ka makapagsalita kahit...
0: Sa mga taga-Puok.
1: Sa mataas, walang mabawa, patay-patay lang.
0: Ag kama naman sa mga taga-Kaano.
1: Susitigil mo.
0: Una kay Kapitan Vic Mandal.
1: Na mag-viral ka pa.
0: Sa mga taga Naluok, ina kay Kapitan Al Bautista.
1: Ag
0: sa mga taga Barangay Briones. Ag sa mga taga Barangay Mabilo Kalibo. Good morning kay Kagawad Indaya ay ginapatamyaw na gid permi, ginabili na gid kada panaog naton. Natamyaw man aro akon nga mga constituent nga kabay pa nga una sanda sa mayad nga awas med nga sitwasyon ag mayad nga kahimtangan. Ag una ro grasa it Ginoo. Ang una rubog na manggad itiyawon. Sa mga mangingisda naton sa mga knitting boys ha. Kabay pa nga may grasya kamo. Oldoro Bagyo ayawagun gin mapunggan.
1: Ako napapakita na kita sa
0: arayang si Queenie.
1: Bahuwan.
0: Pero sa guwa gihapon ni mao ita Philippine Area of Responsibility.
1: Bakitin mo sa kanya mga
0: i-check naton dun sa hindi magbuhaya sa report ita pag-asa ayaw kamo mahawag para matawan ko kamo it-update.
1: Ang araw ko pagdito siya narinig mga seryosong usap.
0: Morning man sa pamilya Magno.
1: Di kanya titigil.
0: Sa pamilya Sablaon ina kay Nung Daning.
1: May mga
0: kas- kay Nang Pini at kay Nung Nono nga naga-traffic-traffic ha.
1: Anang mabalik ng mga yan.
0: Una kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga kay nung muli sa Amalia Store. Ang una sa MGM Gas Station. Ang ina sa Tambayan ng Bayan ha, kay nung Merlin at kay nang Julien. Ina sa Rilo Store kay Tambayan gid ni nung Dolpo Morado. Ang kama naman kay Mr. Hel Regalado. Aga siyempre banwa, una man kay Ampod Glinin Torres ha, ang kay Nung Lini sa pamilya Torres. Aga man naman sa taga Hard to Get. Ha? It's TG Group. Ha? Hard to Get Gidman, SB member or engineer Rex Bautista, sir. Hard to Get Gidman. Morning anay kay Ryan Placido Dalmasio, kay Kennedy De La Cruz Sablaon no ina sa istansya, kay Ampod Jinjin Mary Cipriano, kay Ami Gallardo De Vega ina sa Lalabatan, at kay Mila Ropino Ligaspi ha,

0: kaga sempre banwa good morning man sa mga taga barangay istansya.
1: Nakapagsalita sol na problema.
0: Ina kay Tatay Jesus.
1: Tulod na
0: sa Alcobendas Heavy Equipment Part and Supply.
1: Di siya papayag na.
0: Kaga sempre banwa good morning man sa mga taga barangay Tigayon kay Daddy Bert Tabasa. Kaga man naman sa mga taga barangay Linabuan Norte.
1: Sa kanya batapa.
0: Kaga sa mga taga barangay Tinigaw kay Nanay Kap at kay Tatay Kap. Git Wilson kay Tatay Kap. Ag kay Wonder Woman kay Mary Ann Ratay. Aga siyempre good morning man sa mga taga provincial capital. Sa aton niya mga kapulisan. Ag sa aton niya mga kabaranggayan nga ro iba nagapatike. Ano guman bagamana ro masunod nga barangay ay sa 327 ka mga barangay, pilang ka mga barangay, pilang ka kapitan kagawad ro nag-explain. Karayang kontrobersiya nga 20,000 pesos nga presidential scholar a program. Yun abi ro mabudlay. Kung nano kung taro guidelines sundon para wa trimalaso wat problema.
1: Tapan lang ako napapak.
0: Yan ano ay ginaobrahan at local version. Hala tama na si kapitan na imoro kapitan. Pero kung tutuusin sa unang guidelines kung wa yun ginit matawan

0: Ay, ha, kay Renante Bartiso na sa Libakaw Aklan Public Market. Kay Rachel De La Cruz, ha? At kay Gabgab Lim. At kay Dodoy Magsakitong De Pedro. Ang nagapamati man makaroon. Pero dali yang, ay kamustahon tanay rubagyo. Dating LPA nga naging bagyo kon makaroon. Agropangaga na nakarasikwini. I-check naton. Ay nakastandby gondo aton karang weather specialist, no? Si Katodong Chinel Dominguez. O hindi ko naton pagpabuhayon pa, imbukada nga balita mga katodo.
1: Radyo Todo Live Report, Report.
0: O para sa kompleto nga mga detalye, Katodong Chinel, magandang umaga po, please go ahead.
2: Meron tayong minomonitor na bagyo at inaasahan natin papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas. Magandang umaga po, narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, September 23, 2026. Itong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay may Tropical Depression Category. Huling namataan sa layong 1,920 kilometers east ng southeastern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Itong bagyo ay wala pang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Sa ngayon, yung trough or yung extension ng kaulapan or mas kilala natin bilang buntot na itong bagyo ay magdadala ng mga pag-ulan dito sa ilang bahagi ng eastern section ng Visayas at Mindanao. Sa ngayon din, wala tayong epekto ng southwest monsoon or habagat sa anumang parte ng ating bansa. Para naman sa nilabas nating kagabi na Tropical Cyclone Advisory hinggil dito sa bagyong inaasahan natin, papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga or bukas ng hapon at papangalanan natin itong Queenie. May kita natin dito sa ating forecast track, papasok ito bilang isang ganap na Tropical Storm Category at dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, nakikita natin ang kanyang highest category ay Typhoon Category. Pero kung may kita din po natin, palayo po ito ng ating kalupaan kaya hindi natin inaasahan na magkakaroon po tayo ng landfall scenario dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero inaasahan po natin, posible pa rin itong humila ng habagat pero hindi na natin inaasahan na magkakaranas pa tayo ng mga malawakang pag-ulan katulad po ng mga nangyari ng mga nakaraang buwan kahit hihilain po nito ang ating habagat. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin buong Luzon ang makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga tsansa ng isolated rain showers at yung mga malalakas na bugso ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorms. So ugaliin po natin i-check ang social media pages ng PAGASA at ang ating panahon app hinggil sa nilalabas nating tropical advisory dahil posible po madalas din ang nangyayari ang ating mga localized thunderstorm ay tuwing pauwi po tayo galing sa ating mga eskwelahan at mga katrabaho. Para sa magiging agwat ng ating temperatura dito sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius, Lawag 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 34 degrees Celsius, Baguio 17 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius at Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Dulot ng trough or yung extension ng kaulapan nitong bagyong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, inaasahan natin ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa buong Eastern Visayas, Caraga, Misamis Oriental, Camiguin, pati na rin dito sa May Davao Oriental. Samantala, sa nalalawing bahagi naman ng Mindanao, pati ng Visayas at buong Palawan, makakaranas naman sila ng maaliwalas din na panahon. Pero yun din po, mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius. Cebu at Cagayan de Oro, 25 to 33 degrees Celsius. For Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na ano.

0: tumanggil warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:45 AM at ang sunset mamaya ay 5:52 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
2: Abogid nga salamat ha kay Katodong Chanel Dominguez. Ruaton nga weather specialist, direkta nga nag-report ha sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Ro bagyo, uwa pagid imaw makasugod ha. Malapit lang ay ginapatihan nga hinagat-agaon o hapon ay makasugod yun imaw sa bisinidad ita Pilipinas, no, sa Philippine Area of Responsibility. Once nga makasugod ay pagapangalanan imaw si Bagyong Queenie, liter Q, no. Pero bisan pa nga hunoso na si habagat ay uwa man gihapon it direktang epekto, no, nga si habagat abimana mga sa nga magkrear man itugan hangin, no, ang mga katudo, no. So uwa ha, uwa kuno tsansa nga maging mauron do senaryo mga katudo, no. Pero taklihis imo nga mayad eh, iya imo sa punta ko islat Pilipinas, no, maagi kaya uwa kita ta kahawagan nga may direktang epekto, no. Maguwas yamang kung magbaylo imaw ita rota, no. Pero iabi mo sa sangkiri malang porsyon itpar, no, kumapit agmadali malang man imaw magwa ang mga katudo, no. Pero bagantayan gihapon ita pag-asaro truck itrundayan nga nga bagyo kung nanoro mga development time to time ay mabatian man ninyo iyaron sa Radyo Todo, mga katudo.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Good morning, anay, ha, kay Sarhinto Romel Morato nga nagkapikapigon. Ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. So, good morning, ha. Good morning man kay Toto Roger Lucero Nagales nga nagamonitor pati man si Mami Jo, si Jo White. Si Jo Malapad ha nga nagapamati man sa aton karanga programa.
1: Todo Berrada. Berrada.
2: Ano ro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita makaron sa aton karanga pagpangalagad bago tabalikan ro barangay agsangguni ang kabataan election aga bago tabalikan aro report it aton nga mga katodo patrol reporters, no, especially sa report ni Katodong John sa Provincial Hospital. Ag kama naman, maus-us kita sa temporary public market. Ayan. So kahapon, gintutukan taro mga wasak sa madyon nga mga papag or table. Makaron, doratong lugar nga madanlog, ay siguro wana plasing eh, wana kuskuse, no? Roaton lang hinyo sa mga negosyante, kamulang abi, no? Mato-mato. Para man sa inyong kaguwasan doon at sa safety ko inyong mga customer. Ay kung i-identify nga lugar ninyo nga ron madanlog, magumot ay sino para narumagtong manugbakag ay madanlog nga ni. Kuskusi lang ninyo ah, no? Papitik-pitiki lang kuskus, no? O galing, may una pang buho nga delikado. Doon yung ipausoy natin kay Katodong Jun. Ah, papamasyara natin kay Katodong Jun. Doro yun nga ron nga manhol, nga una anay unga. Rohagusot, ay makaroon ko no, ay mga maguyang utaro nagkakagusot.
1: Todo Berrada.
2: Ang napakadelikado ay basi may bakal at may hitoslok. Ro pangutana karon kon may madisgrasya, sin oro sagaon, sin oro magapabuong, ah? Sin oro mapahospital kon may madisgrasya, ah? Sin oro sokton. So sa mas timprano, pabisitahan ta kay Katodong John. Katodong John, usuya rubuho nga ron ha? Ay kita mo nga ni rubuho nga ron bisan matugom eh. Ha? Bisan gapiyong pa yung mata, kita mo rubuho eh. Doon nga una pa sa Kalibo Public Market, abong gaturo ko buho nga ron kung siin doon. Diba dong? Kita nga ni Dingdong rubuho kong gabi eh. Doon pa sa tindahan, hindi makita. Oh. Ipausoy takay katodong yung dubuho nga ron.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Ipalingling ron kay Mr. Noy Pador.
1: Todo Berrada.
2: Kapilang asyaw na hindi nato ni mo makontak. Saman siguro makon do cellphone ni Mr. Noy Pador? O talagang ayaw talagang sumagot? Ha? Okay. Sige, standby ka mo ha. Haraan ay kita sa aton karang mga headline.
1: Ang bawat balita, hindi palalangpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Ruraya galing ang problema sa mga nagkagasamad ng mga papag. Ha? Ruiba, gamato-mato lang pamanday. Ruiba, ging hairan itpanday. Ruiba, ging toko. No? Para ganggid nga magamit. Mintras tanto nga hindi pa sa damahalin ina sa bag-o naton nga tindahan. Haging paabot yung gali ko nura, suno kay Mrs. Rosalia Tampos sa pamunuan ita tindahan. Pero until kahapon, ha, o ako makasayod makaroon kung may aksyon yun araw pamunuan ita tindahan. Huwag ka mo karoon na huya, sige inyong kolekta, sige inyong panukot, sa madro pasilidad. Kung nagapabungol-bungol.
1: Todo Berrada. Berrada.
2: Ay kung nagapabungol-bungol, di bakyo mo tara duunggan. Para nga makamati.
1: Todo Berrada. Berrada.
2: Si sanggo ni ang panlalawigan member. Ordo aton nga sanggo ni ang panlalawigan. Ginaistudyuhan. Ah, kahapon ha. Kung pwede sanda nga makapasar itresolusyon ha. Kung pasok ba sa guidelines. Ha? Kasi may basihan doon eh. Kung paano i-declare halimbawa nga nasa state of calamity, state of emergency. Oh, di ba? Kasi ro plano nga base pwedeng magdeklara ro aklan nga una sa state of emergency. Ha? Bangod niya ni kuwat orasan nga power interruption. Nakapromesa ako kinyo kahapon. Aging pasikto taman si board member Apple Cliope nga balikan takahin aga para nga magpangayo kamit update kung ano gun. Ruin nyo nga recommendation. Magpasar ba ya kamo it resolution declaring nga ruaklan una sa state of emergency? Bangod ko wat orasan nga brownout? Si board member Apple Cliope man nagarekomendar nga pwede nga magpasar it resolution usang kuni ang panlalawigan nga may address kay President Ferdinand Bongbong Marcos para kay President Marcos magpangayo itbulig nga masolusyonan ro nagakinatabo nga power interruption sa probinsya Taklan.
1: Todo Berrada.
2: Berrada. Ang anadi resolusyon pa address sa Department of Energy kung ano ro pwede nandang matabang.
1: Todo Berrada.
2: Ay kung magpawag malanggaling ro i-augment nga baterya ay daywang oras ay nano karon. Ro power bars nga to. Basi man na sa Iloilo pa yang hindi yun kasara. Hindi yun kaabot ng oriente yung katusakan. Samtang sa pihak nga bahin, di ba nga ko regular session, uwa maaprobahero request ni Mayor Ogie Inero sa sanggo niyang bayan, nga magpasar it resolution. Resolution requesting the Department of Labor and Employment nga kung pwede hay punduhan rotupad program itbanwang numan siya sayod ka mo kung ano roging obright mayoriya sa posible kunta nga naghanduman nga magiging beneficiary bisan trabaho anay sa kanalang ang pasweldo kasi naabutan gan itbanig ro importante may buon ka mo may ginapaabot ka mo. May i-collateral ka mo kung mangutang ka mo.
1: Berrada. Berrada.
2: Ay binalik. Binalik na sa executive request. So si Miss Pamela Mahabagi, no? Ro information officer, ang matsa imaw ro assign sa tupad or dole, no? Nag-inform sa mga sanggo ni ang bayan nga kun pwede ay maghiwat it special session. Ang nagkonforme man konorong tanan. Aba kahapon hay. Rosa presente yang hay matsaro SK Federation, no? Ang kama naman si Attorney Iligan ag si Ulong, ha? Roy ba wa uta? Ayo at quorum ron, wat may nanabo, ha? Inisnab, ha? O pagsiputa roging patawag nga special session para kunta, ha? Ay requisitos malang resolution, ha? Nga nag-request sa Department of Labor and Employment nga mapunduhan rotopad program ita numan siya. Ay ti anong natabo? Oh. Aangay ang bagay bagaro ginahimo nga right mayoriya? Ha? Nasa tama baga? Nasa lugar baga? Sana or paghalit? Ang pagpaantos? Ha? Pagperwisyo sa kunta? Ha? Nga mga beneficiary nga makakwarta man kung makapatupad sanda ha? Ay mas kapin kung long term ay 17,500 o bisan sa short term lang ani nga 5,500 mabaho pa tanga bulig ron sa pobre. Ang mabaho nga bulig ron sa komunidad makaroon nga ron naman sa may mataas nga kaso dingge. Pati pertahan ni Chia Raidol relocation guba gihapon. Oh, amba ni Andrew Junior Swalog. Ay paalin ka lang Rona, mag-on-on ka na kung kita rin buli. Ay! Bisita ya Abi John, pati ko no CR, anak pitahan ko ba? Okay at akong yake, nagatindog, mag-ihe rubay, nagasakdat. Ay hindi mo tama patindog rubay nga ron, kung natakihe, gasakdat gila taron. Good morning anay kay Bilya Lucero Nagales. Ha? Samtang sa pihak nga bahin, na-discovery, may una nga 7,600 plus ka mga pulis sa bilog nga Western Visayas pero hindi tagali kantigo mag-drive it motorsiklo ang sayakyan. Pero alinunta, ha? Mga katodo kung hindi ta sana kantigo, no? Iya sa probinsya Taklan, 478 PNP personnel itaklan police provincial office pero hindi kantigo mag-drive it motor a siklo ang sayakyan base ra sa king pagawa nga assessment ko PNP PRO6, ha? Halos tanan man nga mga probinsya may una nga hindi kantigo mag-drive mga katutok. So ato na lang pag-istoryahan hindi na ha, plus balikan natin doon Caban Hotel Casino sa Islat Boracay. Ay kinawalat-hulat natin doon mga position paper, reklamo, ha? Hanungod sa golpe nga pag-operate, ha? Aging kanyang anay, soft opening, ha? Kasi kapamatyag sila, no? Ay roana kuno nga grand launching, opening, sa pangkabilugan, hay sa October 11. So meaning kapamatyag pa ang Caban Casino, no? Kasi batyag man siguro nandag, nakaabot man kanda nga may unang nagareklamo.
1: May punto ang
2: pero ang kautangan natin until now, nakabati man siguro ang simbahan, why gid sila stand? Ako nagapaboro hindi ay dati may karatula nga Noto Casino.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: O i-check ane nato si Katodong John Cabisilla direkta sa Temporary Public Market.
1: Radyo Todo Live.
2: Ay kinapausoy nato dubuho nga to. So ay nga hindi makita ni Katodong John ay sanay magpamora bisan gabi gabi yung ramata.
1: Radyo Todo Live Report.
2: O i-check nato direkta sa Temporary Public Market Katodong John pasok.
3: Ito nga, Jidil, no, manami nga balita, no, salin sa ato nga may provincial hospital, ay sa nagtaliwan nga mga ilinuras, huwag yun mga aksidente o insidente, naging padalaya sa ato nga may provincial hospital, no, puro gilang medical cases, rata nga ginadala iya, agumamanro ato nga mga nanay, nga nag-uunga, ito nga, Jidil, no, matawahay rato nga provincial hospital, matulong kita sa mga nakakumpain makaroon niya, sa ato nga may profiles tumbukon memorial hospital, sa surgical ward natin, may 58 ka mga nakakonfine sa PD wards, may 60 ka mga nakakonfine sa OB wards, may 126 ka na niya, may 30 ka mga unga sa nga nakakonfine sa female ward, may 76 ka na niya, ag may daywa ka mga unga rin nakakonfine sa atin nga medical wards, may 125 ka mga nakakonfine. So matotal sa kabilugan, no, kay Banro ICU ward, Agro Isolation ward, may total nga 497 ka legal age ag may 32 ka mga nga sa kabiliguan nga nakakumpain makaroon iya sa atin na may Dr. Talis Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa Provincial Hospital, katurungan din, no? Nagdiretso kita rin sa atin na masakusako natin nga temporaryo natin na may kalibo public market sa mga orotoroson mo, yung mga sakausako ni Artanan Ratong Manigusyante, iabi kita di kara katungil, di kara sa area, di kara sa may katung-atung ginareport nato, no? Di kara sa mga ginamba nato, pero sa kilid mismo, katung pisik yun, sa mga ginatantad, ang mga ginasinsin ng mga gulay, katung nga ginin, no? Ang bago ron, hararo mga isda, nga naguhat-huhat, ikuwan ron mga isda, nga ginaangang mga bakaw ng darya, nga nag-abot ya, sa sulit ato nga, merkado publiko sa galuwat-huwat ang kumpila ro presyo, no? May tamban kita rin, abu-abu tamban niya rin, no? 80 ro kilo. May salmon kita rin, may salmon, 150 ro kilo. Ruwasasa, abu ruwasasa nga rin, no? 160 ro kilo. May gurayan kita, raya ro pinakabu makarong isda rin sa sundi tatong merkado publiko. Gurayan, binanyera rin gurayan, no? 160 hashtag 200 rukilo kwa abo abong geroyan makarong tato niya no kasarat kagkora mga sulusubra sang kilo sang bilog kara no agroy ba kara mulintok kara may sang kilo no may aton nga batwanon riya 200 rukilo may surtig kita riya 120 rukilo may gusaw riya 200 rukilo manamir gusaw nga sarat kagkora may maron tiya marota puti kara 240 rukilo may pirit iya nga mintok kabantaan 240 madok kilo Rubantalaan tariya no kay Brother Raymond ng Bantalaan agya sa atong amigo 340 kilo unodra natang unodra gid natad iba matro kilo ita ulo ag ikog no may balanak ta baw ka na miton kay tingla sa atong amigo ra gabigat bana balanak no ay ag tara no 220 kilo may teoria 120 kilo tulisan 120 madok kilo durado kay Brother Raymond 220 kilo may mataniya sa atong amigo sa atong kilala riya rumalintok na mataan, 160 ro muwag ko ay 200 ro kilo. May mamasa kita riyan, 350 ro kilo, yan sa aking classmate. May bisugo man imo iya, 250 mando kilo. May tanga mara akong classmate niya ginabaligya, 200 mando kilo. May danggit riyan, tang classmate, 250 ro kilo. May tilapia riyan, oh, 80 lang ro kilo. Agrupantat nga nagkurukarupog pa riyan, 200 ro kilo. Dahil mga isda ang mabakal ninyo makarong iya sa sunit atong nga merkado publiko sa makarong adlaw nga Miyerkules, no? Abo-abo ratong isda makarong, no? Wa pa gani kaabot ro iba pagid nga nagabiyaheng isda, no? Pagabot sa Bangos, abunta matakitat Bangos katlo nga dyan, no? Depende sa agkot Bangos ninyong pagabakod. Iba-iba nga presyo ron. Pero ginakapakas, agarong ginapakas mo ito ka Bangos, dito 20 hasta 140 ro kilo. Pero tapos pwede ito sa bawan, 180, 200, 220. Hasta 240 ro kilo no mulagko taro 240 ngaro no abunta ta kita paabot sa Bangos ra mga pasayan riya abo man rumagko ka pasayan 300 350 sa 400 ro kilo pero may pasayan matang impok makabakal ta kamot 20 pesos ang tumpo katulong ajud nilo pagabot sa tahong na tor tahong 80 hasta 100 ro kilo no tor tahong ngani abo-abo ra sa akong likod ya di kara ga plastar do mga seafoods no mga tahong may atong rin yung lito, kung ano rin, mababakal ninyo, no? Kaya sa sulit atong nga merkado publiko katulungan nyo. Pagabot sa atong nga mga karni, no? Ito problema, yung sa likod ko, backyard agro dress chicken, ay 200 rukilo, pero agro atong nga native kumano, 340 rukilo, pero kung abot rin pati karni at manok, mababakal ninyo sa iba't ibang presyo. Kamana naman yung karni na ito, baboy, no? Ranang kasing porchak agin po, 300 sa 300 20 ro kilo pero kabot ro parts sa rit baboy nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo pa man man do karne aton ita bakag ano ang ranang unog kara 420 ro kilo pero kabot ro parts sa rit bakag ano ang mabakal niyo sa iba't ibang presyo pili ata kamo kuno isang lahon mo karon sa mga parte ka atong karne riya sa aton nga midsection ay kaaga hilira ut sa daruna di karon sigir tantad sigir kiwa ro na kuno ano nakasaray-saray nga mga parte ko aton nga mga karne basa baboy ag anuang katulungan dito. Pagabot sa gulay, no? Ayan nga, di karaw na ako nakatindog sa kilid ni Sutato ng Pisiksyon. Di karaw sa printema, no? Sa bagsakan area, di karaw mo nakasari-sari ang mga binugkos-bugkos ng mga gulay. Pagabot, di karaw sa ako niya ginatindogan, di karaw mga ginatantad ang mga ginasinsin, no? Sigir sinsin ang nagdaywo. O sigir sinsin, nagdahit mga nakasari-sari ng gulay. Ubod itniyog. Kwan, no? Ng, ano yung nabuitan? Right? Ang tambo. Tambo. May atun riyang sir-sari, no? Sige randa nga, kung iya nga, di kara sa kilid mismo sa ato nga pisiksyon, di kara randa nga pisto. Abusan na di kara nakahilira, no? Aga sige, natantad na may mga ang sarya, kamansin nga natantad sa darya. Gani, adtong kamuriya. Pagabot sa ato nga, kilid ito ato nga midsiksyon, di karon kay Ma'am Bibi at kay Sir Jupil Magallanes Sari-Sari Store. Kompleto si Ricardo's kay Sir Jupil. Ina, nag-sigira na di ka sa likod ko, sigira na doon ang bunlis at bangos ni Sir Jupil. Ang imaw man rudilin bunlis bangos, mga first class na mga bangos, karoon na naging na bunlis. Karami ito live din yung ginabunlis ron. Kay Bro Jupil, ang kay sa rudilin bunlis bangos, sa atong kumpare, sigira na ang bunlis bangos ron. Ang di ka sa katunganan, ito atong kilid, ito atong namitik ko, ay parang mong sa baliro, nga dahil pisiksyon, wapangan imaw, wapang mukabot ko. Ang sa pinakalikod, ina di ka ron doga kurkos, ang nagapuga, ita payog katulong ilil. Gani mailing bakal gani mabakal man ako payok no nakabakal kita ta tilapia ria ba manami payukan ra no barato ang agdikara sama ipagwa itato nya klatsotsero dira dikara do mga dira aga no saging kamuti balingka tanan halos runa may mga gulay man runa dikara nag sating pira kami main building bato nga grocery section Sualog Sari-Sari Store si Toto Andro Sualog Junior no nga naga sige nagahat-hat yung tanang baligya runa nakatabok na nakarunaya Roy Buntogon Restaurant. Pangmasa rupisyo, barato ang makapamahaw ka, makailabas ka na sa Roy Buntogon Restaurant. At sa katunganan, nanari ka rin do, prutasan ni Papa Dads, no, baka abo sa nagahiliras na rin. Gabligyan rin siya, nakasarisari ang masaisis at mga itlog. Ang doon sa kahilinan, nagabarigyan man at mga bahu, no, tanahan nga uga, bahu, kanamiton, pang dala niyo sa ibang bansa, pwede niyo pang dala sa Manila, kung siin man, ay narong sa Sir Bani, no, nagabarigyan sa naruna, kahiliping sa naruna, abo, ikaroon, no, gani mas mayad magtulot yung prano ka mo, agod makaabot pa ka mo. At mga marami ang isang mga isda riyan na nagabutan niya sa sunit ato nga merkado publiko. Ang baka pilit-pilit na ka mo riyan kung ano gusto niya. Dahil may pad-pad rato ang pag inyong paglilibot-libutan. Magaling ito sa may hututing riyan street, palapos riyan. Kalat sa chiro, sulod niya, hindi ka na samit ang pisbindor naton mis rato nga mga ano riyan, seksyon, ay abo rin din inyong kalapad nga paglilibot-libutan katulong din. Ang sa umano, kung ato niya itong nga ginahin niyo, itong gender, agar ato niya itong nga ginaano, panawagan kahapon, nga kung si Enay, nagreklamo rin ato niya mga vendors katulong gender, dahil may isang lugar niya, sa Kalibu Public Market katulong nga gender, wagod makita ginadat live, no? Nga kung si Enay, abo, utak ko na nalusot rin, kaya abi rin katulong gender, di ka na sa sulit ato nga merkado publiko, di ka na sa may, no, physics yun, ay may iya, di ka na katulong gender, nga may mga, may ano ba rin yan, yung
2: manhole, manhole.
3: Drainage katulong dyan, nga ginbutakan ba't mga kabilya nga ra, para hindi ba mag tulod sa drainage yung mga magagpo, ng mga plastic rin, kung mga ano, hay, galing raan na sa sobra kabasa, katulong nga dyan, no? Mabasa, abir rin, perme, haya, mabgabok, ila karo, ano, no? Tara, ginbutangan na katulong nga dyan, lago makita, ginagin nyo, aron, ginbutangan na katulong nga dyan, it, upas, it, saging, ang ginbutangan, it, plastic, gitusok rin sa mga balit, yung nalusutan nga ra, delro, bakal rin sa adaya nga drainage katulong nga dyan, no? Ay nabali uta ngani di kara kuno disgrasya di kara kuno nalusot ro aton mga igbangod nga nagaparindahan wa sa nakapano nga sambilo ka ro bakal riya ay nabali uta katong diril ngani o oh, kabawli agi ro upas nga gibutang o
2: ay ibo, ta, kon, hindi ka mabalian ang hindi ka manina o hito ko bakal ngro
3: tanaw ni si paring ili na baraw ay ginuto tanaw manana si primo sambilo presidente riya et
2: bit bit pasimintuhan lang abi maton don Mr. President
3: ay ano kuno Mr. President primo para
2: pasiminto lang abi maton.
3: Obe ano ro imo mahamba kara sa raya ngara ngara
2: imo kasama ni Maton it action to munisipyo kamo lang magpasiminto ay base wat na pa pasiminto ro munisipyo
3: ay hindi ba pwede ka tulong jud siminto ra dahil ay may drainage ra eh mala di kara gagwaro di kara nga sudro mga tubi panto rito sa konsin maabot no dapat ta ka bayluhan gi taray ngara
2: ngara parilyahan ito man parilyahan
3: o parilyahan ato to man agud nga bago ba ay dali rayang luma nga bakal katong dili na, na bali uta para si parang ili na baral presidente na to nita
4: Mitch Bidors. Good morning, ay lolag.
2: Yes, sir.
4: Bikagar.
2: Oh, na discover namon nga abo tagaling problema tag mga papag-una ko imong mga negosyante. Tapos aron abuon galing nagtagambling nagkagusot ni karon tawag. Hapaabot yon kuno sa natong dandon wa man gihapon sa nataksyon.
4: Hindi na ko comment kada idol ay sanay magita sa problema ug atin na tindahan nga no quarter.
2: Oh, ay, pero bilang mga taxpayer, Makon, karapatan nyo nga mag paabot itin yung concern sa munisipyo, no? Ay, siyempre, gasilinukot sa daadlaw-adlaw. Kita nanda rin yung sitwasyon mga papag inang guba. Ro yung nagkakayusot ni Karundo naganegosyo, ang ruga pamakay, wag hapon nanda na aksyon eh.
4: Siguro ay concern ay ginpaabot namun ay abuon ay siyempre may empleyado mo ng munisipyo ay kita matigong darong problema ay siguro, hindi ito yung dami ka kinomit ay kakasaya ka kita kung ilang ba kita tabi. So, ano lang sanda ron, atong kita patiyos ron, ano naging na-operya sa ito yung banwa.
2: Sige lang, oh. Sige, salamat gid Mr. Ilena Barra, sir. Thank you, gid. Ah, sige, sige, sige. Naintindihan naton.
4: Okay.
2: Katotong John?
3: Ah, nabati naton no, lupos din din naton Miss Binders no, dahil kabo utagali man mga problema ragit paabot ang daruna sa natungdan. Ugali nga yung medyo action ko no, haya, wag ya, kung iba na action. Iba na action naman ka, pero iba ka ba na, wag katakulong action no. Kaya bila pinagdayang rin, dahil siyempre katong detail, kung imo, kikagateriya, dahil sa tunganan pa amin at alagyan, no, di aliraw, alagyan dito na, dito sa piyak sa piyak, may nagabaligya, may gabigat manok, may gabigat isda, bangos, at rodilin buntis bangos. Kaya daran ka timot ni kaki, pinagkikang riya, ang dila pilik-pilik at imot mga baligya riya, hay, wag katigasahid nga raya, tangalo nga drainage kira, dahil nga may parilya, ay bali o tagalira aglusot malusot kalusot kay may abot ako nang lusot riya may unga ani kuno riya nga umugahab lang ko na nalusot ra tiki oh hay simple to pin pa kunwa kay mugo tanaw ra si imong ginatikalan da mo timo okay at ana kay raya tabi bali o tanaw nga dapat nga ni kiraya dapat yung gidman ra nga pag kay aron no o pwede man nanda nga bayluhan it parilya ra pwede man nanda wildingan ito man do sang bilog ang bakal nga bali da kun si ini nagakausot ro aton riya nga nagapamakal ya sa sedita to nga merkado publiko dahil simple aro iba ka raw mataka-aware da nga may maro na yun. May ganito ideya man ko ato yung mga amigo rin nga nagatagtad ang nagasinsin ito yung puso itsaging kaya na ang inigilap sinsin pata siguro na rin karo tinagdok na rin ka raw o mahaba pata raan tinagdok na
2: rin wansa siguro ron ubad ubad itsaging
3: o ubad itsaging wala or gin anang agin o anang pinusukan it ubad itsaging na matpaam at bahol ra agod nga babala sa mga nag-aagi nga hindi na mag hindi sa malusot riya sa raya nga nang nabahe or pustinti nato Miss Binder si ma'am talya tang personal nag-aagi ga kaway-kaway yani nakita nato no nga dapat hindi man hador na siyempre na tabi nga palibo public market katulungan dyan siyempre abo pang kasali isari ng mga tao kusi naghaling ng mga lugar no ang nagpahindan sa darya ang nag-aagi sa darya dikara sa mga area nga dahil sa tunganan hindi kara na katulong dyan it aton nga physics yun, no? Ngayon, ipanto ko rin sa may gulayan. Siyempre, pag bumakal ka rin at suha, no? Sa sud. Aga, gusto ni mo, hay mag, bakal kat gulay ngayon mo, nga pag ilamhay sa imong ginabakal, hindi ka rin sa kilid. Ngayon, mag-aagi ka, hindi ka rin sa rin nga area, rin crucial. Ngayon, doon malang rin ginahinyo, man itatun ng mga vendors riya, nga, dahil rin, kita, marami lang sa kung kilang bilog, kung kung nagkausot rin, nagkatumba, may mga magguha nga ni kung nag, kalagus mo, hindi ya, siyempre, pagkausot, animor ka rin, outbalance ka timo, ay pa natumba ka gitong iron to rin ay madaom-daom
2: ay mayat kunta kung hindi nga ni Makon hituhog ag maninak at mabaho or mabali rin sike
3: ay oo taron ay kung kumalang tanari mo nga sike di karas kabilya nga ay mabali ulit mo kung matumba ka katulong nga dito ay doon lang makaroon na ginakuan nga kanil aton nga
2: natumba kasi no, simpleng problema ay, no hindi maayos
3: kadali gilang ayusin na katulong dito kung tututukan gilang rano ay dahil hindi kita maghulat pagid nga abo pagid ro madisgras kag may mga madisgras sa gid nga mabalian riya sa sud ditato nga merkado publiko dahil siyempre ginatikangan ra aga sa ana nga flooring ra aga rutawo kara kun ikis ay wa mataga pamantop gitikan sa flooring ga matalay sa diretso man ay bigyo flo sa flooring mataray ra aton nga masalug aton nga kalibo public market no dali wa sa kasayod nga may ditara nga drainage
2: yon
3: nga Roger
2: may parilya ka sa inyo.
3: Ay parilya ko to, kaparilya tanat to it yung ginaihawan nga raw.
2: Ay butangan Amerika ron, butangan lang Amerika ron.
3: Ay pwede mataro, pwede matara parilya nga to ginaihawan ko sa buhay. Pwede matara akong itong-tong lang di karagod hindi mo kuso. Ay may parilya rin, nagatantad it mga gasinsin nga gulay. Binutang pinusukan yung manandar at tanda nga puso nga gina ubat it sagi nga anda nga ginatantad. Ay binutang lang manandar ya para nga warning sa mga nag-aagi nga may rogeli may naga may malusot sa darya o may bali riya nga kabilya ka to nga dyan sabay pa no nga ma siren o ma mapanuhan yun doon ag mabatian manit na tungda niya kung ito na pwede nga doon nilagi ng darya no paskin agad tanawin riya kung ano sitwasyon ba agad andaman nga ma ang classmate andaman mismo nga ma kung ano nga makayaan ng darya dali gilang kaya runda kung anda tutukan riya no. Nga ni ginapabot pa na itong tanda, no? Nga dapat ato na yan, dahil bukon lang ito, yung nga nag-bindot siya o madisgrasya ka na. Kundi nga ban siya madisgrasya riya, o malusot riya, ay raatong tang mga igmangot yung nagpanindahan riya sa sundit ato nga, merkado publiko katulungan. Ang dahil ito tingin, no? Aga bago kita mag-extro, no? Ginagrit yung ito.
2: Ay, ano, no? Mga papag nga itong aging presentar mo kahapon, may nakabati yun ko, no? Kato?
3: Doon, no? Wala bang yapon ka, Juliet? May nag pangutana kita Biria di karasa may naga nagusga
2: may nag inspection yun maton ya taga engineering or taga munisipyo
3: mga tanay kita sa atong parehar dilin budlis boss pre may nagadtor yung kapon ng inspection ko mga nagdusga ngarang mga papag
4: ay wag
3: ako wag hindi niyo napanuhan may nagadtor ya o wag ito no katong judil no wag o ba itong karya sa raya nga papag katong jil nga pabot nato nga nagdusga no mga tanay kita raya din no ya sa may atong mga amigo ya no adikato sa tabok dikato ro mga lusga nga papag no. Pangutana kita kung may nag-antog yung dragya. Good life, gilba na ito makita. As in, itong nag-isga na itong papag kahapon. So, sa dito ito sa pihak. No? Agon masairan, gina ito kung may nag-antog yung nga nagkayaan. No? May nag-antog yung ma'am kahapon yung nagtanaw it. Wag yung napanuhi. Ito yung nag-usga ng mga papag. No? Wag ito taga-inspection dragya nga taga-munsipyo na nato, taga-intinil office. Wag ito kung katulungan nyo din, no? Wag ito no it nag-antog yung nga ni Haya Wapata. Kani ay medyo doon yung panawagan na itong mga bindos niya. Talong lalo gido, si Nanay Marit. Pagsisi. Ano Nanay, rin mo nga pa yun?
5: Bisugog, kalakito.
3: Ay, may bisugog mo, kalakito.
5: May labot, limit.
3: Ah, may limit. Pag itinan yung limit.
5: Sangay ka mo, sabado.
3: Ah, sabado. May tangay pa si Nanay Marit sa sabado. O, Nanay Marit, pagsisi no, rato na yung kung natin sa may Kalibu Public Market. So, bro, may nag-antor ya ka hapon nga nag-inspection ko yung mga guba nga papag. May nag-antor ya? Wagid? O, wagid ka itong dinin. Raro, raro, rupiya pag nagguba, o. Sa akong niyang mga aros, mga gubanto, gura. Mga hypothyroid barrio sa mga nga, no? Akong gidra, tanan, no? Taga sila sirna, gitanan, halos, rin katulog din. Laran, do. Aron, do, babo, aro, papag, katulog din. Lumusga, o, no? Ay, wagid ko na't nag-antor, katulog din, liya, sa ang nag-inspeksyon o nagtanaw, maraya ko sitwasyon ko, no? Kauraya na nga, Kalibu Public Market. Ngayon, sa makaroon sa Oman, Oman, maski na ano pa rin papagray, basta rin importante ka itong gilid. Dato tanang nga yung ikado kita, no? Siyempre, abo ko tabi ka panindahan na yan. Nag-agi sa lugar nga ron. Dato, wala na dapat unahon ng dato nga, mausot sa timo kon mag-apresentikan ka timo riyang nga wakating sa'yo gabali o tagali raya nga nga parilya nga inabutan at drainage siya sa sunit ato nga merkado publiko sa makarong nga adlaw nga Miyerkules kabay pang mabatihan ginut na tungdan. Aga, bago ako mag-extruno, ginagrituge dita happy, happy wedding anniversary bow ra akong classmate, si Police Chief Master Retired, Police Chief Master Sergeant Erwin Aga, Ma'am Luli Barrientos Perez, ba wedding anniversary na dahinaga. Happy, happy pista ginuna sa may barangay, Paningayan sa Banwa Itmadalag, sa Perez family, si classmate Erwin, nag-iimbita ginimaw, hindi na, lo grupo, Rats Batsi 6, mag-proceed, agrabong mga amigo, ng mga barkada, ay mag-proceed kami ito sa may barangay Paningayan. Kay Manispiras, kung kami ito sa Pamilya Perez, kay classmate, police, retired police chief, Master Sergeant Erwin Perez. Nung ato siya, nag-jagin, nagkita ni kami, ayaw nga ni mo sa, so di tayo ng merkado publiko, siya, base doon lang, may gabakal man siguro, kahit may ihawunan doon na, ito sa Dispiras, ang nga lugar, no? Aga, ima man, happy, happy pista man, hinaga, no? Sa sityo, Kaurumahan, Barangay Bacau Norte. Kay paring Rome at kay Maring Janet Aribalo Villanueva ba nagkangay magsanda no? Happy happy pista gina no? Sa misityo Kurumahan Barangay Bacau Norte. Ag happy happy birthday gina sa akong gumato no? Kay Chalto Andrade happy birthday gina. Ag kay Ma'am Lily Cruz, kay Ma'am Kat Kat, kay Ma'am Kat Kat, happy happy birthday kay Ma'am Kat Kat no? Ag welcome to the Christian world, happy Christening gina sa akong nga apo no? Kay Nini Chiska Kabisilya Igat ida sa may Burakay no nga ni haya ba nagakangay takuntar akong gumantun to ita pabunyag ka na nga galing hay medyo abo kidato no yag masakusap ko kita ay happy happy christening lang na sa akong apo na sa may Burakay ang dahil nga balita ginhatod gikinyo ita more power kupi no pang palakas ng aton nga immune system ang sa aton nga kalawasan no ang imamando Santon Plus nga nagataugin it manami nga kuan sa atong lawas pagpabakod kita itong mga kawasan. Ang retirement nga nag-report lang niya sa atong nga may area of responsibility no, magaling sa may Dr. Feliston Bukon Memorial Hospital pagturiya sa atong nga masakusako na itong nga temporaryo na itong nga may Kalibu Public Market. Yapon para sa Tudo Birada, ako man si Katulungan Jun, kabisila ng Radyo Tudo, kaibigan.
1: Radyo Tudo Live Report! Report!
2: Abogid niya sayamat ha kay katudong John Kabisilya. Direkta nga nag-report no sa anak nga area of responsibility halin sa provincial hospital paagto sa aton nga temporary public market no sa portion todo bantay presyo, todo bantay supply. kung hapaabot yun dun sa natungdan, ay posible siguro ang ginapabungubungugan ay total mana matapos yun man. Basi kung anytime makatransfer yun sa bagong tindahan, doon pangutana, pilang porsyento yun? Agropangutana, hinuno. Ha? Hinuno. Or dahil nahilak ka mo nga basi kung makagastos at tumawag dahil yun, doon importante ka ra. Doon mga concern ay haaksyonan kaysa inyong pabungubungugan ay nagasalig ka mo nga may bagong tindahan. Ang tanong, kailan ba sila lilipat? Ayaron eh, nag-mantener, sustener, antos. Sandalanganin o gausoy itaideya nga ipapanday o sandalang kapanday, tukod-tukuran lang ruanda nga ron niya mga papag. Ag siguro, nagahinay-hinay ron kung magkiwa. Ha? Ito yung mga digagkong isda, mga bantigaan nga ra. Ag ginahagan-hagan do pagbutang it nakatungtong sa ibabaw nga hindi man masyadong magbugat ay basi kung magugos. Ang mga katuto, no? Romanog tikit ni karon hindi kita kaaging eh hambag abiyo, Mr. Noy. Atong papagto guba ut aho. Ato may aton ditong parilya ita drainage zone ay may nahusot yon. Oh. Ayan may record ra sa tindahan nga sarang irekomento sa Municipal Economic Enterprise. Oh. Sinuro aton niya committee chairman on economic enterprise aga market and slaughterhouse. Aro sa committee on market. Sino? Ha? Ano rin imong reaksyon? Dapat ba yung ayusun da? O pabayaan lang? Ay total, madali lang man kunro tindahan. Ha? Madali lang maton matapos o dagon. Oh. Bukot at wait try. Wait market. Ha? Wait market para kakon bukot wait market. Ha? Bukot at madali lang. Ah, kundi madali lang matapos do tagon. Do yun ta. Roy saktong sabat karon. Ah, di ba ga? Oh. Sa miyembro sang kuryang bayan, aside ko nga may nagapamati. Sino ro chairman on market? Abe? Ay kana ko ipaabot da. Ha? Ah? Eh, hindi ka mo maghambay nga madali lang, pabayi lang ron nga mawasak. Hindi ah. Ga sukot ka mo, gabili na yan sanda, tapos doon do inyong pasilidad. Hindi ka mo kabakit dos por dos o kabakit buto nga alalayan yung una. O, mga ritaso una nga bakal-bakal ina sa bagong tindahan. Isapnay lang anay una para magtibay-tibay nga hindi magugos. First class municipality kita pero ay nako. Ah, Maria Kagusip Santisima sa langit. Oo. Oras sa Pilipinas, alas 6:16 agroray nga oras. Ginahatod gaton pagkatapos sumabak relax Gold Eagle Beer. Magabalik ako ha sa report ni Katodong Rinald Bandiola, report ni Katodong Rolly Boy Herrera, agbalikan naton si board member Apple Cleope. Atananda, balikan ta pagkatapos si Jamakara.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Berwada, berwada.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kapin.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billiones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Niknik Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Senate Manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shali na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio ng bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
14: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Sampron Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Sampron Gold Coffee Mix.
3: Sampron Gold Coffee Mix.
16: Nagkape ka na,
3: nalakas,
16: at gaganda ka pa.
3: Sampron Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Sampron Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
3: Sampron Gold Coffee Mix.
16: Nagkape ka na,
3: nalakas,
16: at gaganda ka pa.
18: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
19: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
20: Umay na yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawa ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
19: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
20: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung sininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, Okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
16: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
21: Okay. Balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw ang sagyapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning anay ha sa aton karang mga late tuners, sa mga nagbugaw, ag nagpugaw kami no? Kababangon yang, kabubugtaw yang, ay ano pa? Paumon kamo ay basi malate kamo sa inyong mga trabaho.
16: Todo Berrada.
21: Good morning anay kay Milbert Bulos, kay Leia Mangaw Saminyo, no? Pero gwapa nga asawa ni Manong Johnny Boy Saminyo, no? Nagatabid yun katon. Kay Jam Bonifacio, nagatabid man. Si Leopoldo de la Cruz, nagatabid man, no? Si Restilin Aguirre Rotolo, si Dr. Jones, no? Ay ginapatamyaw na si Woodsticker, the Master Cutter. Ayan, ag si Toto John Briones, nga tapos yun, itgihit ko anak karanga kanding. Ayan. Samtang nag-commercial break kita kaina, pero aktibo ag mahugod nga kapitan itandagaw, nga si kapitan na Juliet Melgarejo ay nagtawag, ag nagpangabay katon. Kasi, Roaklan Electric Cooperative may request. Although ro request ang ano, matsa 1 week eh. O galing ruging aprobahan, hay one day yang. Para nga ni sa temporary closure, no? It portion ko San Lorenzo Road. In front, ha? Between sa Masig Kakanto, ha? It MMG Aklan. Di ba nga may nakatagana sa nang pagabuksan nga hospital, no? Pero akil ko abi, hay magabutang it poste. Ag maga kutay ita kable, no? Ag magabutang ita transformer, no? Ruaton nga local government unit it manuang kalibo ay maga implement today. Today makaroon niya agahon. Ah, pwedeng 7, 8 or 9. Kasi ro trabaho maga start it 9 to 4, no? Ay kaya man kuno na nang tapuson sa ruyon nga oras, no? So, roaton nga local government unit ay mag-implement today ita temporary closure. So, roaton nga kapitan ita andagaw ay nagapaabot gid, no, sa mga motorista nga sangkiring tiis yang anay, no? Ay hindi man abi kita ka-counter flow siguro, tao kung pwede kaagi rito sa kalatutsi. Pasugod it magsakan, no? Or do iyahalin sa Tuting Reyes ay manaog lang gid siguro tao kung makaagi sanda, no? Basi bawagon ay kuryente ro gina istoryahan ag basi kun mahipiskan ag mahihapit ug may madisgrasya, no? Mga katudo wagang na kun maabot it pangutana kaina kun si inyon anay ro temporary entrance kun iya di kara sa may Tuting or igto anay maagi sa Kalatutse. Mga katudo hasta yang di karon sa kanto it San Lorenzo Road kun nagapamati si Kapakap. Paki-inform abi ako kap, no, paki-message ako, no, kung siin maagi ro entrance makaron, no, kasi isara ro portion. Ah, di karon it MMJ, no, o nasa portion it San Lorenzo Drive.
16: Todo Berrada.
21: So, yun yung kinapangabay ni Kapitan, ha, nga ro yun ay temporary closure ag sangkirig ang anay nga tiis ag sakripisyo ay bangod sang adlaw malang 9 to 4, no, ro pag-installar di karon ita poste ag kamanaman ko transformer at hospital or clinic.
16: Todo Berrada. Berrada.
21: Yan. So yun, haro ginapangayo ni Kapitan nga pag-intindi sa aton nga mga motorista. Ayan. So ginapatamyaw gali ha ni Kagawad Michael Villanueva Solina ro anang mga inkampod nga sinong Owen ag sinong Dino Taay at Lo Olas Peace Farm sa Kahilo, Makato. Thank you, kid. Nahidlaw tangali kita magbalik rito og magpamunit, ha, ay manami rito mag relax ay ro imong hidawi, pwede mo tang ihawon ayagi, pwede mo tang makaon
16: Todo Berrada.
21: Berrada. Pamunit rito't banggos pwede kang kapamonitil api akong kutob sa anong kakaon si imong abonit nga ginatawtawa. Ay one time ging sampit ako ka akong unga, no? Nga sure man ito pa mapising kita, no? Ay barato man lang eh. Makadakop ka sa kilo, kilohon mo bayaran. Iuli mo mata, pwede mo matang gahaon or pwede mo matang lamayuhon. Depende sa sizes, no? Ako bangos nga imong ginadakop ang mga katodo. Okay? Temporary close road tooting sa San Lorenzo while kalatutsi doyon anay ro temporary nga agyan pagto sa temporary market. Oh. Yun yan yung ginahambay. Walang na akong maabot kayo at pangutana kay Kapitan Juliet, no? So, iya maagi ha, sa kalatutse portion. Pero hindi kating kaderetso siguro rito, paandagaw kato sa may gas station nga to ni Harvey Hilito, no? Kasi one way rikaroon doon eh, ha? Ang mga katodo, ay pwede matagali kaderetso, no? Pwede mata kasi iyahalin sa Jaime Cardinal, pag-uwa, uwatat nagapasugod iya kasi one way, ha? Pwede ta, pwede tagali. Suro yun anay ko nung kalatutsi o pagagamiton nga entrance exit, no? Hindi pwede iya sa may portion to tingris kasi sarado nga ni, no? Aging saradan para uwait na disgrasya, para iwas disgrasya mga katoto.
16: Todo berada, berada.
21: Uman, ginauman-uman na ito na, nga temporary close anay.

0: kung sin, no? Kung nakita na ito sa rekrega na kuha, do'y rekrega CCTV sa todong tutol, nga gulpi ang dito, natumba, no, do'y rekrega motorsiklo, so ina karo sa sabit rekrega lugar, at based sa pagkangusita gani, ang kami sa dasa rekrega MDRR mo kalibo, na sa todong tutol, ay pangod, no, nga malandog ron do'y rekrega area, na okay, may una karon, no, nga sangkat up down at sa todong tutol, nga minko nagkagauwa pala, no, ron do'y rekrega oil,
1: anong klaseng oil? Engine oil o cooking oil?
0: Wa tayo din magkwanto information kung anong klaseng oil na basta patandog rin ka area katotong na tutel o kay iya isa to talaga kalim municipal police station no? Wag hindi yung nag-respond din man o natong tayo ka pagkapulisan sa tatambig ka na area paswerte no hindi man din daw nag-angkot itagrabi ng last no pero ray ka na ka tayo ba kaya tapos motorsiklo katotong tutel pero siyempre doon sa part at ito niya motorista ay kung nakita ang tagitabi no nagulti dito mo karang nag-slide no sa road bike
1: ay matanlog no, ron madumduman mo nga may jeep ka to nga may mga karga nga mga cooking oil no nahugog di karo sa kurbada it makato no between di karo sa may LGU paagto sa eskwelahan di ba kurbada ang mayad ay wa to mahimos ako babong nagkagadanlog ah. So dapat daya nga ra ay sprihanda no limpihon ay delikado sa mga motorista.
0: Oh dapat ikaw ang dito mo i plastic no sa kondong si Bell do tayo kaya area kasi syempre hindi kitra magkawa nga madali agi nga pabuo no okay kung tako naguhan ay wapan naguhan sa kondong si Bell nga tama may kadelikado no sa safety no ita aswan sa damawag kumagagi sa pigi sa maraga maniho ito ay kaya motorsiklo at aswan ay kahapon man niya giinsigida kaya pabiso pero ato na nga MDRR po kalibo katotos del, no? Gamandahan din kiti ka nga area, no? Para kapalikawan, no? Gamit una, pati ka nga motorista, no? Nga maaksidente, no? Pangod sa rote ka nga area katotos del, pero ay isang bilog kahapon sa tangin rason, no? Isa pagka-aksidente, ay po rin ka nga motorsiklo, no? Pag-agi, di karoon sa area, kita rin ka nga mabinisit ang kalibo ang katotos nga del. Pero magduwas ka rin, no? Patutawahi ro aton nga banwa it kalibo, no? Awa agay sa pa-responder aton sa naman sa pulisan, no? Yes, aton sa banwa karita kalibo, bilog na daw kahapon, at kami ikatodong jadal, no? Bati ba sa tulad ng pag-secure, yes, aton talaga kalibo municipal police station, no? Magkaroon talaga ang dahon. At the same time, no? Sa mga municipal police station, no? Sa primero distrito, ito probinsya katakan, halos nga pag-arias, no? Rong sa magkaton, dito ato nga mga istorya ka nga mga pulisan ka pinataway no kay uwa di ka responde aro ato nga mga otoridad no sa pinagamaga manwa na sakop no ita primero distrito ko ato nga mga probinsya kay takan kay ina gani yan ato nga kalibo BNP no nag o istorya no at iba na nato sa pinagamaga membro tayo sa pulisan no katulad dahil nga basta was mana nga sulusunod na manang inat no ito naman sa di ka naman diba na nagsabay-sabay, no? Rupina ka mga insidente, no? Pero nga kaya nabu ang sabay ni hindi, no? Kato siya dahil parang nga maging matawahay gid, no? Rato yung talaga nga probinsya ka itakyan, no? Kapindig ba talaga talaga mga panyempo. So, wag ito ma-reported, no? Ng mga
1: pero, katodong Rinald, ano ro reaksyon ni taton nga PNP, no? Ay ro ato na being PNP Police Regional Office 6, may ginghiwat nga assessment out of 2,738, out of 7,600 plus, no? May una nga 2,738 ka mga PNP personnel do hindi patagali kantigo mag-drive it motorsiklo ang sakyan. Abi ko kapart na training ro, dapat matunanan na ro pagmaniho. Katotong Rinald?
0: Ah, yes, katotong na Bel. Wala kita makapan, alam mo talig niya, no, ni Kennel Direct Paragat.
1: Hindi, no? Ro-akon malang baga, waman kita nag-single out, waman kita nag-address, no, sa taga-kalibo PNP, no. Ro, posibleng hababatian mo, gataron, yung mga kuro-kuro istorya nga. Abo tagali man ang pulis, nga hindi ka tigong mag-drive.
0: Kansya, waman kita tapatian, yes, sa taga-kalibo niya kalibo PNP, katotong na Bel, no, sa kalibo, tabi nga nag-amuno nga, hindi ka tigong mag-
1: drive,
0: no? Ita rekla nga mga motorsiklo, no? Kay, kung may unang gito, may kay posibli man, gito natin matian, no? Katulog ay, iya sa atin ng mga kapulisan, magkaroon, kaabuan, no? Rato nga mga kapulisan ay, kung bukong for western service ay mga motorsiklo, no? At katulog ay, that's why siguro, medyo pag man niya, may unang pagyapon, hindi kantibuhan mag-drive, no?

0: kay
1: Raya ay basit ana sa assessment ha itaton nga PNP Regional Office 6 no. Ayro 7,631 personnel out of 7,631 ha 2,738 mga police personnel nga hindi kating mag-drive sa kaya nagmotorsiklo sa Western Visayas no. Roaklan may 478 no. Ro Antique may 106. Rocapes 737. Abot Rocapes ah, no? Rogimaras 171. Ro Provincial Ro Iloilo Police Office may 1170, no? Agro Iloilo Police Provincial Office, no? Ay may 76 ro anat Iloilo City Police 76, no? Kabo kita galero anat Iloilo. Ay siyempre may 100 may 1170 ag may 76 pa no kun ibaho nimo ro anay Iloilo no akatutong rinag ako nga ni nakibot eh nakibot ako eh no kasi base sa assessment right aton nga PNP no ag angot kara magapatuman it memorandum circular do DILG ha sa 2027 nga dapat rutanan nga aplikante it PNP hay kantigo magmaneho. Sa sunod ron ang mga recruitment. Alimbawa, ikaw. Alimbawa, ikaw. Tanan nyo ta, kantigo kahuting magmanihoy. Diba?
0: Bisan
1: wat kariton, wat busina, kantigo ta si Rina. Kani, qualify tayo maro kung umapply. Qualify yung galing, ang problema ni Rina, sa inyo kung ano? Overage. Diba? Kapalas kay katodong Rolly Boy, kung nuwanin na mag-gapas sa anang lampas anang edad, qualify ni siya kay antigo man siya mag-drive. Bisan ka piyong pang mata.
0: Bisan, wakatiwag rin na yung
1: kundi. Oh, kita ang batsi. Oh, kita ang buho sa dahil. Diba? Oh, ay. May ipagawa ko nung memorandum circular makaroon nga 2027. Ngaro mga aplikante at PNP dapat kaantigo na mag-drive.
0: Bakar na eh, kadali-dali kita magtungaan mag-drive. Ito gusto ka ito kung mga motorosiklo, katodong kadali. Ay, yung problema na karay. Sa kanan daw, may problema to, kaya pambakay man doon.
1: Pero adi kita ka to, katodong Rinald, kaparte ta it PNP training rupag drive.
0: Wa man. Wa agin. Kung sa mga fire ka siguro ron, ay nasa mas bonus pagin timo kung kan siyempre bonus pagin ron kapag may pagin may puntos kung antigo kung mag drive no, katabang ko dali
1: ikaw gini kung halimbawa nga nag apply ka eh tanan nga driving ha sayran mo pati ro pag drive it problema kaya mong i-drive yung
0: dati malamang dito palibot sa malaga kanabo experience siya so
1: diba kaya mo mag drive it giya sa mga naglihis ng landas. Kaya mo mag-drive nang may problema sa puso. Problema sa relasyon, kaya mo i-drive. Aman ka, ibayag ka. Lalong-lalo na mag-drive iti tansan. Kita yung takarong daywa. Ang baon ko tang kailangan mo na ko. Diba? Kamana ni Boy Pilok. Aman manat hadagahig tabaga ako ay. Aman ni Boy Pilok, aman manat hadagahig tamana ako.
0: Ay, mas ko nakita din mga nagatapang tao.
1: Alin, alin, alin?
0: Mas ko nakita din mga nagatapang tao. Mas balita ka na.
1: Ambagan ni Katodong Jujeto, kung driver gina-applyan mo, dapat kaantigo ka mag-drive. Ay gila, ang driver ganin apply tapos wa kagaliit experience, wa katlisensya na ano ron. Diba?
0: Dapat yun. So, kay, dapat sunod ka sa kari, sunod ka sa mga patok mo ya. No? O ano rin patok sa mga nagtori, dapat ay sakay ka na. Ang gusto ko sa maulihi sa mga tuwag. Sa malaga ka na ako, sa palibot.
1: Kaya sa may mga problema dyan sa relasyon, magpa-drive kayo kay Katodong Rinald.
0: Tat lang to.
1: Abay nga ni Toto Arbitore, oh. Problema nga ni sir kay Katodong Rinald, kung makaabot doon ang si Kesa Prino, abot gilat aron. Hasukat, utana na na arberon sa kama. Hasukat, utana na sa kama ron. Katutong man mala idol, damong sike ho. Diba? Lahat ng bagay, dapat marunong kang mag-drive. Ayan. Diba? Ang ating salawikain ngayon, mag-drive. Diba?
0: Mag-drive.
1: Ayaw, kanta eh. Base kung makuan kita ni Mita, ma-discover. Si paring John Navarra, mayad ma-drive. Bisan pati yoga at lechon, kabayan kita. Pero, tag-ana nga tuging padagay ang durian na kasamit ka man.
0: Ano ang malabas durian nabi?
1: Ah, Highland Sones.
0: Wala man ako kaon.
1: Bisan rambutan, wa?
0: Ay,
1: galit.
0: Ay, nagatamakyaw si Sir Judge Tengguan. Kaya nga lang siya si rambutan.
1: Akibot nga niya, ako negosyante ko, tama ko na itong amigo sa, ano? Ito sa Ugsip Libakaw?
0: Oo, ula yun, tuno sa lisyon.
1: Tingsang kabalsa, tara ng prutas nga ginagusto sa rin to sa bukit, pagtutdata.
0: Ay, puno, napermira ng Hilux, karoon niya ginadeliver pa kalibo. Ay, kapagid, madausat, wala karoon na negosyo sa Ugsip Libakaw.
1: Ay, doon yung mataro, tao nga marunong mag-drive ng sariling diskarte kung paano makatibawa sa kapobrehon.
0: Si Sir Jun pa.
1: Drive abi robot bagahibo niya ron. Sana idlawon kami ni Katodong Rinald.
0: Madali
1: talaga. Ha? Kung hindi maabot ni Katodong Rinald ro Prino, ay puro lang gasolinador ang tapakan. Diba? Pati ang ano nga ninyo? Tatlo ron eh. Gasolinador, Prino, ag ano nga nira? Rayang clutch. Yan.
0: Ay, parot. May agasan man.
1: Si Dennis Remicho. Good morning, Sir Joe. Driver man ako. Driver sa baso. Makapi kita, sir. Oh, ang ni Dennis Remicho. Kami, driver man kami ni Rinald. Ah? Driver man kami. O, di ba? O, tihala sige ah. Kung ano gitman to decision ita DILG ay respetuhon. No? Agaro mga aplikante ay wawon man makaroon it. Tawo nga hindi katigo mag-drive.
0: O, kapalit pala diba? Na pag ano.
1: O, ikikibot kating hayatigo ta mag-drive. Motor, sagakyan.
0: Antigo. Antigo gani mag-drive.
1: O, pero kung aeroplano, hindi karoon kami ni Rinald masurinder. Ha? Ay, di ito kami kasi gumagawa ng bitero plano. Diba?
0: Pero bulit ka sa bitero plano, pwede pa.
1: Kainan nga, eh. Samtang gapark ako't akong bisikleta rin karon sa pwesto ni Kwan. Prente?
0: Pinteng?
1: Doon ako binutangan na Tatiansa nga, gulp-mulpi ka ta. Sino ba ako nag-sit-sit nga to? Ba, tanawon ko ng side wheel ay tinanaw ni Master Boy Bauta Tangi. Doon ako binutangan at yansang para doon na wag parking na sa printing ka barangay.
0: Parang mo ay yung gimana yung gimana ginaparking na kagapal para parking yung gimana sa printing.
1: Sabi ko sino na nitsit? Ah, iwa, tagal eh. Sumungaw, taruhangin. Ako bisiklet. Pero kung pa-helicopter, nga drive ka, tigo si Rinald.
0: Ay, pinagkakasali ko na itong ano eh.
1: Ha?
0: Patintas ko dyan. Hello?
1: Ay, wag, give in yun taron. Isa din takabot pedal si Jodjet yun, helicopter taron.
0: Mga instructor, sabi ito nga makalambot ako eh. Kumandray ba nyo eh.
1: Bukong tayo mo, instructor doon, professor.
0: Ah, professor.
1: Mga nangan, doctor. Doctor of driving, in driving, or of driving. Ha? Oh, sige, basi abo pa madagahig na sa driver nga na eh.
0: Sumunod kayo ng naroon sa masoy kirang report sa kamanaman pilag ng mga senaryo sa pagkali sa masoy kirang area sa premier distrito isa probinsya isa akin. Sige po, para sa todo birada, ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo sa ibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abogid niya, salamat ha, kay Katodong Reynald Banjola. Good morning kay OFW Adventure ha. Good morning, Idol, at sa tanan niya mga nagapamati sa Radyo Todo.
2: Komentaristang walang sinasanto.
1: O, tihala sige ha. Ano nakita ko man tanan eh. Hagos, tanan man niya probinsya, may mga pulis na nga, hindi ka tigo mag-drive, no? Ang mga katodo, no? Good morning kay Karen Mayor. Duda ko, kantigo man si Karen nga na mag-drive eh. Motor, ha? Kaliwat kanan malang rin mong liko karon eh. Kambya, puga. Okay, sige ha. Si Katodong Reynald, i-check naton. No, saan na karang report, no? Samtang ginahugat-hugat naton. Ha? Mga katodo, no? Sa ana karang report, no? Ay... May tatlo ka mga nagkagadakpan sa Baybay Itawili nga may marijuana, no? Aging paidagom raya sa drug test Asarwa City, no? Aging lugar yun, ano? Kung bukot kundom ring hikikita rito, droga. Kung bukot droga, kundom. Ano tang lugar una ron dingdong? Ah, kung bukot kundom, droga. Kung bukot droga, kundom. Ay, good morning kay Bingay Almano, no? Aga kay Karen Amar, Karen Mayor, no? Ha, maling sit-sit agali idol. Mali nga ni. Ay, wa tatangin ang bisikleta. Ay, nako. Adi ko kun. Kuno si Nana, oh. Adi ko sino naman nawagan naga-jogging? Gali ang side wheel na flat. Ha? Oh. Ay, Maria, kagusto si problema ko.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
1: Ah, si Katodong Rolly Boy, ah, sarayang nagkadakpan nga may mga marijuana, no? Ipakuan man na, ipatest man na kung marijuana gid man, no? O, basi dahon lumboy.
2: Ang bawat balita, hindi palalagpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo Live Report! Report!
1: Sa kompleto nga mga detalye, Katodong Rolly Patrol, please come in.
3: Yes, Katodong Adjeter, no? Hasta magkaroon ako magkabalik sa aton nga tangalan PNP, rung aton nga mga autoridad, sa ibanong tatlo ng mga nagkalakpan, sa bahayang barangay Hawili, artikular sa bahayang Hawili, sa banwa isangalan naging tinayong sa katawag ng drug test sa bahin ita siyudad in Rojas. According sa atong karang tangalan 20, tatlo karang mga suspisado o anda karang kabaspan, no? Nakaedad 17 anyos, 18 anyos, ang taga Purok 5 sila sa na iya sa banwa at kalibo, sampan sa bilo ng 20 anyos ay taga uyuturong sa banwa at kalibo. Ang konsensyo no, sa kay Police Major Jason Mausig, yung OIC Chief of Police sa ngalan Municipal Police na pang nagkapatigado sa bahay pinatawag ng monitoring sa nasambit ng area at baybayon ita barangay Hawili ano, problem nagkapatigado sa mga nga posibleng ginagamit sa baybayon nga sa pila ka mga illegal nga aktibidad sa nasambit nga lugar nga kusin sa anda kung nga pagbalik sa anda ka nga police station anda na sa mga rin si SLPIN or alias DR na kung siin na parang nagpa-atapang iluwalatan ng mga otoridad, nagaiwas ka na, no? At kung siin, anang dumayagan, sa anang dumayagan ka na, ay nahugog sa anang karangahanin sa jacket na anang nasuktok o isang ka sa plastic sachet, at pinapatihan niya marijuana nips, so kung down is marijuana, nga nin mismo sa anang karangahanin jacket nga na samtang imaurea na kapalagyo, o kapalagyo sa aton nga mga kapulisan, ang isa to, imaugin na pugos kung aton yung mga otoridad hasta nga nadakpan imaw ang na-recover ng dewa ka mga sasi o it suspected marijuana, toter, lighter, at kwarta, no? At same time, kundom sa nasambit mga suspektado nga kusin. Paano kung tayo mag-overnight sa nasambit nga rin, problema nakita pa nga sa nga mga pagka, mga personal belongings na duyan-duyan baga katulong Jibel, no? na posible nga
1: abo utang milagro unang nagakatabo sa awili ngaron.
3: Oo, oh, posible nga may kamit aplas ang nagkatutong judel, kaso na timingan man, ngaron ato niya mga kaplas ang nagkakandak, isang ka monitoring sa nasambit nga area, o then, ginasugid abi, ang nakabot sa ito, paano ko ato niya tangalan pinti, na ginagamit sa nasambit nga area, o baybayon, ito pila ka mga individual na nagagamit ito niya toon nga illegal nga druga ka tulong judel. Now, here, nabuo na itong information, anin sa atong nga tangalan pinti, pinagi sa kay Corporal Amayon, nga kung siin mismo yung mga nakumpirmar, nga daywa, hun ka mga sasi, kung anda ka na recovered sa nasambit niya mga tapso ka mga sasi.
1: Madumduman mo nga may hapayaman una ro PNP, king panghaboy ro mga siyabo nga to, pero nagkaganakpan man sanda.
3: Oo, oh, panghaboy.
1: Ano tama kung lugar doon niya, kung bukod it, droga, kondom. Kung bukod kondom, droga.
3: May mga lugar, abit di karagatong nagdil, katil pa ko na pagkabot ito oras, it's ligong dugom, na magkadumdum mo na, inay mo nanda nga rendezvous, rong nasambit niya area, kiba ano mga, ang minor di edad sa tagari ng mga babae, ano, mga, diba, according nga, sa mga bukang provision, diba, estudyante, oo, nakipagmarkada ka na, nakipagdami ka na.
1: Ay dapat karon i-report sa school authority, i-report sa ginikanan?
3: Oo, oh, sabi, no, dahil dapat nag-agay nga rin yung Gitao Brown, no? Ang bagin na alerto man, no, ako nga barangay council, sa nasambit nga area, nga mismo sa damis mo mag-monitor man, nga pag-isari sa ato nga mga otoridad, sa damis mo sa nasambit nga area, ay mag-hugag man, magbantay, para nga ma-fiksyonan ng nasambit nga area nga ang buhay ginagto lang is mga pumuyo, no? Kapito hindi tap sa hawas, taga inaro na gato na eh. Mga pangayaw, tagani. No? Para mapaliwaliwa, no? Baga, parang nag-usit bagong lugar, o bagong ambiance, na magkapaliwaliwa, no? Magkaluwa ako ng mga ginabatsyag, ginasupir ng mga stress, no? Tanda nga rin ng mga panguna-una, no? Pero kung daya nga nakita atong yung mga hotel nga ginagamit ng lugar, baybayo naton para sa pila ka mga illegal nga mga aktibidad ay hindi sa manami. No? Magbuli dyan lang rato hotel sa rato ng barangay council para nga...
1: Ay dapat ay maging regular yung taon na rupulis ka ron? Bukod niyang ita pachimpo-chimpo o visibility ba? Buta kayo at permanenting pulis o buta outpost?
3: Dapat mangin
1: kasi base inagot na di karon dumitapan baga sa mga nagabaligyat droga nga ra.
3: Oo, oh, gani.
1: Ang di ba may hadakpan yun yan yung unang nagapatsisyon di karon?
3: Oo, oh, gani. Ay, kung ato madakpin na siya, patsisyon ng paggabi ikunta eh. Kaso lang ay nadakpan eh. Oo. Oh. Kasi may bagong kata nga,
1: Duyan.
3: Oo. Oh.
1: So, may bagong pang, may bagong pang kondom.
3: May bagong pang kondom. Oo. Oh. Buta ba may kamit-up na naka-schedule at naka-schedule para man sa ginatawag na position gamit yung illegal na droga kama na kung laya na dahon at marijuana katotong jitel, no?
1: Pati isa na ipadrag test.
3: Sa Ruang City isa na ipadrag test.
1: Oo, ang ipatest man doon atong allegedly nga marijuana leaves kung positibo imo sa ginatawag nga sativa cannabis, di ba?
3: Oo. Sativa
1: cannabis. Doon ko naro pinaka scientific name ita marijuana eh.
3: Oo.
1: Sativa cannabis.
3: Kung ano ginman rong mga development no sa aton nga mga follow-up ita aton nga mga autoridad matapos sa nagipadaan sa ginatawag nga drug test somewhere in Roa City, Capiz, ay ato naman sa iyan. Dahil according sa kay Corporal Abayon, na ginapahuman ng darong kaso na ika-pasaka sa Piskalya at in inquest proceeding.
1: Sa position and control na nanabool?
3: Ro iba na wigit. Ano yung ito sa bagas na nanaburong pagdiyagan nito na wigit na nauhog? At may nabupasan sa posisyon, no? Isang bato ba? Suno sa ating mga otoridad.
1: Posibleng Nobel doon. Ay kasi may mga propernalias pa.
3: Oo, may tutor eh.
1: Oo.
3: So, sa bato
1: mga pila rin pagkitaro nanda?
3: May 17, 18, and 20.
1: Ay Diyos, mayo maluoy ka.
3: Ba't ang bata? 17 nga rin ay mga pata discernment kala sa DSWD
1: mga kabataon pata katudong Rolly Boy no nga nagangkaw sa maurang arang bisyo kasi bisyo ay, taro ni eh. Bukod na tinatawag rong sabit-sabit ang curiosity no kasi ro curiosity pag nadula ay addiction.
3: Oh, diba? Ato yung natanaw ka tutulong yun, basi mga estudyante para o may kabitang pangin nga mga babae nga estudyante. So, ano yung tanaw na ito? Eh. Oh, kaso lang nga nabulabog po dahil nga santa mismo napakita ito suspicious looking sa ating mga autoridad dahilan nga gito ka santa at kapitang dumaragan talagi rin sa kabilang distan ang nawigit anaros ang ka sa sisa na karang jacket katulong nga Jodel. No? So, tanawin ta kung ano rong mga development po dahil ginapahaw man rong kaso para ka ipadalong sa ginatawang inquest proceeding sa Fiskalya in violation sa Republic Act 9165 against sa tatlo ka mga suspect na nagkadakpan na kwaibayon kung barangay Hawili sa Banwa Itangalan. Sa iba nga mga municipal police station wamat mga reported untoward incident. No? Magluwas na kami sa Banwa naman siya na still no? Ongoing yapon na pag-usoy sana duga nga
1: sa kuwat ni hapon to si Luis nga to Cordoba
3: wa pata wa ta
1: okay
3: asa amo to gani pa ko
1: mi kuno bagaro na tabo kana ay mat nahuwog kay mao no
3: ay kaya pa dami ro nga aton nga bay, nga kadagatan nga ay kun ma, nagumuskin man ay halos hindi mo makita ron katodong dito kun na imo nga tan-awon bisa si babaw ka posible nga kun lumutaw gyud man ay alima yung makita, no? Pero sa kagapan, siguro ay minko
1: ko. Depende lang, saan ang sokso kung visible. Depende kung visible ang manami ro panyimpo sa kagawaran, madali mo makita. Kung sa aerial ba, no? Halimbawa, may magbulig nga sa aerial tamagusoy, may helicopter, no?
3: Ay, basi man na siyo tama na inapok sa bahay sa Muirin, Palawan. So dahil man na ay kapahunas, ginto man na natabo eh.
1: Ang kabay pa nga, wahapating. Ay, no, yun yung problema kung hapating wa kagit makita. Ay, pero kung inanod ni Mao, ay may ibalita agad nga may nasapuan nga bangkay, di ba?
3: Oo.
1: Oh. Bisa niya sa akla no sa mga kaigmanghura nato na base may hipanuhan kamo i-report niyo agi sa awtoridad.
3: Oo, oh, dili man gani ug gina sigahom ko aton nga naman siya pulis nga basta ga reto nga may mag-inform kanda via call or any information na makasugid nga nakita rong patay nga gawas o buhi nga gawas ito sambit nga mangingisda nga nagpamunit yamang sa kalalauran ang hasta makanahiwa na makita eh. Panabi ito katulong dito no matat, according sa ato lang information sa ating mga kapresan na nagpanaw matay na daaga nga video mayad mas arong panahon o chimpuit atong kadagatan ganyan yang nga pagkaidong puro nga sabit nga naduga nga persona katodong Judel.
1: Ah, no? Nagainom. Ay, pero so ay man, alas 4 tagaaga, hilong gihapon, di ba?
3: Malay mo, Timo, nagpanaw tagaaga nga rin ay ang over po ta.
1: Pero hindi kita na yung magpanguna, no? Gatunta kung ano gitman do. Posible nga magawa sa investigation, no? Kung may una kung ikapagawa, roaton niya. Numan siya PNP, no? Katulong
3: pero hindi na, po dahil sa ginatawag na pag-usisya ka ito yung mga kapulisan, hindi kita mawaga rin yung mga angulo, no? Nga base, no? Base, parang ganon. Pero, any moment from now, gawag Japon, kung ato yung mga...
1: At sa nagdungan sa kung nagumos nga ito, no?
3: Oo, oh, dungan. Lumusad daw, ay... So, kaya nga agahot Domingo. Agahot Domingo tayo mo, nagpanaw eh. So, Domingo, agdaot anak. Kwantong nalumos ito, ang minor na babae.
1: Okay. So, sige, na katulong dito. Kamay pang makita, no? Ay, padayon ba matama ko, no? Search and retrieval?
3: Diba, nagkaduhan, but... Riba ay si Tabra, 23, manaw, 23 mo ka, tatong adlawon. Oo. Waiting na lang rin atong yung mga otoridad ron. Garong atong yung mga rescue team. It's mga information na mag-gather nun da. Kami from other municipality and provinces, no? sibi nga ito ito inapok yang sabit nga mga isa katotong dito ang mga mumunit nga taga-panwa naman siya
1: pasikulat padre di pamilya no yun yaron niya na missing. Okay, sige.
3: Okay, so di na anay siguro ato matutong mga information na nga nabuhuriya sa ato nga area of responsibility agro ato nga mga balita ay ginatot ka ton it more powerful by you take a no on copy mix live nga nag-report yes ato nga naman siya municipal principal sa Todo Berrada ako naman ka Todo Rolling Boy Radio Todo kaibigan mo
2: Radio Todo live report
1: nga sa yaman kay Katodong Rolling Boy Herrera direkta nga nag-report no sa anak karang area of responsibility sa may segundo distrito ko aton nga probinsya Itaclan. Good morning kay Blinda Taay. Ag kamanaman kay Neil Subiaga, no? Ag kamanaman sa Boris Ingilio sa Barangay Los Unan Panay Kapis, ha? Pero taga Buswang Old kami idol, paki-shout out lang. Ayun naman doon sa pamilya Ismael, pamilya Ingilio sa may crossing Buswang, no? Ag inasables sa Ingilio ag Relente pamilya, ginatamyaw ko gid itamayad-ayad nga gahon.
2: Todo Berrada. Berrada.
1: Aga siyempre magabalik kita ha, itry tanga balikan si board member Cleope, kamusta hunta, no? Aga ginatry man namon nga matawagan si SB member Rima Ribaldo, ay pangutan o namon kung imaro chairman or si Matt Aron, no? Kasi si Matt Aron do, chairman tana sa Committee on Transportation. Si Remar ay basi imaro chairman sa Committee on Economic Enterprise, Market and Slaughterhouse.
2: Berrada.
1: Good morning kay Edward Tabornal no nga nagatabid man katon makaron. Ag kamanaman kay Noel Taay Batiles no. Agroray nga balita ginahatod katon pagkatapos sumabak relax Gold Eagle Beer. So balikan ta ha. Aro pakikipag-angot naton kay SB Rima Ribaldo kay board member Cleopy pagkatapos kana.
2: Presilio, komentaristang walang sinasanto. Berrada.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan.
4: Ah.
5: Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kapin.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-umbra to sa idagom. Dati huwa ako ka-umbra dahil maguyang gawas. Makaroon, ay tungutang sa idagom, ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best
1: trying
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na-experience experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-offer sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir Mayor?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
8: Uy, Mare, kagwapa, gilugi ka makaroon na. Ihotik mo man abi ro imo sikreto ka kon.
9: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nga rang itsura. Kompleto abi una it serbisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
10: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
9: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
14: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
15: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
16: para sa Senate Manalo.
15: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
13: Cash Shally na!
17: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
18: Si Ma'am Annabelle, nag-drive IC ha.
19: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kusito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpitate. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
16: Thank you very
19: every
16: much.
19: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
16: Tama, ganyan. Tama.
19: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
18: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
3: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Okay. Balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw at sa gihapon. Padayon ka mo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
3: Todo Berrada. Berrada.
20: May 18 minutos yun nakataliwan sa oras nga alas 7 at agahon. Masyadong madasig, no? Matsakilat yang roaton nga oras. Pero sige nga. Ay ginatinguhaan ta makaroon nga makabuo kita it update kay board member Gliope, no? Kasi gusto man aton nga masayran, maibalita sa mga aklanon nga hararugin na himo ko aton nga mga official ita probinsya. Ha? Basi mahambay ka mo nga uwait may ginahimo. May haron, may inquiry na, may committee hearing pa. No? Ag may mga propose nga mga layi nga pagabagayon sanda, no? Para sa ikamayad. May request kay presidente, may request sa Department of Energy, agrayang resolution declaring nga ipaidagom ro aklan sa state of emergency. Ha? Doon na, kinatunan tanan doon, ay tao baga kahapon, no? Ara na dong, si Cleope, wa pa? Okay, sige. Tanan doon, ay ginaistudyuhan. Kasi, pag hiubray utaron ko, sangguna ang panlalawigan, ag i-itsa to sa DOE, or sa Malacanang, ay, haubrayon, itaton niya mga mambabatas o andang trabaho, no, para katon. Nga nagatiyabaw gid kun may mga brown out, no? Bisan nga ni sa schedule o power interruption makaron, nagapasingit yun dong tao, permila tamana. Ay, justify man eh, no? Nga may power interruption kasi may ginakuti, may ginaubra ang mga katudo, no? Pag iyakaton, pero kung halin sa NGCP, aghalin sa mga planta, hay doon taro problema, nga dapat do intervention itaton nga national government, like Malacanang, agkama naman ko Department of Energy, ay, doon dapat, aro una. Alinon ta iya sa idagom? Kung waman kahugag ro sa ibabaw? Nga buligan do aton yung mga planta nga ra? Ha? Para makarecover kita. Para mabawas-bawasan ta. Halimbawa, abe man sa sambungan, 20. Obrahon ta lang 5.
3: Berwada, berwada.
20: Tatlo karondo schedule, daywaro mga unpredictable.
3: Todo, berwada, berwada.
20: Pag-justify ba ya? Ha, mga katuto. Okay, ara. Pasalamat kita iya si Kabayan. Si board member Cleope, no? Nga mahugod gid niya magtaot balita kinyo, no? Saan nang ginahimo sa sangguni ang panlalawigan. Board member Cleope, sir, good morning. Hello, sir, good morning. Pakitawi, abidong it audio ba si hindi na ako mabatian, no? Si board member Apple Cleope, ita first district ko aton nga probinsya Itaklan. Okay. Dali yang kayo, dali yang ay gina... Okay. Board member Cleope, sir, good morning.
21: Good morning. Good morning, Idol.
20: Yes, sir. Good morning. Gapasagamat gid ako, no? Sa pagtao mo permit oras, basta ikaw ay libre, nga makabalita kita sa aton niya mga pumuhuyo iya sa probinsya Taklan. Sir, ano undo natabo kahapon base sa aging kasugtan, no? Ang inyong aging sapinal nga mga aksyon, no? By legislative, no? Kumbaga, nakabagay kamot resolution declaring under the state of emergency or requesting the help o aton nga presidente ag pati ro taga Department of Energy board member Cleope sir
21: amon yang anay nga din kasugtanan nga mapasar kita resolution no address sa Department of Energy copy permit naton do Office of the President agro aton nga DepDev no sa Department of Development nara at dating nga NEDA no? Agad to nga nayang mapadali naton to pag-repair at pag-tayad ko nayang mga planta nga ra nga nagka-aderiya, no? Mm-hmm. Aton abi nga nakita ito sa aton nga tong nayang records na problema kita hayro sa kuwenan ng supply, no? Uh-huh. Ito rin
20: siya.
21: So, doon yung didra aton nga din nayang address in aton din tutukan. Agad to nga mapaabot naton dito sa nayang kada igtalupangod ko aton ng mga opisyalis sa Davao. Kado yung didaro problema.
20: Aha. So, Royon, doon yung recommendation?
21: Yes. So, doon damon okay. Ng recommendation. Ang bukong yung recommendation doon ay doon. Kundi nga, talagang karon do nayang paghinyo, no? Na padaliyon ang daro pag pataliyad ko ang damara ng mga magugang ron ng mga planta.
20: Oo. So, sa Department of Energy naka-address, no?
21: Oo.
20: So, committee report karon, ma-submit pa sa plenary for the final approval?
21: Yes. So, ma-submit pa karon sa plenary. It's basi po nung nabaw matanong dahil may sisiyon man kami hindi na. So basi hindi na ron.
20: Kasi non-issues man dahil, no? Ayro problema at aro mo ginatawa na itong solusyon, no? Waon man siguro karat kinahangan nga dibatihan, no? Ro inyo lang karang istoryahan kung ano pa nga mga classic wordings ro inyong igadugang, agano ro igabawas, no? Para mapadali nga mabaton at masolusyonan do aton nga problema basi sa inyong pananawan nga inagang anay kamo sa Department of Energy.
21: Walang gidman siguro kami karat na yung dibatihan sa plenaryo ay klaro mandatanan at katayod man karat iba na ito ng mga kaibahan.
20: Okay. So doon man lang sir, doon yung aging kasugtan at una na yung pagabagayon?
21: Doon man lang for the meantime, no? For the meantime ay na yung din po yung rato nga kita, no? Pero abo pat arang mga isyo sabi idol no na sa minatuod kara ay kung ako at personal na kung opinion kara ay medyo may mga kwanta baga kara medyo may nayang ginahungod karaya kara nga pag nayang ano it atin ng mga planta abog to nga may natawag abi kita nga nga spot market baga kung sa CNA ito kita nagabakay it atin nga nga mga kurinte.
20: Aha.
21: So, mo nga ni nga dapat ay i-overhaul pag-itagib do atong karang policy, partir karaya nga ra, at atong kita nga raroon nga ipiralo nga ra, ay dapat ay matanawong kita ratong reso.
20: Pero mayadman nga ro inyo anay unahon do atong kakuyangan sa kuryente, no? Sa yes. Kanalang ro mga other issues nga ro, no?
21: Oo.
20: Kung halimbawa may mga concern sa mga utility, kinahangan gid ba garo complain o pwede man nga kamo lang ro mag action no like abi for example sa problema man nga rang wat katapusan agharong grabe aro tubig it Metro Calibo Water District a board member Cliope
21: ay anak abi ron ng water district nga ra ay daya nga
20: lowa
21: man ang dakaran, andang mga tubo man, mga madaan yun pa siguro, dapat karon siguro, andang man doon nga taad yun, no?
20: Hindi ka mo ka-intervene ka ra, nga ipakorek ka na, mga royon niya problema?
21: Ay, wagad kami karon ron, dahil anong nataramon ay mga ka, the least that we could do is, atong sandaron na taugon, ang taugon na, excuse me,
20: imbitahan.
21: Atong sanda nga i-remind.
20: Imbitahan, nag-remind.
21: Oo,
20: kasi daya malang abi atong ginasaligan, tapos haron adlaw-adlaw may reklamo, rotobi nga hindi mapuslan.
21: Ay, may anda manhingan karon nga master plan, kaanda nga nga pag-overhaul, kaanda nga mga existing nga mga line.
20: Okay. Sige, daya malang mando ako, no, nang utana malang man ako kung pwede maka-intervene kapares ko inyong ginahimo. Sa problema naton sa elektrisidad, no? Ay base makon kon dikara sa tubig, pwede man kamo nga makaawa, makaawhag kanda nga ipaayos no problema nga sa tubig.
21: Ay aton kandang awhagon na.
20: Okay, so thank you again, the board member Cleopeser, sa chimpong sa oras. Salamat gid sa maraming nga balita.
21: Anytime, Idol, anytime.
20: Okay, sige.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
20: Ay, total una yun eh, no? Plastado kundo kuryente. Pero akon man nga rahay tubi, no? Although, tubi, under mo sa luwa. GOCC, Government Owned and Control Corporation, no? Nga una man mo sa gobyerno. Ay, kung hindi, tara naton pagkabuliganan, iwat at mahimo, maurun-maurun yung permi. Kasi ruwato niya sanggo na yung palalawaygan, may ginghimo yun sa akil ko, o sa akil ko, sa kuryente. Ha? Duraya man nga water district, dapat ay ayusun mananda. Arang magasilibra nun kamot ika golden ninyong 50 anyos nga servisyo. Tapos, kung siya nagagulang, una gagawa ng problema.
3: Todo, berrada, berrada.
20: Ano nung nagkatabo? Ha? Dito pangutana. Nagdugang on kamot mga chlorination station. Oh, madugang pagin ka mo? Tantaron no it chlorine? Ha? Ah? May janero kaabu at tao makaunwa tagainom direkta sa gripo. Gasaligta sa mga water refilling station. Oh, ayro atong kagabanan nga water refilling station hagos tanan sa Metro Calibo Water District man gabool. Wamat may ginabuo sa deep well siguro.
3: Todo, berrada, berrada.
20: Ay nano? Oh, ay kabudlay kita nga ni kuno i-filter. Abo kitang tinga.
3: Komentaristang walang
20: mga daw tulang sa palimugmog ang Metro Calibo Water District, mga katuto.
3: May punto ang bawat komentaryo.
20: Dapat kunta na-address yun do mga maurong problema. Ay, ano yung matsa imbis nga pasulong, hay. Paurong, may iay yun kita, hay. Typewriter, tagihapon.
3: May punto ang bawat komentaryo.
20: Example ko baga sa mga bagay. Ha? Na-computerize na kita, digital na eh. O. Pero aton gihapon sa tubig, nga rauna, tagihapon, matsapabalik na kita. Generasyon niyang rumangadaan niya tubo. Samantala, may sistema siguro nga sa deep well, di karunta nakakahigop. Agduin doon mga latak na nagasugod, ay kuno ay mga mineral.
3: Todo, berrada, berrada.
20: O, matuod man, may discoloration sa mga mineral deposit no, nga ginasuyop it mga deep well. Pero hindi ba ganun ako pwedeng i-filter ag ayuson? Aron bumutang ka-filter sa gripo. Pagkahapon, asos, taka itom tadi mo tamasairan kung ananot ang bagay ron.
3: Komentaristang walang sinasanto.
20: Kaya kung ako, magpatubod it gripo kung aga-agang ang pagbugtaw ko at mga 3:30 o alas 3, ginapatubod ko aray bago magpanghilamos. Gahesitate pa ako magpalimugmog, ginahugom ko pa ron.
3: Todo, berrada, berrada.
20: Ang mga katudo, ay, tapos tama ko nuwat at katapusan. Huwag kita pabalik-balik. Ito, kaday Mr. Tourist nga to, di ka to sa proper. Ay, grabe, tari mo lang. Matsa naga chins oil katsiyakyan.
3: Todo, berrada, berrada.
20: Matsa may halo tanga oil.
3: May punto ang bawat komentaryo.
20: Hindi ang makakig ro taga Metro Calibo Water District, ha? Ay, pabalik-balik, abe. Makaayas lang ang problema.
3: Todo, berrada, berrada.

0: Xiaomi.
1: Agrora yang problema nga ra sa right of way ha, nga binutang at poste telcos ha. Ay nagareklamo ro tag-anay, ginapagabot aron nagipahalin. Oh. Eh, paano tamana maayos do among dagan kun una tamana nang daibutang? Huwag itamana sa namagaong, adot amon man sa namagian. Eh, siyempre mana, importante man doon, nagkinahangan man naton bilang kaparte at pagpakabuhi.
0: Ayag ipuka.
1: Pero mga servisyo nga ra. Aman man itibutang, taruna.
0: So,
1: ayan ra, may video ako. I-identify ko ang dayang mga haslo nga ra nga nagapinang kakas it mga kable. Pabayaan nyo ang inyong mga kable, pabayaan nyo nagaloy-loy. Hugatan nyo nga may disgrasya, ha? Hugatan nyo. Gabigid ina sa may Iriat Mabilo. Meron king reklamon kamo ni Kagawad Elma.
0: May
1: kahapon ay nakita ko ana it pantil ko. Anat converge nga ra. Daywa malang aron eh. Nakita ko kahapon eh. Masa na supervisor ng ganaan away kung tama ro ginaobra ko andang mga tao sa PIL?

0: Good morning anay ha kay Manong Johnny Boy sa minyo nga nagatabid man katon yun makaron. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na to dokumentaryo with katodong Jujet na Jet Reyes. Laging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa radyo to. Ako man do inyong anchorman. Ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abo kita sa yaman. At magandang umaga, bayan.
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya. Hindi ka niya iiwan o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. A faith, pagtuo, hugot nga pagtuo gilang, ruwaton nga kinahangan. Ruwatong pagkaunit kagag, makarong masilak nga adlaw it Miyerkules.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinasampihan. Wala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo pasaway sa lipunan. May respect na. Radyo Todo komentaryo.

bisan may bagyo. Sagwat Pilipinas. Sa Kalibo, mainit. Timprano pa nagbutlak si Haring Adlaw. Kahapon, doon nga heat index umabot sa

0: degrees Celsius. Mahidayto nagmahilwayon nga gahunaklan sa 327 ng barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak balabag manok-manok tatlong barangay sa may kasinong Boracay. This is Ais nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Mayong agapanay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw na kabango na kaginhawa guman, dapat ka nga magpasalamat kita sa Diyos sa nakabugtaw ag nakaginhawa pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw kitang Miyerkules. O 23 na kita sa buwan it September. Nagahabil-habil nga sang Domingo. Oktubre na. Limang adlaw na lang filing na certificate of candidacy. Ag dapat yang nga mag-file kamot si UC. Ayas na makaroon, wapat pirma si Marcos. Sa bill nga nagapospond, dideleksyon, nagnagapagawig sa termino. Mga barangay agsangguniang kagugangan opisyal. Bisan pa nga ni pirmahan ni Naga, or makaroon, may 15 dias pang publication. Ay, dapat yun ka mo mag-file si OC. Mangin ka partner sa Technical Side Engineer Dingdong Rubizo. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatulid mainit nagabagag nagaso-aso pa. Ay kapin mainit makaroon nga mga balita sa Sugodit Provincia. Asa kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. As usual, bukas sa mga linya 268-4456. Nagabaton kung may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon. Konwa kamot landline. Kapinuna ka mo sa mga puntad bukid, what pantel ko. Importante man lang may cellphone, signal agload ka. Kung may data or may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, pisa rin gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga minsay sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon ng official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa mga official website sa www.radiotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo Todo.
0: Una kita sa Dagat Panyempo update halin sa Weather Bureau Pag-asa. Trap it tropical depression extension ait mahina pagang nga bagyo. Makaron mahina pagang ay magayo pa sa Pilipinas sa kadagatan pa nagatipon pat pwersa. Pero rayang mahinang bagyo ay nag-apekto na sa eastern part it Visayas ug Mindanao. Aray ang tropical cyclone sa Guat, Pilipinas as of 4 a.m. kaina sa distansyang 1,920 km este at southeastern Luzon na may bit-bit nga hangin nga 55 km kada oras magapit sa sentro. Bugso ka nagabot 70 km kada oras. Naghugag, aray ang mahinang bagyo makaroon northwestward sa kadasigon nga 25 km kada oras. Dong Panyempo sa Eastern Visayas, Caraga Region, Davao Oriental, Misamis Oriental at Camiguin Island. Apiktado ta trap kung tropical depression. May kukalit-kalit nga pag-uanugan at pag-dugdugdug dong Panyempo sa nasambit nga mga lugar. Samtang sa nabiling nga partit pungsod, kay bahangin na sa Aklan, ado nag-apikto ka ton ay localized thunderstorm. Ngayon ko naman may magakagaka nga mga pag-uanugan at may pag-dugdugdug. Yakaton sa kabisirang Banwat Kalibo.
1: Todo komentaryo.
0: Rohangin nagbaybayon sa northern and eastern part, Luzon, Kasarangan. Sa nabiling nga partit pungsod mahina sa kasarangan temperatura sa Metro Manila gaabot sa 31.2 degrees Celsius. Ay tigaban-yaban, gaabot na naman it mga 40 na naman, ha? Mga 40 degrees Celsius na naman rong heat index or kapaang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Iyakaton sa banwat na kalibor ang kabisira taklan watong nga temperatura ay gaabot man sa 31 degrees Celsius. Kunamat may pagugayom, kunamat may pag-ugan-ugan, aga pagdugdugdug. Hindo ng gabi arong temperatura, 23 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7.45, rawaton niya temperatura, 26 degrees Celsius na masilak, pero may porsyon at kalibo nga may isang keringgagom. Rohangin na goyop, southwest, 6 kilometros kada oras, bugso nga nagabot, 11 kilometros kada oras, air quality, okay, okay paman. Masilak, alas 8, actually alas 6 kina, masilak na. Pero pag-abot alas 9, alas 10, may mga posibleng pagpangilat. Hindo na, pagtapak alas 11, asa alaw na hapon, magag-umo ng kagangitan, alas 2, may mga pagpangilat, sang muhapon gid hindo na, magugag-umo na ang aton kagangitan sa banwa it kalibo. Pero wa ita diritang epekto, dayang bagyo sa guwat par, pero mabasko gra ha, arong inexpektar karang abuton ni dayang tropical depression base mangin typhoon day mau. Pero what chance ha, nga maglandfall sa bisan sin nga parte it Pilipinas. Mga lihid yang ha.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 7.47 na. Ano mainit nga mga balita banwa lokal? Update kita sa tindahan. Tambay ko nga ni kahapon, base nga wa it matabo nga turnover. Agi ni matapos dong kalibo public market, makaroon nga 2026. Diba, ro promesa last year pa, December pa 2025. O nag-requested extension, nangin Pebrero it 2026. Halin sa Pebrero, nangin Hulyo. Nagika-request na naman si Rotaplex. Hulyo na naman. Wa na naman it Hulyo. Pagabot Hulyo, nag-request na naman September. Aite, ano na kita makaroon 23? Agtanaw ay tsura tindahan. Matapos mat September? Hindi. Na? Hambaguman, base mga October, or base gid mga November. Ay, pero nagagawa makaroon nga base hindi gid matapos agwat matabo nga turnover makaroon nga 2026. Deklarohon tara sa chairman kung committee on infrastructure itaton nga kalibo sangguy ng bayan, former municipal engineer ag former mayor makaroon chairman it committee on infrastructure katon nga sangguy ng bayan, SBESL Emerson Sokgang Dachika.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak nga parte, dayang uman nga pagbukas, Kokalachuche Road sa two-way traffic. Kundi one-way traffic kita makaroon. Kung gapagtok ka Truas Avenue Extension, pwede. Halin ka sa Jaime Cardenas in Avenue. Pero kung halin ka sa Ruas Abi Extension, pagawa it Jaime Cardenas in Avenue, hindi pwede. One way. Pero abo man niya hanig gihapon nagasubgang. Epekto ra bangod ko rin tindahan nga hindi ba tapos-tapos. Aga pagbutang ita temporary nga tindahan nun sa San Lorenzo Drive. Rung kasugot man ang galikara. Ay harat na rung klaro. Gamin na tuod. Nga rung karsada nga ra, bukong tara it municipal road. Kung di rung Kalachuche Road, barangay road. Barangay road. So kung may dapat nga magsara karon temporary, closure abi or gina one way traffic adong kada Choche Road dapat barangay through an ordinance. Pero ang barangay kahapon ginklaro ta kay Kapitan Juliet Tolentino Melgarejo kung may ordinansa, wa man galit ordinansa ang ginpasa dong barangay ang gina one way traffic dong kada Choche Road. Kundi verbal gilang nga kasugtanan sa aton nga local government unit ay nagayo pro aton nga munisipyo Kalibo. Sa sugod ni 365 días siyang sang dagon o galing magapit na lang tatlong dagon. Rong kalachoche nga gin one way traffic naton abo na ang nagareklamo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Radyo.
0: Kahapon nagmeeting dong sanggune ang barangay Tandagaw. Ag planong uman ang pagabuksan nyo ta. Rong kalachoche road hindi lang one way kundi two way traffic na. At dapat lang ay what ordinansa almost 3 years na. Perwisyo man wa sa mga motorista.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Radyo.
0: Balikan ta. Ano natabo sa meeting kahapon nga ginpatawag ni Kapitana Onyet Melgarejo sa Barangay Council at Barangay Andagaw?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Radyo Todo.
0: Samtang sa pihak nga parte, balik kita sa dayang pinaka-latest nga development. Update gihapon kita ha. Update gihapon kita. Ko rundayang kaso nga ginapangatubang ni Oswag Ilonggo Congressman James Jojoang. Ay kahapon mga kasimanwa, kahapon po, na? Rong Sandigan Bayan nagpaguwa itmando nga si Congressman Jojoang suspendido it 90 días. Nagpaguwa rong Sandigan Bayan it 90 days suspension versus Oswag Ilonggo Congressman James Jojoang. Pakutana ay suspended about 90 días. Sino rumagabaylo ka na? Dapat bagang bayluhan ni Mau? Sa sugrit at lumbugan, ay may nagpangutan na kahapon. Sino ba na rumabubus ka na jet? Ay suspended ni Mau ita tatumbugan, 90 days. Ay kahapon nagpangutan na kita. Sa taga Comelec region, aga sa atong nabaton nga pagklaro, wala po, wala ang papalit. Dahil nga preventive suspension ba lang, bukod man dahil ta local government official, nga kung wakat tatlong adlaw automatic matake over vice mayor, sa kasut mayor, at vice governor, sa case it governor, ay hindi applicable da sa mga congressman. Bukod niya preventive suspension at 90 days ba lang, wala pong papalit. Wala mo nang uupo. Nga Oswag Ilonggo representative sa House of Representatives representing Oswag Ilonggo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Radyo Todo.
0: Ay basahon ta kinyo nung order sa Sanigang Bayan. Kurengarangat 90 days nga preventive suspension. Samtang sa pihak kaparte o pamati ka mo ha, ay kung maprobahan da tuloy ang gigaya. Si Governor Joy Miraflores nag-request sa Commission on Election, pinagi sa sanggunian ng panalawigan nga magpasat resolution nga i-exempt rotten nga probinsya Taklan ag pasugtan nga i-release along financial assistance mga kasimanwa kama na ko AX fuel assistance na yung ginainusuit mga toda di ba na pundodong rotoda fuel assistance. Gina-request ko itong gobernador nga kung pwede pasugtan niya i-release doon nabilihin niya fuel assistance, rice assistance program, i-implementar, social pension at senior citizen, nga babitin man banwa, kapin kun maday nung eleksyon. Ah, kapin kun maday nung eleksyon ha. Bati ko abi matsagin bito yata eh. Ah, matsagin bitor ibito ni Marcos dong dayang bill it Senate ag House of Representative. Ah, nga ipospon nung eleksyon, extend nung term it mga barangay ag iske official kun ibito ra ni Marcos. Talawon naton kun i-override. I-override ha. It House of Representative ag Senate.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
0: Ay napiktuhan dong release ita relief assistance sa mga biktima ita Typhoon Tino pa. Assistance devices to disabled senior citizen ag PWD ag education assistance for children with disabilities nabitin man dong release ha, it nasambit ng mga ayuda.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Samtang sabihan ka parte. Daya nga rang construction na naman. Ha? Sin barong pundo naghalin? Engineer Dave Ignacio. Sin barong pundo? Ha? Nga ginbuuan ko rin construction na naman. Grabe ha? May construction naman o sa nanook? Aklan Peace and Development Center. Pilang milyon da ag sindong pundo maghalin sa construction ngarat Aklan Peace and Development Center sa Nanook na naman. Basi kung may dugang das sa mga proyekto sa Nanook nga makaroon nakatiwangwang White Elephant.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Kahapon sesyon at kalibo sanggo ng bayan harong mga makabubulo ang mga resolusyon gagin pasa. Waton nga mga SB member. Una, diyan ginsponsoran ni Vice Mayor Philip Yero Kimpo. Ha? Ko-sponsor ka na kara si SB Emerson aga si Liga President Del Candelario. Arawan ang resolusyon, no? Respect for requesting the Municipal Engineering Office. Grabe, ha? Gina-request pa, ha? Doong Municipal Engineering. Nga siguruhon ko, no? Ay, kita mo gilang? Inangan pa bang magpasa kita at resolusyon para requeson si Dave Ignacio, ratong OIC Municipal Engineer. Ah, ngarong street light sa downtown area at Kalibo, siguruhon nga permi ko nung nagahayag. Inangan pa ba kamong sugoon? Hindi ba obligasyon yung i-monitor para mga street light na ito nilang sa downtown Kalibo? Ah, kung itanan nga mga street light itatong yung municipal government, hindi ba dapat adlaw-adlaw gina-monitor doon, ay gina-on, gina-off. Ha? Kung may una mga automatic, may una magkawang gina-on, gina-off mo, di ba dapat adlaw-adlaw gina-monitor natin kung functional doon nga mga street light?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Diyos miyos mga kasimanwa, samtang sabihak nga parte. Ara pa gito sa bilog sa makabubo. Ring drop resolution 620 requesting Lieutenant Colonel Vargas hipit kalibo PNP Miss Debralyn Romero LGOO it DILG sa kalibo nga stricto ko nung implementar. Oy nako. Gamagat ang basa to strictly implement ko no dong Memorandum Circular 2019-121 on road clearing operation as updated by Memorandum Circular 2022-085 rong barangay road clearing operation barko directives. Actually ang dagaw gilang rong nakatuman ko rin barko-barko nga ra wag kita na huya karon nga hindi ta kita makapatuman ko mga ginamando ka to nit mga ayon sa gobyerno? Kaya kinangan i-request pa ka mo para i-implementar? Kinangan pa bang i-request ka mo? Hindi ba responsibilidad nyo? Obligasyon nyo ron?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM mga pasalay sa lipunan. Todo may resbak na. Radyo, Radyo Todo.
0: Para pagid, dugangan mat kumilik nga na. Di ba nga kahapon naghambay si Kapitan Onyet niya nagkaproblema. Arong mga kabarangayan. Hindi lang sa Kalibo, hindi lang sa Aklan, Biloga, Pilipinas. Or base kung sa Kalibo ang natabo. Attorney Cristiano Tulid, sir.